Happy, happy, happy Sunday. Mo ki eyin omo Olorun to logun to logun. Mo n ki yin teleso teleso. Mo n ki yin loruko Jesu, eni to ku to si jinde. Today is 21st oni ni ojo kokanlelogun. Osu elekefa odun 2026. Pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o. Ti ijo Comfort Life Mission International. Ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank. Temidiri market gbagi titun ni ilu Ibadan emi ni mo la gbogbo enu le ti mo nkiyin to logun mo tun kiyin teleso le kan si pe aku ojumo Sunday eleketa ninu osu elekefa o Sunday agbara mi mo layo lati la gbogbo enu le lati so fun o pe adua re gba loruko Jesu. Eyan yan fe e dide nle ile tun ti mo e ja lo sibi pepe e ja lo dupe lowo baba mi ipekun ewa ti ipekun ogo e ja so fun ko seun olorun ti gbogbo aye nbo oba eniyan oba ngeli on lajiru bi okin ada ope pada fun olekan si mami borin ba se nlo soke daddy borin ba se nlo soke e kan lo e lo sibi pepe yin e kan lo ki e jubare pe mo tun dupe pe mo ji si imole alaye oku to ti ku o le gbe body gbogbo eyin te ba ji alaye gbe body e o ya lo si mi pepe kan lo juwo si baba mi baba re to ipa laye ni o laye ni de na penu orin ni e je ngbe soke bawo eyan se lo fese te pepe won pepe yo pon mo loni emi mo ni ka won eyan wa man tu meji handkerchief meji emi mo ni e wa interfere fi se mo tin so ma si to tun so ah inu mi si n dadun laaro yi olu

0: mi baba re lo ba lapadupe bo ba pa o ope na la tun ja bo ba ji o wa layi ope na la tun da baba mi yen ki wa so ba ika ki sa panirun alaanu ni gbogbo eyin to saanu fun juwo si pe mo dupe temi gbogbo eyin omo olohun te dupe ada ope pada fun o se o o je wa ni nkan kan awa la je o ni gbogbo nkan enu konkon lo la fi so ipo se adupe dupe adupe pe okun lowo re olohun eyin ayan fe nkan kunle eyin na wo e kan mo wo pe kinu de ti mi omo jo pe lo Jesu imo da ijo wo lo dan wo ijo wo lo gba gbogbo eyin te gba Jesu ninu ose yi gbogbo eyin ta nko ni eko iribo mi iwo na wo nta nso yi na ojo to ba dodo Jesu ni yi pada wa lo bere laaro inisin emi mimo ni ki nsure fun gbogbo awon eyan o ni emu handkerchief le anki re to ni mantu to ni yen yen in ta npe ni mantu na handkerchief to ni etele o ni eda kan bori eje ogede wewe mefa woli sure fun won ara yo bere si de won gbogbo ti won wa awa pelu gbefe e wo ti ya isoda le nisin bo ni se ni mo dupe gbogbo gba tin ba joko ti mo ranti ise o ni ran mi leti ise iyanu mi atijo okan mi a si bale e pe mama iwole unu wa so
1: tai wo loruko mi ogo ma so mu ti wa igba ti mo wa last emi nikan ni sugbon loni awa meta ni
0: le wa loni
1: 28 yes ti mo se gbe yawo mo se gbe 57 ni mo bimo
0: imi ton re o se e bi mo ri
1: rara ijo ti mo wa le so pe ka da ko dele pe eni ti o ba bi mo ri rara rara eyin be eni mo wa mo si da ko dele osu yen na mo si loyun
0: kini eji yin ba
1: mo ti wo bi 58 bayi
0: se first born ni
1: first born mi na ni
0: le gbe wa yi ki lo po
1: be awon meji glory glory
0: se beji le bi ni
1: be ni
0: ah no se beji le bi ni a se beji ni won bi oba to nse nti enikan o le se sa e lo mura laaro yi e mu mantu yin lowo iyen ni pe handkerchief white meji e mu ogede wewewe mefa e mu dani ma so nta fi se loni isin meji ni ni agbara eni to ni aye atorun enikan ni bi bawo awon modun meta la 13 to 30 awon ni okoko wole sinu isin akoko so ni ago meje igba ti o ba fi di 9 iyan o wale leyin igba na la won 31 titi lo soke awon agbalagba titi wo lati 31 awon na wole lati ago mesan iyan na mo pari si bi owo ago 11 bo si 12 ni agbara eni to laye atorun mo joko le angeli re tun koja lo loni olorun elijah ni so fun o pe oun fe fi na be aye re wu e wo nti ya in so ke so ro tan o da e ja se bayi
2: obo se eyin le tele won wa
3: aburo oko won ni mo je
2: aburo oko mama yi
3: be
2: se nti won so iso
3: be ni sir
2: won o bi omo ri
3: won bi omo ri ri ri
2: ki lo wa de te pe bayi
1: oyo ka kere
2: eni suru o ikan se kini
1: oka kere o wa ninu nata ko gbora ale
2: won gbe sinu
1: inu o ipeto
2: se e bi ni abi won so operation
1: cs ni
2: si won se cs ni won wa gbe le sinu incubator
1: eh won gbe sinu incubator betele
2: eh
4: won wo bi mari
3: eh ni won wo bi mari
2: o ti da be mo mama to ri awon ti won ma se se nge ti opolo won ile
4: Olorun
2: la gbo
4: ma so. Bi Maria jo sise ni.
2: Ni bo le tin sise.
4: Bo we bo Igbobo we University Hospital.
2: Le ti jo sise.
4: Be ni.
2: E ba ngoju awon mo yen se e koju bayi mama. Email le tun ri. E wa du mama. Se e ma se menstruation.
1: Ni se mo.
2: E se mo.
1: Ah, sugbon mo ato Olorun de. Menstruation yen wa.
2: O wa pada.
1: Mo fẹ sọ fun niwaju Olorun ati eyan.
2: Mọ̀mọ́, ta lẹ́yìn.
4: Bàbá mi ni wọ́n ń gbé.
2: Ẹgbẹ́.
4: Ẹgbẹ́ lé bàbá mi ni wọ́n ń gbé. Mọ̀mọ́ mi gan ni wọ́n bá ń gbá àwọn ọmọ yẹn, wọ́n á bímọ rí.
2: Wọ́n ò bímọ
4: rí. Bímọ rí. Ajọ́ ń gbé ni.
2: e wa pe 57 lodun ibai
1: 58 ibai
2: e ti bo 58 ibai ki le po po
1: gloria
2: gloria glory and gloria anunla atanu fun
1: pe anu lo gbe mi debi ejo de agutan lo so mi domo gbogbo aye ko bi bori mi o ibi mo de ise re eyo je gbogbo re belomira torori won elebe
2: eje won bi so lo nwa nbi
1: olodun be nbi
2: e me lo mo gbo wole yin
1: lara wi mi o wa yin
2: ijo e wa mi
1: wa yin o ijo ti mo nbo bi mo se wole bayi o ku ola bayi ni mo wa jo ti mo wa mo si nbo ta bayi mo si wole mo ni oluwa la ile omo mi koja ko si nkan ti won so fun pe ile omo mi yi o setan mo ni ko luwa la koja mo so jade oluwa si la koja ri yin ti e mo kan yin loke ni ti e ri yin
2: eh ri mi to tan gbogbo iwo to ni dandan ko sam wo ba mi wa ba mi o lo je so fun yin pe nigba to ba de emi ko mo nsise mo e je pe meni kan ma wa wo li mo
0: nice wo li ko ni mo se yanu igbagbo re ni bebi n ba dide eyin kan be te ti kasa pe ko mo lo church eh ko si n to fe fi pon awon nkan kan be ti o le sele nu le bibeli ni lori oke si oni oni ibe ni itusile yo wa ara ni jacob yo si gba ini won upon the mount zion there shall be deliverance and holiness and the house of jacob will possess their possession ara ni jacob yo gba ini won se iya o lenu o ko si n to ba wulukuluku lo le wi fun iwo gan mo to daju o leyin o mo otito otito yo so yin dominira oh my god eyin omo olohun lo gbera laaro yi mo feel e emi oluwa ni iko mi sure fun won laaro yi awon to ba ni gbagbo nibi kibi to ba ti n gbo mi eh o ni e mo se ko ipejopo ara yin le gege bi asa awon elomi awon kan ti kasa laaro sunday ni won kaso bode omo gbo olohun o si ko si bi to olohun o si eje mo gbadua yin mo gbadua latori radio o le sise bayen I will not deceive you eh ka pe ya yen ko dide ko no wa lati omo odun to de yen I se o se se omo le bimo bi a se nso wo dola o wa si Jesus city ni o wa gbadua ni o na dide ni bibeli so o ni la la awon asiwere da olukuluku won laamu ninu we oni wasu 10:15 o ni won omo be yan se mo jade lo sinu ilu so wa re n ba dake pa soju kan diduo pa si oju kan yo si lekun fun dogun aye awon kan ti n dogun to wi pe won duo pa soju kan idogun yo si lekun fun jera ijera yo si lekun fun iku ojiji so to ba ti dake to ni tin se o pe nkan kan le lawon pastor won to mi fun oni won tagi nikan ni oju kan la o mo wa eh oju kan lo n to won mo wa insin ni o wa mi wa church ni insin awon ti an wa ni insin mo n bere lo won o le re nikan to we mi wa church jesus ni won wa wa o ni e mo ko ipejopo ara yin le gege bi asa awon elomi eh mi e se woli ti mo so bi o ya mo bo lodo mi je ri na fun o in ni lo ki ri na kankan fun o jesus ti da o mo o n lo ni se iyanu re lowo engineer eje ya yo pari oro ikin to mo lo a n pe eleri lati wa confirm gbogbo nkan yen lati wo rodu laaro yi ewo moto gbagi elebe sokale ni wema ebirin church olorun ojiji ni bi garage ninjo olori ka mo ba won eyan kan jiyan mo bibeli ni teni keni ba nbe fun eyan jija e so fun won pa wa o ni ru asabe ah ni ru asabe enikan ni won to mi fun oni o won to mi jesus o si to mi wa bi kan joko si jare elo won to mi elo won to mi oh inu mi dun mo layo e wa mo nkan jesus ni o se dajo gbogbo awo oluswagutan baba eyin ko le se dajo mi woli iwo ko lo se dajo mi emi na ko ni se dajo re jesus lo ni dajo olukuluku ise olukuluku yo mo to leyin mo me pa yoro yin
5: lodo

0: alaafia lewa.
1: Alaafia ni sa.
0: Alaafia Kristi koni fi sile.
1: Amen. Yesu.
2: We mika ori keje ese kejo. Oni mayomi iwo ta mi. Nigba ti mo ba subu emi o dide. Somebody hallelujah be. Mayomi o iwo ta mi. Nigba ti mo ba subu emi o dide. Nigba ti mo ba joko ninu okukun, Oluwa yo je imole fun mi. Ese yi o salaye fun wa nipa pe ki se wo te ba subu, ki se un ajiji ti o seleri te ba lule. Te ba ro lu gbese ojiji, ki se ajiji. Tomo re ba dede wo inu idojuko kan, iyen o kin so pin aye omo yen. Tabi won paro me won diteme iyen o kin si opin e ko si nkan ti o le deba omo eniyan laye ni won gba ta ba si mi bo se wa yi o le rore royan ko si mu olota o le wa ni di tesiwaju enikan ko si je pe won le eniyan ma hate ju ani be se won olota mi wa ni otake emi mo n pray fun yin wa ni gba yen ko so o gbodo ro ko ti tan fun e tori bible ti ja mo pe ta ba subu a dide so iyen ni pe isubu le waye gbogbo eni to n gbo mi mo fe ke mo pe idamu to wa ninu eyen wa jade nbe e gbodo so ireti nu ireti

0: Alika loni le dolowo lola eni to ntoro je loni le mo pon je lola eni to jeru loni le dominira lola eyan to wa nu ewon loni o le di ominira lola eyi eyan e ma fi eyan se eye ni enu enu entrance si court o be se lo si court lati lo wo idajo e na ba na fun ni ewon gbere abi won ni kan lo yegi fun ti temi yo fi bo lara e bo se nlo bayi eyin de wa laarin ire le ba ni opi o ton fun e o di gbere eni to pe o le wo we won sin ki governor de pe oruko e ko fun ni amnesty ko de ku nbe iwo to wa ni koni demo iwo ni oko wa padanu no wo e soke to ba isamile meta ireti oni ta fun e iran la ti mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti faran ta gbodo pray to lo de gbodo ko gogo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo sa nu fa won to won ba sa nu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo nti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo abo bi mo se gbo re ko lorun ojo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to ngbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so ore abo kaye ko ma se paremo ki won no ma parema ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je pare maye lara
1: eni to ti ku gan ko da ke o yo tori iwo no mo ruku ti o pa e elomi wa nbo je eyan bayi o wa nso katakata o ni so wa ku ba bi oko awon pastor kan nigba ti pastor kan ku won ni eri bo se ku ni to ba mo olohun so le ku be eni iku oni kan se pelu eyan mo olohun abi omo olohun iku a mo pe ni mimo iku npa lai mo ai eyo kin fi ku yoyan elomi o gbon kan kan gbenu aye ni ile aye de re ogbon la fi le gbebe atori ofe olohun okun ni ile aye ko se da to le la waja bi ko se ni pori ofe christi nikan le fi le yege e ma fi ku omo buyan iku omo da lara na e ma royan pin aropin ti poju lu ninu nu aye awon eda ta ba ti re nikan bayi ti omo e subulule tabo omo e jale won ma ropin ani se bo omo yin na lo jale yen omo to jale leni o le di major general lola omo to omo ti e ro pe omo ale ni o funra yin le dun pe lo male o ri se be yin le bi mi o le mi ko mo bi omo ko mo o si le je pa laanu eniyan lojo ale e ma mo binu so mo yin ju tori eni omo ti o ba tin se gebegebe o lologo ju nu omo e emi o le foju buruku wo omo to ba se adada laye tori mo mo pe esu lo gbo wole omo ele te po lo lu omo se mi o ti wa mo emi ti ri lopo gba iriri ti je ki ngbon ki so jo ri lo je ngbon bayi tori mo kere bo iriri lo je ngbon ngba ti ya gba o ba ba mi baba agbalagba mi o wa ba mi won ko oro family wa won ko ro se lu wa ba mi pe ta ni o wole emi mi si paro elomi o ni o fun ni ye bayi e bo n wo nu adura lo oluwa le ni wole le mi so ti ma ti pe yo ni wole emi o mo ro doji eni tan gbe wa tan lo lowo gan pe to ba ile ye pe yo fun mi lowo nla gba mo ni eje prince na ti le bere adura ngba mo si polo se yo ye ta ba n pray fun oluwa ni yo ku pe gogo ku egun ojo oju 5 days lo mo ba ni yo ku o na ba ni e gbon tan so alaafin lowo mo ni so rowo na so e en ti o gbowo gan te ko ngo ku jo kan na wo soke ani ko pa pastor iko pa refrain iko pa fa iru agbon re o juna ani ko pa oluode iko pa oluawo iko pa reverend bishop esaifi ebola ko so ye te yan je laye iko pa yan na wo soke to ba isami meta ani ma ku eyan bi to wa ireti igbagbo ireti ti ko ni pe de ireti to tete n ja sayo sami olorun a ran ti e si rere
0: egbo iran la ti mo gri eyin ti e o kin deja ati eyin te gba olorun gbo te o de fe wahala eyin ni mo fe ke gba oro mi gbo bi oluwa ti wi o oni nitori isele to nbo lona ati eto idibo gogo atawon nkan ti o ti fara ta gbodo pray to lo nde gbodo ko gogo awon ti o ba ko yoyo toro ni ba ti e po owo sanu fa won to won ba sanu fun ni eo eni to ba de le bori akoko yi oni ori eyin ogun e wa wo ti oluwa so oni kilo ki gbogbo ediyan kan lo ru ebo ebo abo bi mo se gbo re ko lorun ojo ka ma se ri eni ti o yin mu pe ebi npa eleyi ni ebi 200 naira awa pa mi bi o oluwa ni 200 naira lori omo kokan ati lori ara re iwo nikan to n gbo mi 200 naira ni iwo yo send si account arugbo ojo pe mo ru ebu abo abo ko daju lori mi mi o gbodo pare ma koko yi gbogbo eniyan lo calculate idile re ninu igbagbo bo lo se ri 200 naira lati so ore abo kaye ko ma se pare mo ki wo no ma pare ma ye o ijile re account te ni lowo larugbo ojo na le o se si e gba te ba ni bayi 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 agbe God's Covenant Prayer Ministry jade Access Bank ni o sare tugbo lekan si 1 9 6 6 8 3 4 0 2 5 God's Covenant Prayer Ministry Access Bank ebo abo wa ni oluwa mo ru ebo abo ma je pare ma ye lara bi mo se n pray ti mo preach lowo e mo de gbo oluwa olorun mi oluwa mu dupe mo gbo yin o ni enikan gbo mi bayi o ni won ti fi sesin to ba le nawo soke iwo to ti sesin owo ri nitori owo ti o nitumo enikan le yeye re enikan le bu o nitori owo sami loruko jesu wa ti folawiyo sami dada oruko yin ateri teyin na
2: oruko mi ni zaino
1: okay
2: o ti pe de si dadi pe mi si ta won so wi pe idodo mi ma ntu o de si ma ntu ti pe ki to de nu prayer yi so ojo yen won sha
1: oko ojo yen ape jade pe idodo e ma ntu etutu jade
2: ben sir mo sha da ta pari
1: o de ti ma se ko to wa church gan
2: ben sir gba ta pari mo sha wa lo ri dadi won sa so pe kin lo ra oyin wa ati kin de gba we
1: oyin
2: ben
1: ati pe ko lo gba we
2: ben ojo to sha pray fun mi e ati ojo yen bayi ni mo ti ojo yen gan period mi o ma si symptoms kini yen ati gba o de ti wa dada te pe awon yen ti mo fi stop e now ko si pe idodo mi tu de leyin bayi bayi mo bere si ri anu orisirisi bi ti mo expect
1: o ti ora nu gan ibi to expect
2: yes.
1: Ti menstruation yen iyen balance ti titu yen na o dry ogun to se ko ni gberi mo o ti bo ni yen enikan sami meta ogun egbe gbadan no
0: I lorin bibeli wi pe ori niwo yo je o ni je iru igbese adura abami kan ma waye larugo ojo laro friday ose yi gbogbo eniyan o wa kubite ti ri bayi e lo get ori eja eyin le mo bi e o se din eje ko neat e ma gbebo o lo je senu are leyin adua bi n ba ri ipade to le to bayi eyin melo le fe do lori laye yoruba gan wi pe ologbon dori eja mu ta lo wa nbi ta lo ngbo mi ti o fe seru omo iya e ta lo fe mori oke waye ta lo fe laseyori ta ni o mo fun yan ta ni o ni toro mo bawo lesi ruri eja igbese adua woli eyin ni ke prepare ori eja eni eja te bari iba je gbigbe tabi te ba le si wa esa mubo ta dua ba tin lo ton ta pari ipade adua igba na le je funra yin now ti o ba so fun pe asiko to lati dolori iwo na ya ready eyin melo lagbara yin gbe ba nu ba kan yin ti ala ton de mi lo ba wole fun so ni daku ije ready lati dari le se nla ije seto lati di oga ati olori laye yi e mo bo e lo arrange e on ton pe ni ori eja a pade all of friday to ba ti de joshan kilanko bere so pe arugbo ojo lo nlo kilanko ye wa ni side of a garage kilanko ye lo ti ri awon kada so pe church arugbo ojo da all of friday o sey ago meju aro a de gbe wa go kan eyin eniyan e mo mura kale e ni seru aye mo

ka ma se be ma kira wa pe aku oju ma ku ajo de toni aku bojo ojo seri lagba olorun yo ma ba wa lara mu ni e ka bo soni ojo kini ninu ose titun ta tu wo loni ko ma pere wo ire aiku ti se ba le toro ko ma gbe ire lala ire bembembembe gbangbangba ko ma ko gbogbo e wa sodo temi ati yin atupa le royin ni damore 7.7 fm ni lote lorin atuko de loni opo baba biba opo yeye awon royin agbon so gbanu agbon si filan si gele agboko agbon rin agbon lami loju agbon gbara dale gbogbo e na la fin kiyin pe enle nbeun akode loni o loni ayajo ojo awon baba father's day e je fun yin ni die lara awon kokoro yin ti mo mu wode toni lori oro eto dibo odun 2026 nipele ekiti to waye o ajo inec won ti ko awon esi dibo eye to je bi meta le ni 80 won ti ko da soju opo itako iref won o ese le to dibo ti gomina lekiti o lo lalafia o bifas sisise daada awon to je alabojuto ibo latinu ajo isokan ile europe ni won soro nenu iroyin mi ewe are tinubu baba ti se daro lori igba keji gomina telerin ni bauchi audu katagun gomina abrazaki re o omudaladi leyin lo sodo emia o gaga bi olu dije dupo gomina labi ase egbe oselu apc lori oro odun 2027 na ni mo si wa baye nse ni awon omoye ti won wa ipo gomina labi ase egbe oselu apc nipele kwara won jawe aki wawa o lori anpon danladi saliu leni lori ni dandan eyan mefa re o ti won mo jade laye padanu emi won o gabi oko ajagbe lejo atawon oko ayokele bi won se fori gbara o ni opopona ma sose leko sibadan nile okere olotu joba le pakistan ti olori olotu abo logun won won darapo ninu ijiroro ti o waye o lori oro ile us ati ile iran o ti won fe se ni switzerland le ka tere idaraya lori idije fi eye tagbaye todun 2026 to nlo lowo sakako mo yoju o sibi ti won tin se igbarade ni saju eyi ti le england nse o ninu idije ifese won se ti won fe fi koju ile ghana ninu awon iroyin ohun mo ko kini onde lojuma toni le ka se mo ki wa pe a ma ku ojuma o aku ajode ni abe hun eja mo ma wo iroyin wa o ni si sentele lojuma toni ola tin re waju ogun ni yo pa ibiti na lo ko temi mo ko royin onde loni eja nside lati apa bi o mo bere ninu iwe royin punch lojuma toni ninu iroyin ohun gabi kini ohun ti se nlo o lasiko ye nibe ti won ti ni nse ni oro tori se pelu eto edibo ti gomina to waye lekiti o won ni ajo lominira ton seto duwo ni le wa ta masi na ekimani won ti soro soke won ni nse ni won ti ko awon esiribo eyi ton ka re je egberun meje ati meje de ni adota 2048 won ti ko ninu ebo ti gbogbo e nka e lapapo je 2445 mani yen egberun meji ati orin ojile ni irinwo le marun o won ti da kini ohun sojo opo itakun ti won tin ye esidibo wo titi di ago mef ago meje oku isejumo kadilogun ni irole ana o 6:41 pm lanojo abameta saturday eleyi to je pe se ni apapo nka ti won ti koda soju opo ohun o je bi ida meta le ni 80 le esun meje 83.7 ni o ninu apapo etodibo iyen ti won de fun ipo gomina nipinle ekiti o gabi iweroyin post se gbe jade won ni onka na ta ba wo kini ohun laarin bi 30 seju ti won saju da okan sita iyen ni bi ago mefa irole koja iseju 12 se ni onka kiri ohun ni o ma tun gbera ni ida 25 lo si ida 5 o ti won ti wa koda soju opo itako iref won bayi punch na lo gberoyin mo tun ti ta koso o mo wa ninu iwe royin tribune lodo mi bi o nibete oro to ni se pelu eto idibo gomina lekiti to si tun se be to mu mu laya temi o gabi awon alatileyin ti won pe fun nse atileyin fun sojoba warawa to je tire nile nigeria latinu ajo isokan ile europe ta mo si eu sdgn
ni eyi ti won wo oye sori eto ribo to waye ohun won sakawe eto ribo gomina to waye ni ipele ekiti lana ode yi o won ni eto ribo to lo lalafia pupo pupo ni o won ni koda eto ribo ohun o duro re gan ni gẹbi won se salaye won ni awon to je eleto abo eleto idibo ni won ma titi de si awon ojuko bi ti eto ribo yo ti waye won ni koda eto ribo ohun o wu ni lori jojo gẹbi awon ero tin si ayewo oludibo ta mo si bivasi bo na tun se se daada gẹbi tribune bi won se gberoyin o won wa jabo won ni se wari awon oluwoye na ninu ajo isokan iyo hun ni won salaye pe eto ribo na ni won wo ye re wi pe ni gbogbo awon ojuko to je ijoba ibile 16 to wa kakire ipile awon o to je pe onka awon tawon je olubojuto metoribo na se lo la awon fi meji de ni egbe ta o 598 niye won wa woye pe se ri etoribo awon o lo lalafia o koda won ni bi ba se awon isele bi awon fowo foju eni mara fawon oludibo a ndu maru maru idukoko mani atawon lasgo kekeke kan to waye lawon pa bi kokan won ni ele yi lo le mu kawon eyan kan ma ni igbekele ninu ilana eto dibo nsa o tribune na lu gberoyin Oma to ti gbera bayi o mo ti wa ninu iwe royin the nation lodo temi o nibe ti mo ti re iroyin eleyi to na to tun duro re nibe ti won ni are tinubu o ti lo ri se idaro lori ipapoda igbakeje gomina tele ri nipile bauchi o iyen audu katagun are bola metinubu baba ti fe ibanuje ohun edun okan lori ipapoda eni tin se igbakeje gomina tele ri nipile bauchi o waziri of Katagun mani Alhaji Audu Sule Katagun eni to jade laye o ni ojo abameta leni odun mokandini adorin gẹbi iwe royin the nation se gbe won ni ninu ise ibani daro bani kedun ohun to fi lede latodo olugbani numara pataki lori oro ton lore ogbeni bayo onanuga o tinubu sakawe iku ekan luna oni odun ni daka tori pe o farajin lenu ise ijoba to fi je pe nse ni o je omokunrin eyi to je ti eyi to faraje o to si je olooto si ipele bauchi pupo pupo pa julo lori awon ipa pataki to ti ko ninu isijoba re ati idagba soki awon ilu eleyi to je pe won mo si ranti re titi line gebi the nation bo se gberoyin lojumo tuni Eje nwa si ya rai ronyi wa o, ni biti motiri ronyi, tu nwa gbe pe, shene gomina Abdulrazaki mane, ombu lada di lenyi, lo soto emia o, bi olu wakpo gomina, nekwele yi labi ase gbe shelu APC o, she nseni gomina, nekwele kwara mane, nye malam Abraman Abdulrazaki o, wani otifa, iye agberuso ile asufin ipinle yo right honorable engineer yakubu daladi sali o lo sodo emir ati ilu lo ni o alaji dr ibrahim sulugambari cfr ni gẹgẹ bi omoye ti o dije dupo gomina labi ase egbe oselu all progressive congress apc o ninu eto dibo to nbo o gẹgẹ bi o si lo ri si abewo si emir ninu afire o ani yara royin wa jabo royin won ni abewo na lo waye leyin ojo die o eyi ti emir to kede eyan sipo zek mohammed basir dasuke imam fulani bi imam agba lu lorin emirate eleketa laru re o won ni gomina abrasaki o wa kan sara gboriyin o fun bi emir bo se yan imam tutun agba na ni ilu lorin o to si gbadura pe ki olohun ko to imam na sona ko si daabubu ko fun ni emi gigun lati sesin esin islam ati tomoniyan jake jado yara royin wa na ni mo to ti ri royin yi Kẹyin to kuo ni yara iroyin wa lojumo to ni iroyin kan na tun re o lole rodun 2027 mani woni mewa ototo ninu awon omoye ti won wa ipo gomina ni o labe ase egbe oselu all progressive congress APC ni ipinle Kwara o ni ati awon megbe ti won je ti iko awon agbagba legbe oselu ohun kan ni won mo ni won ti kode esun ati erongba kan o ti won ni won gba lero lati pon awon loba loba kokan won fe pon won ni dadan o pe ki won o si ati leyin wi pe ki o je pe dan lade
iyen yakubu dalade sale oni o wole o to je agbenuso ile asofin ipile yi gabi omoye ti o dupo gomina o labe ase egbe oselu o ninu etudibo todun 2027 o egbe na nigba ti won se ipade po pelu awon adari apapo won legbe oselu APC nilu Abuja ni ojo ketala ati ojo keje ni ogun osu kefa ta wa yi won ni se ni won fi esuka pe se ni awon olodun ni kokan o ni won ma nse akojo awon loba loba kan eleyi ti won lo ri se abewu si Bola Ahmed Tinubu yen are orilede yi o lati dupe fun fun bo se fowo si da lade sale o amo nigba ti won wa nsoro lori awon asoju na nse ni alaga fun igbimo awon agbagba legbeselu APC nipele Kwara o Oloye James Bamisaye Ayeni o ro awon loba loba oni ewo e ma sose lu o ati wipe ejina kasi takete o si eyikeyi to ba ni se pelu oro egbe oselu ohun ni pele yi yara ri wa na lati gbe royin lojumo atuni daily post re o eh olohun saanu wa o eyan mefa ti padanu emi won nibe akolu re ni oko olopo kan to waye gabe asiri awon oko ajagbe elejo awon oko nlala akeru ati awon oko to je ti ayokele eyi ti won fori gbara won o ni agbegbe to gate ni opopona la masose eko sibadan ni pinle oyo o gabe iyen ni masose eko sibadan o gabe ajo panapana ipinle oyo se fi idi oro mule nse ni daily post jabo royin won ni isele nlana o ma lo waye ni asale ojo friday ojo eti o eleyi to fa isele ibujade ina kan eleyi ti o fa sunkere gba kere nla lagbegbe ohun o nibi ti opolopo awon ero oko ati awako ti won ti tanle fun opolopo wakati ni opopona ohun titi di ojo abameta saturday o ni ona to je pe ero a ma wo lo wobo nibe alaga fun ajo panapana ipinle oyo ogbeni mo ru fa kinwande o fi di sele mule ninu apile kokan lana ojo abameta o wo ye pe seri mejo mo lawon eyan ti won mo se be ti awon don la won ninu ijamba na gẹgẹ bi awon se ko won fun ajo road safety o ti won bojuto lilo bibo oko ati eto abo re loju popo lati lo ri se itoju awon eyan na daily post na lo gbe atupale na le ntati si o lati da mo 8.7 fm ni lorin e ma gbagbe pe le tele wa loju opo itakwalu jara wa ni www.damonfm.net ati lawon oju opo itakwalu da wa gbogbo e je ngbera pa o yara iroyin aljazira ni mo lo ni le okere bayi o lotu ijoba ile Pakistan iyen ogbeni Seba Sharif mani ati eni ti so lori ologun ni orilede ohun Asim Munir ni won ti gbarade o lati kopa ninu ijiroro ti o waye lori oro ile US ati ile Iran ti won ni ijiroro won waye ni ojo abameta ni ile Switzerland o gebi apile ko ti won fi lede latodo ofisi ton risi royin ni ofisi olotu ijoba ile ohun won ni ijiroro na ni yo waye o ni Burgestock ni ile Switzerland ni ojo kokanlelogun osu kefa ta waye o gẹbọn si ni won fe wo ye si itobo iwe ade igbore ni ye yen pelu Islamabad o gẹbi won si gbe jade ni yara iroyin aljazira kin to ma lo loni soki complete sport re o lori dj ti ife yi agbaye to nlo lowo nse ni agbabolu iko arsenal ni yen bo kayo saka ni ko yoju si bi igbarade yen ni anojo abameta o ti ile england se gẹbi won si igbarade ninu idj ti ife yi agbaye ti won fe fi se ifesowose pelu le gana o saka ni won salaye pe o ti ni awon o ni awon ifarapa kan ni bi osu die seyin sugbon to je pe nigba ti le england ti won lu ile ti croatia lami ayo 4-2 se ni won lo ni ilaje ere ball ohun iroyin po nbe o lori oro omo odun 25 ohun e je ma lo photo ni adeyemi adewale lokoroyin lo lede gesi o e je ma lo tori pe precious afolabi ona ti koroyin de o fe ka sin le ti lede fiti fiti de gesi ni oroyin lori orun wa o se ni laagu yobo ninu esi ko lawo ba mi so layo atalafia titi gba mi ta ma pade lori akoto eto ta pe ni atupale iroyin ola ti rewaju ogun ni yope biti loruko temi ado olohun ko ni fi wale ose ta dasewo loni osere na ni o je femi ati yin o lagbara olohun lekan si aku ayajo ta won baba o ire o ire

0: da tijọba lẹyin won o si ran wa awa lo ran ra wa number 3 idi ti won fi korira orile ede won oni pe nigba ti aiwa bi olorun ba ngbile lawujo nitori ibaje iwe oni wa su ko si fi enu bo lori eleyi o ja ba ka oni wa su ori kejo ese kokanla o fi idi re mule wipe aiwa bi olorun ati iwa ibaje gbile ni ile wa eyi lo mu ki ife awon eniyan orile ede won ko ma se kini ko ma dinku ti ijoba ba nsoju saju nitori idibaje ninu awujo ife ara eni si iru awujo be o ma se kini o ma dinku agudo ki si ile mo fe ka ka iwe oniwaasu ori kejo ese ikokanla yi eti o wi pe nitori a ko mu idajo se kankan si ise buburu nitori na aya won mo eniyan mura papapa lati huwa ibi because sentence against an evil work is not executed speedily ama se dajo yo kan fun odun marun eni ta ba ori eyan lowo ya to ni suspect ati wadi
1: ki lo wadi ki
0: ori eyan ori ori
1: malu abi ori o tan ni o a mo gbo idajo kan dajo eni ti o ti won ba owo eyan ti won bi won ni ki so owo eyan
0: owo eyan ko owo monkey
1: owo monkey
0: okay o to de ni ojora won
1: ojora won
0: ti dajo ba ti npe awon eyan ma inu awon eyan
1: oni dun
0: yo wa gba iwa baje laaye eyan huwa baje o gba lawyer ase bule ri okan wa wa
1: eni to huwa baje yen ba ya aguro kankan mo
0: o ti possible ye ko lo ma win ni case yen
1: be ni o sese nigba to so pe ki
0: olorun yo sanu fun wa
1: o mo gidi
0: olorun yo sanu fun wa o iwa ibaje ba ti gbile lawujo
1: awon eyan o ku
0: ti en to ye ko so pe kai o na la tun ba ndi re ti yo tun gba teyin a lo so fun awon to ye ko se dajo yen pe ese pelepele I have hand in this
1: ebeni
0: o lowo lori eleyi
1: ebeni
0: who am I
1: even awon kabiyesi mira ni ohun ni interest lori case yen
0: ke le fe se
1: o tan na
0: bene olojoba lori yin
1: awon ni
0: to ba nsele be je ka sora to ba nsele be je ka se kini e je ka sora tori pe awon eyan na ti a je olorile lori won ni confidence inu wa won so pe ni kini won dawo bo na ni ohun lo mo nfa ti jongujo ti si mo nsele oni won oni fi se nkankan before you know won ti tutu kale
1: won ti kale
0: iru en to dan tan tu kale ba e pe loju pari lo tun ma mu awon ti o si mo pe won sukun fa tan fi mu won dan lowo e awon lo ma je target re that is the problem ti court de won ni ti court de
1: ba so e ka se ore e no ko possible
0: what are we now say to ina ma ja gba iwa baje laaye ta won kan ba wu ibaje o ye ka ni bi ti justice wu to je pe won o si da be kia kia o to ni pe awon case miran wa to je pe o gba ama je amura si na ka se iwadi yen that the truth will be revealed ka se iwadi bibeli ni ka wadi ohun gbogbo daju yes I understand that but we are not against that on this
1: program bene ka di otito
0: sugbon how fast how quick are we doing that top olorun ara wa lowo bibeli lo we pe nigbati idajo lori alaise ba nfale eyo ta number 4 idi ti awon eniyan fi nko lati ferun orile ede won nigbati ijoba ba kuna lati se imuse awon ilere ti won se ni siwaju idibo ele fana e se fe kan ma patewo possible sa yo ele se titi
1: e se
0: an se apa kan won se awon to ku
1: be de
0: e ro pe awon tan se ti won nu won adun
1: ko de nu o
0: ko possible
1: awon won yen fi se won ise omo egbe won ni
0: to mi o mo
1: ai ni
0: ti o le ri be ni ko ya rara
1: ai kan
0: ti rara o
1: ni kan to sele ni yen
0: no let's say the fact
1: o to ni o ni kan to sele ni
0: yen temi yen ba gbe akoti party yen oto temi oto seri ti ma ti wole te wole ta be yin lo wole ti mi wole seri mi o lagbara kankan mo ju pe I have to support you

0: ki ma gbadura fun yin even to visit you
1: ko ri be bayi
0: en ko ri pe ajo gba ko ti wa wole wa ma tako ko le da ko le da ko si le site si waju en to si wole a fe ke mo ko na lo hun wa nbe for now emi lo wa nbe si en to we ke wi emi lo wa nbe bi ma si se fe ni ma si se sugbon je beere lowo wa pe awon ileri ta se se ati fulfill e
1: ba fulfill e ah fulfill e
0: boya bi ya bi te wa
1: ori
0: ti o ba ti dodo yin ta ara le mo so pe won o fulfill e to ba je pa ko nkan bi mewa no me nkan me marun abi mefa no mewa wa so do yin ba yen gba yen le mo so pe awon se awon mu kan wa nu mewa eran ti pe awon oda local government yi wa awon oda township wa tori eyin eyan buru
1: kini die ta fi
0: gbogbo e le fe kan ko sodo yin e mo pe awon mi o tun mo binu pe won ko wo dodo won
1: ni a so pe kan ma dodo elomina
0: ni a ba gbogbo mewa lo ye kan pin si gbogbo eyan e wa gba mewa e wa
1: ayo
0: bo na ti ma ri sodo awon
1: to ni eyan o da
0: aha to se pele pele
1: o da ati we yan o
0: abi bere ni pe idada yes or no si awon ileri te se kan to dibo fun yin si e mo se o ta
1: awa ko lu madam mo madam
0: fun ara won eh owo si ninu apo ijoba ni kan je ki ojo ti lo e kan wa e wa te owo ba ti si e wa wa transparent iye to wole ati be ti na awa mo balance to ba di jo mejo how to test waju ninu eto wa
1: ni a fi adagbe eto iro si titi di ojo mejo leni ka to fada gbe isoro kini ese oro wa
0: be ni ibi te ati mu oro olorun na ni owe ori kan ni ese kan le ni ogbon ododo ni gbe
1: orile ede leke
0: sugba ese le egan orile ede
1: se a ni awon ibere die ti a fe bere lowo
0: be ni awon okunrin 16 ni ogun ti oluwa bukun fun ninu bibeli
1: te ba ti ko ke fi sowo si wa ni sisi ni
0: taiwo
1: sale an beere awon ibeere yi lowo gbogbo eniyan ki gbogbo eniyan o le ma se awari bibele tabi ki won ma ka bibele
0: be ni
1: ehn
0: ki araye ka bible mo
1: be ni
0: phone ti gba
1: phone
0: ti se ti gba gbogbo eh ale lo 2 hour lori phone
1: lori phone
0: be le lomi fashion to download lori phone ye ye ye o fe to mewa ko si kankan wo nbe
1: nitori na eje ka ma dawon awon ibere won eje ka ma sasero ninu awon iwe mimo ni gba gbogbo ta le dawon awon ibere won ta nbere lowo yin e sise de lori o ni ati duro titi di ojo mejo loni bi a ba si ri awon eyan to ni awon ibere lo lowo to fe bere lowo wa o ma shalai ti wa lori awon ero won yin 080 080 55 55 84 84 20 20 46 46 at 081 081 61 67 67 99 99 98 afi akoko idupe lowo olorun to ba wa seto to ni ta si ni gbagba ti dani loju yo da mi wa si titi de ojo mejo loni yo si ba wa seto to ojo mejo loni be na la dupe lowo iranse olorun ta fi wa sori ete ni olusagun ta ni owo Emmanuel Ayegbulu agbala duwa pe oluwa yo tubo ma fi ogbon kun ogbon yin
0: amen
1: e se pupo e pa totonu lataro e gbadua fun wa
0: olorun agbe oga pe e bere pelu wesi pari pelu wa a o so tara wa oro re la gbijade si okan awon eniyan oluwa je ko so isore
1: amen
0: ki le wa wa lalafia ka awon lori wa mo sise
1: amen
0: ki ori ofe re ko gbe won ro
1: amen
0: olugbo owo eto John Bat Foundation agbadura pe o ma tesi waju e o ni lole
1: amen
0: yo dara fun yin
1: amen
0: Diamond FM e o ma tan yin yin
1: amen
0: imala na ko ni wokun gbogbo osise tan sise to ijade ati ise ile ise yi mo gbadura wi pe e o ni rele ogbon kun ogbon igbega kun igbega
1: mi
0: alafia kun alafia jesu oluwa wa

0: Eje n tu wa lomi ti nbe loju lai. Hello, e ka ro.
1: Ola to le waju.
0: Iya mi dada.
1: Ko ni mo nira.
0: Ami Olodumare.
1: Ba ka o ni do ba lagbaro Olorun.
0: Ami Olorun.
1: Olorun awon lo ti o to jojo ara won o si baba ti lere omo
0: re lagbaro Olorun. Ami Olodumare.
1: Ko ni se ko ni baba be be.
0: Ami Ami Olorun.
1: Ba ko le se na baba da da e se baba mo yo tun ori se lagbaro Olorun.
0: Ami
1: Ba Olorun.
0: Ei, iya zukuzuku.
1: Hello?
0: Eh eh, e wa nbe.
1: So gba o ma alalubari.
0: Eni so nle mo.
1: Eh, se ri baba mi wa baba alalubari ka. Baba baba baba. Kirisi baba lo wa. Amo baba pe ka to si baba. Ya wa lo loko baba ni ropo si. Se ro ko ba sa wa le aye ni. Eh? Omo gogo eja kun be ba so ni elo so iya. Ana nu ha mo sala. Omo iya ba so le me wa. Ba ko le kan ta ba re lohun je gaya lohun ko to da ba lohun o ni ri ti o ti mo omo dunun ki mo foro gun amo baba ona baba la ri o ja ri baba ti ri omo wa lagbara
0: lohun
1: awo mi re mo ja ko mo wa ti oko wa gogo e lo labo lo ti ni ri sorti ba ke oni do ba diamond gogo yin e ni damu le
0: omo
1: baba se atawo mi para atawo konrin
0: ami o iya sukusuku e se gan ma mo dupe gogo eyin omo e toju iya yin e toju baba yin Lonnie, a lot of fun. Get them a good gift.

0: laye ta wa lodi oni owo kan ti ku lowo ta yin mu si toro pona kan wo ja mo la fi nilo lati wa kun irin ese wa atokunrin atobirin atomode atagba afika jara mo gbogbo ona to wo ti le jade fun wa to wa legit yato si ka lu jibiti yato si ka mu kan mo kan yato si pe ka sare asapajude akanse eto to nso awon eyan do lori re ti le se design your life gbe kale
1: eyi ta pakori e ni capital power symposium
0: eyi ta se ni ko pe yi opolopo eyan ni won janfani nbe awon ti won wa ranfani ije lo wa nta won lara pe dakun gba o letun se mi igba o letun se mi lo je ka gbe special edition yi kale fun gbogbo eni ti o ti kopa lati wa je ninu anfani na
2: e je ko se re
0: lagiyan oni mo se n ki si gbogbo eniyan emi ti ri mo ti debe mo ti confirm e eni won tun de bo se se na line na line na line re
3: mo doji na ko ma chi na mi e si
0: se sin fi wa wo gbo mo medoke e lowo
3: ibayi lola erun lo so
0: mo gbagbo pe to ba lanfani lati farabalẹ gbo eto yi akanse eto yi o dupe fọlọrun o yato si gbogbo ite tin gbo latẹyin wa e ko wa nbi e ko wa lohun sugbọn eleyi ona abayo si isoro airowo na airowo lo elomi fe dale ise sile elomi ona atije atimu o ni orun fun won baba wa riru ona ta fe soro nipa re yi fe jajo to ka wa mo pe looto asolohun fe nikan jo enikan lo ba le jomi ba ti bere alaye nipa capital power symposium yi e ti mo pe looto nkan to ye ke ko pa nbe ni e ku kale alejo mi e gbohun soke bank gbogbo ara le
4: mo ki gbogbo ara le lomode lagba onisowo onisi owo onise ijoba ati gbogbe ti to ngbo mi lowo lowo bayi oruko temi ni ambassador Fatiu Adesina gege bi awon kan ti mo mi tele

0: eni to da otogo togo na ole won o niran ka yo ba ogo je mo lowo eni to fun ni ayan mo rere eni to da o sile aye o le gbagbe re o amo ise nbe lowo owo na to ni lati se igba to ba ye ko kepe o ba ye ko kepe olohun lori la koja to ba salaba pade ninu aye yi bo ba tilekun enu re pinpin ogbon ti won wi ni won ni a closed mouth is a closed destiny wakati atunse lori eto yi olorun tin fi owo kan gbogbo ayanmo to ku die ka to fun o si yi pada to tun se iwa laye olorun ti so kale sori eto laaro yi o lori eto ile olorun tin lo iko ati iriju re takuntakun baba wa ninu oluwa oluso agutan samson abidemi ajayi ti won wa lati inu ijo vision prophetic global ministry to nbe ni number 9 stadium road nilu ilorin bi o ba ko sumo di apoti radio re o tori pe owo olorun yo kan o aye re yo si gba atunse ni toto ayanmo re yo gba atunse loruko jesu aje ma fele ki baba wa ninu oluwa kaabo sori eto laaro to ni baba eku dede asiko isa o
1: eku le olotu
0: e seun baba o
1: eku le gbogbo bi te ba tin gbo mi gbogbo bi ti ikanni yi de
0: yes sir
1: oruko mi ni oluso agbontan samsoni abidemi ajayi lati inu ijo vision prophetic global ministry ni number 9 stadium road ni ilu ilorin beni
0: oluwa seun
1: beni sir
0: oluwa seun baba
1: ohun ti oluwa ni fun wa laaro isa
0: yes sir
1: o ni idapada ogo
0: baba koko te menu le ni jejo e fun wa ni ifara lori ohun ti won pe ni ogo
1: beni sir
0: oro tolorun si fi si yin lenu o lagbara gba sugbon laaro yi e soro nipa idapada ogo
1: idapada ogo
0: kabisi olorun
1: seri mo fe ki gbogbo awa ta ngbo wa
0: ibi
1: to kibi to ba wa kira re ku orire
0: mo ku orire mi kira mi be
1: ku orire se nitori pe ko si un ti okunkun le baje ti Jesu le tun se
0: hallelujah
1: bene iwe mi mo wi pe oni nitori idi eyi ni omo olorun se fara han
0: lati pa gbogbo ise isoro
1: lati baje
0: kabisi o
1: bene je ki kin to mo wa lo ninu se ranse taaro
0: yi yes sir
1: ja koko je nkoko nitori iwo kan lo leleyi je nkoko ko fun wa oluwa ni kin korin fun o
0: yes sir
1: ko ki ire na o fi se ipe ireti nbe o oni iba se poluwa ko ti wa ni ti wa kila wa iba ma wi nigba te sugbogun ti wa ope o
0: ope ni foluwa
1: oba wa olore aseka kabiyesi re afope fun jehova o to gba wa lowo ta adupe oluwa won ba bo wa mole
0: kabiyesi o
1: pelu agbara won ope ni foluwa ti ko je ki te subori ope o
0: ope ni foluwa
1: oba wa olore aseka kabiyesi ra afope fun jehova o to gba wa lowo ta adupe oluwa bene nitori ntoluwa fini kin ko ni pe
0: yes sir
1: ona abayo wa fun
0: ona abayo nbe
1: bene sir
0: kabiyesi
1: gbogbo nti okunkun ro pa won ti se
0: yes sir
1: gbo oluwa ni kin so fun niwo to ngbo mi ninu la koja yen ipe aigba otun re de
0: hallelujah
1: pe igba aimu pada bo sipo re de
0: ami loruko jesu
1: pe gbogbo ntan ro po ma gbe olo oluwa ni kin so fun pe ohun a lo fun igbedide re
0: ami loruko jesu
1: o bo ni kin to tun ma lo in to fi da mi loju pe ona abayo wa fun ninu ise ranse taaro e ni pe o ni ireti ma nbe o
0: fun igi ti age lori
1: ireti ma nbe o

0: kékèké. Bọ́jọ́ òní bá tilẹ̀ koro. Ojo la re adara
1: reba hali ada hasatali ikaba e rubi arwada hali intali dabi akaba
2: yes lord
1: bo gbogbo bi to ba tin gbo mi mo wonu a maje mu apostle ayo babalola o mo wonu maje mu baba olowere lo mo wonu maje mu babo oye lame enu maje mu samsoni akade ada mo tin so mo wonu maje mu gbogbo awon ajibo toluwa
2: yes lord
1: mo fe so fun bi to ba wa pe ko nilo iriri to le mo ri bayi ogun le di ha mo le bo se ha won ara asiria mo le be ni oluwa wi pe igba otun re de
2: ami loruko jesus
1: ni oluwa wi pe igba otun re de
2: ami jesus
1: kin to lo ninu toluwa ni fun ose
2: yes sir
1: je nkoko ba o so won oro city ninu we juanu ori kewa ise kewa iwe mo so nipa ti awon okoko oni nkan meta na mo nse laye bo ba lele ye nle yin bo ba ni osu elemerika nkan meta na waye wa se o awon gan gbo mi lowo lowo bayi nkan akoko ni pe ki won pa won ni ro bi won gan se nji laaro to jeun onje ta won je ni pe ka won pa ikeji nta mo nse ni pe ka won ba nkan je iketa nta mo nse ni pe ka won ji nkan be ni inu e logo ti wa wa ninu nkan meta na ma fi ogo se ninu pe kan ba ogo je ninu pe kan pa ogo ani ninu pe kan ji mo so fun wa ninu irin ajo sai ipe ojo okoko nbe ta ti mo nta ogo awon elomi aloro ogo nibe awon kan wa ai alai ni ronu ni won awon yin agba ogo elomi agba ogo lori awon omo agbe lo sinu oja okunkun a lo ta ninu pe ko nfi je eyan pataki ninu ijobo okunkun be ni won be sugbon mo fe je ko yi o ni gbogbo obi to ba wa bi pe ko si won le pa won le ji won le pa won le ji won le baje sugbon iwe mo wi pe ninu intori eleyi pe won seru eleyi o ni Jesu fi wa saye
2: lo fi farahan
1: o lo fi farahan lati ba gbogbo ose won je o ni ni oruko mi e o mo li awon emi Jesu jade o ni itumo ni pe ni agbara mi o ni ise owo mi pase fun mi o ni bere won fi fun o ni wa kiri ori o ni kaku
2: aushi
1: o wa so ninu o ese kejo mati ori keje o wi pe oni iye awon ni tin kan ko an si fun iye awon tin bere on ni gba iye awon tin wa kiri won rahili adaha kini mo wa ni kin so fun olaaro eni pe o le ibi ipo tan ro pa won fi osi emi mi mo gbe ojade nbe
2: se ami loruko jesus
1: mo ni ebe mi mo gbe ojade
2: ami loruko jesus
1: awon ona kan wa mo fe si oni ye o kin to so aso tele sinu aye re be ni irin ajo ise yi n toluwa gbe kale wakati atunse ni lati pe osi ronu pe wada lati tu awon asiri okuku ati ona tan gba sise so da iye re o le si o le pa mo alase omo logo ni o lati le gbadua mo so fun oni bi omo logo ki sun o nigba ti eniyan sun lo ta re de o ro fo epo sinu alikama o de ba ti e lo mo je ki won fo epo tan ti fo sinu alikama re ti to asiko to ti sun ti to oluwa oluwa oluwa n si o leti awon ona wonyi ni okun ko fi mo da ogo ru ni okun ko fi mo ba ogo je akoko mo so fun oni je jo won repeat e bayi won a ma nu eyan ni majele ogo
2: ewi be
1: gbogbo n to ba tako ogo gbogbo n to ba tako igbedide re ti won ba ti ri pe awon o le mu o tan ba ti ri pe awon o le ba ogo yen je won a de ma nu won ni majele ogo itumo ni pe a o le mu a o le pa sugbon wo ara re ni o fi sera re ki na awon majele ogo to ma fi nu ni wo ibinu wa nbe o
2: ibinu je okan
1: be ni sa ninu ibinu ni ija ti ma nwa ninu ibinu ni aro kan ti ma nwa ninu awon eleyi won dabi irugbin ninu aye eni bi won ba ti le mu o won a fun irugbin binu si o o ri pe to ye ko si o lore gan lo binu si o luran lo mu ayan mo re to ba ti binu si wa ni lai lai o le dariji wa ba ti e lo en to ye o ran lowo o ri pe bi n to fi bi o sipo oju kan niyan won a ma nu yan ni majele ogo je ki yere o si ma je ki binu yin o ba ti e je ile yin na ti ta si o alatako ogo re lo ta si o mo kira re mo ile yin won ma binu aye fe fi ba ti e je ni won ma fe fi ba ogo je o ri mo se ni ninu meribakades ibinu ni o binu ko de ile ileri mo pari aye re si bi ti aye fe ko pari esi je ki ori ko le gbenu re pe ba ye ti fe ori ko ri be
2: fun
1: ikeji ni pe aye a ma tayan ni majele ogo yi won le fi o ti se be ni o le mo ri ma fi a ma wo wo agwala go sise o le mo ri pe awon eyan bi ti ore re won mu ti kiri e je ki yere o si o elomi ti a le so fo o le mo gbo mi bayi wa ni lagbaja se bi olori orilede bayi bayi o se be o muti mori alagbara bayi bayi o muti so mo bi tede ti e mo ona meji lo wa teyan fi rogolo laye ona imole ati ona okunko iwe mi mo so bi pe oni bi eniyan buburu ba ngberu ki won ki o le run line line ni awon eyan le ni won le mu iranse laye ni pa ona okunko mu a de fi pa orun le orun won je ona yen ki sona ti e o ti e mo na ti e so mo fi gbe si aye re wetelo mi e mo je ni ogo ton nu o won le 14 nu o won le fi agbere nu o eyi ton le eyi eyi ba wu kan fi nu o je ki yere o si loni pe ki si ona re eyi to ti mo bo lati joy ifayaluya to ti se bo lati joy e ki lo ti da fun o rabi lu ada hasatali akaba e wo mi le se ro pe e ko ti da kankan fun mi mo mo ti fagbere kole mo je ti fi se kini o ri ayan mo re ton ti sa lobe o ri egun iran ton ti mu wonu aye re o ti e ri pe o ti e ti e ni gbele oko kan ko ti e ni fokan bale o ti e ri pe iyawo bi merin lo ti kuro lodo re nitori pe won ti ta awon to ye ko duro ti o to ye ko saya fun odale won mo ti le won jina si o e be ni oluwa ni ki so fun pe je ki yere o si ntan ta si o leleyi lati je ki ogo re o kuru bo e wo kan ti ale mo ro pe kile oko kini woli so lori afefe ipe kini ipo ti mo wa yi se bi mo sagbe mo nde bo rahil wadahi bo nti oluwa ni ki so fun ni pe iwo ti won ko ogo gomina mo aye a ma jiyan ni ona pada won gbe ogo counselor fun o ti le ri awon civil defense kan kan ma gba bagi na lowo re kan ma tele okiri o yere yo wa ku o wa o pe se bo gale mi na ni le se ti mo wa se bi kini ni o ogo ta ko mo

0: ogun ti wa won ti gbe owo ni omo na mole ami ami e imole ti nbe ninu ori re won ti do won de won ti lu pa nitori pe o fe serve awon eyan je ki yere o si o gbogbo bi to ba wa mo ni ko je ki yere o si e be ni aikiesara nibi to tin sise o kiesara ogo re fe tan awon eni ti o ye ki ko bani ko lo nbani awon to ma bi osubu awon bi donat tin deru ogonu awon yen gan lo mo so bani be ni gbo eh won ma nta sinu aye yen won le mu won le pa sugbon owo ara re ni oni o fi sera re o ori nto ba na mo won pe nikan ni Samson ninu bibeli be ni won so asotele ni pare alagbara ni onidajo israeli ni suba won le mu won le pa owo ara ni o fi sera re un to mo jeju o na ise lese be ni bi to so ogonu si niyan be ni o kini mo so un to so ogonu
1: ibi ti ogo re ti sonu
0: no un to so si niyan bo e awon mo n twa siri okuku fun o ni o ki n to lo so awon iriri ti eyan ma n ri ti ogo ba ti sonu be ni asiri okuku mi n tun ni pe okuku a ma gbe ni kuro nibi ti eyan ti ye ko ri ogo yen lo
1: ibi ayan mo
0: a gbe yan kuro nbe be ni wo mi so pe lu ebo da bo mi daada ko yi o sugba awon elomiran ibi lo ye kan ti serere o won a de kuro nbe won a lo lu ebo elomi o ye ko serere ni ilu ilorin won a kuro nibe a lo si ilu mi elomi o ko won lo ye ko ti serere o ibe ni mechanized farming ti o ti ma gbin nkan nibe ni o ti ma ko ere oko wa si oja lati di oloro sugbo ti wo awon ore hun won wo suit won wo gbogbo e a lo se nti oye o se ibi imuse ogo aye a ma gbeyan kuro nbe o de mo ro ko mu iranse ni o ni mo pe ogo yen ti gba ogbe
1: kabiyesi olodumare
0: be ni ti o ba yi o to ba wo nu iwe rutu won pe nikan ni Naomi ohun ati emi oko re won mo kuro ni won kuro ni Israel won lo si atipo ni ilu ni ilu awon ara Moab won de be wo rutu omo okolo ati omo meji nigba kan nbe awon omo meji tun fe iyawo won fe meji won gbogbo idile won po sugbon ki lo sele rutu padanu oko o padanu awon omo mejeji ni ile Moabu nitori pe israeli to ro pe ko dara nigba yen akoko tan kan nla koja ni ogo nbe nbe rutu lo so ogo
1: ni ibi to lo fe ki Naomi joko si
0: ra Naomi o lo so ogo ni ni Moab nigba ti iye re pada si tan to da gbogbo eru ogo nu igba na lo pada iye re si pe ki lo wa je ti ohun ohun ti deru ogo nu lo sese pada si lu won kini mo so fun ni gbogbo bi to ba wa be ni awon ti aye mo nlo leleyo lati fi da lati fi da ona ogoru aye ade tun ma lo ohun mo so fun nipa ti Rubeni baba re se pe fun mo so fun nipa ti Simoni ati Lefi baba won se pe fun won be ni awon nkan tan mo ta okukun mo nlo leleyi be ni o sugbon kini awon eyan kini awon ohun to le mo ri bi apere to fi mo gbo eyan le mo la igba kan koja bi nitori iwe Ecclesiastes oniwasu ori keta o ni orisirisi igba lo wa igba kika igba gbigbe igba ekun igba irerin mo mo po wa mi o soro igba won soro nisisin nipa bi ogo ba ti gba ogbe bi ngba ta ba ti se pasiparo ogo nipa ta ba ti ji ogo lo abi ta ba ti teri ogo ba opolopo igba awon ori to le mo ri ni pe ijakule ni gbogbo ona
1: kabiyesi o
0: e opolopo igba ijakule ni gbogbo ona ekini niyan ekeji ti awon to le mo ri ohun ni pe ka ma sise bi erin jeje
1: liri eh
0: ko mo laso ko mo wa
1: kisa
0: gbogbo igba to ba ti ni afojusun pe o ye kikini itemi lowo o ti calculate e o ti e ti gbadura die to ba ri pe ati debe gbogbo e a tun lo wa ye tun lo tun mu awon owo kan ni mo wonu ogo won de darin ajo yen ru won to tun da pada o da iwo kan gbo mi oluwa wi pe nigba to ba ti n to owo yen jo to ba ti n to ipele kan kini kaka tun sele a tun da pada sesi aro wa se tun lo tun mu wa se tun lo mo todu agba
1: kabiyesi olodumare
0: un ti oluwa so pe o sele si wo kan iyen sugbon gbogbo to ba wu ko le ma sele okay oluwa wi pe awon kan wa n to le ma pe mo pe ogo ti gba ogbe ni pe o mo pon

0: ẹyin o ke ka won lekeji ko le janfani eto ti mo mu wa fun ile ni eto tin so iru do loro na ni awa gogo la mo lebe olorun ma ja yo lebe ile ise alalubarika ta mo si design your life international ti won gbe eto alalubarika kan kale yi won ta mo si capital power symposium okan lara awon asoju lesehun won ti wa legbe mi e ka won ara lekun le mo pe ajo wa ni aragbun sa fefe lasiko yi ni
1: mo ki gogo ara ile to n gbo mi lomode lagba lokunrin ati lobinrin pe aku dede akoko yi oruko temi ni Jimba Jamil mo je okan lara asoju ile ise design your life international
0: gege bi ta se so pe e je kan lara asoju ile ise design your life a kini te mu wa fa awon mo Nigeria gangan lasiko ti won gbo wa
1: gege bi e ti se mo olotu pe odu ni ile ise design your life international je sugbon fun awon to n gbo wa ni igba akoko ile ise design life international je gbaju gbaja ile ise ti ijoba fi on telu gege bi ile ise to n ba ni ri si oro oko owo sise leyi ti a mo si business consultancy bakan na a ma ran awon mo eyan lowo nipa oro aje won lati ru gogo lale ni yawo abi an je gbese
0: bawo le se ma ran awon eyan lowo nipa oro aje won se e ba won oja ti won ta shop won e ba won ko e ma kiri e kakakiri ni ayi bawo le se ran awon eyan lowo e sala ife awon ma tin gbo wa lo bayi
1: olotu ile ise wa je ile ise to gbe ogun ti ise ati osi laujo lapere awon elomi ni owo lowo sugbon won o mo iru oko owo abi ise ton le fi owo na bere to le ma fun won ni ojulowo ere gidi ti won fe idi niyan ti a fi da ile ise design life international sile lati ma ko ni nipa bi a se nsi owo jere bakan ni afojusun ile ise wa ni lati mu aye rorun fun omode ati agba laujo ni orilede yi tori pe ti a ba wo bi oraje orilede se denu kole o nira fun awon eyan lati ma je ati lati ma mu bakan lati ma gbo bukata won ninu ile won
0: o le fun awon eniyan lati ma jeun le meta
1: le ti o se
0: kekere le yi wa ronu le fi wa gbe seminar yi kale be se ba won be se ko awon eyan
1: be ni sir
0: eh o ya mo gbo
1: so idi niyan ti ile ise design life international fi gbe to gba nko gbe kan kale ta n pe ni capital power symposium ati se eto capital power symposium 3.0 ati 4.0 ti opolopo awon eyan si je anfani banta banta ni bi eto na ti won si dupe fun olorun pe olorun lo ile ise design life international lati yi igbesi aye awon pada si dada ju ti tele lo emi ti en gbo yi mo je agbabolu nigba kan ri to ye pe ite football ni mo mu layo lati ma fi sise
0: ise agbabolu le je nigba kan
1: be ni
0: se wa n gba bolu edi se abe gba bolu
1: nigba ti eji ageti mi mo fi se bolu kale ti o sa agbara ti ma loke ma lole mo nigba ti mo wa fi se bolu yi kale olotu iya je ota mi ti ota mi ba ri paper nile bayi owo ni o pe
0: nigba yen
1: nigba na to ye pe ati je ati mu le koko
0: e ma lo kakakiri
1: lati le yije lati le
0: mu awo ato omo ti won je
1: be ni sir
0: nigba hun
1: be ni sir mo ngba ti mo wa ra awo ebe si olorun pe olorun mo sa sanu mi ijo ti a ba n sadura la mo ijo ti olorun agba ko se nikan kan to mo eto yi ni olorun lo fun mi design life international ni olorun lo fun mi
0: eto design your life international lo gbo lo radio lo yi kadara
1: yi pada lo yi igbesi aye mi pada si dada
0: nam
1: loni mo ti wa ninu awon top ISN organization yi bakan na leni won ti celebrate mi as a millionaire achiever ninu organization yi se ri olotu eni ti o ba mo bi ti egbe re gbe nla yo kan sare ku ni problem ta wa ni laujo ni pe gbogbo ona ti awon eyan ba n gba si orire to fin do lerire laye won fin omo lakeji
0: won fin omo lakeji
1: be ni olotu
0: a je pe won peja fun yan nu won iko yan ba se n
1: peja won ni ko
0: okay
1: so iyen lo fa ti ile ise design your life international fi gbe eto capital power symposium 5.0 kale a fe fi ko awon eyan bi o se n pa eja ni ki se pe ka mo fun won ni eja je tori pe lati bi odun mejo seyin ni ile ise wa ti create more than 20,000 multimillionaire kakiri orilẹ-ede Nigeria. Idi niyẹn ti a fẹ yọ ọdọ ati ọmọde oniṣẹ ọwọ ati oniṣowo kúrò ninu lala ati ninu koko ka le mọ ni ọna mi lati ni anitu ati aniṣẹku lati gbe igbesi aye to rọrun ta fẹ.
0: Ṣé ẹ mọ̀ pé oríṣiríṣi ètò làwọn èèyàn ń gbé wá sórí afẹ́fẹ́ pàápàá làwọn èèyàn ń gbé wá sórí rédíò ẹlòmíì bí wọ́n ṣe wá fún apá wọn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ bàbá wa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n wàá há ogun wọn hà láwọn èèyàn lọ pé kí wọn máa kiri ogun káàkiri junction wọn máa gbọ ogun yìí bẹẹ bá lò nǹkan báyìí ni ó ṣiṣẹ ṣéèṣe pé ìdánilẹkọọ òun ṣéèṣe pé nǹkan tóun náà dálé lórí nìyẹn.
1: rárá o olóòtú a gbé ọjà ká ẹnìkan kan lórí láti máa kiri ní tí àwa dá lórí ni pé ìdánilẹkọọ tó yẹ kóró láti ní ọ̀nà míì tí ó máa gbà wọlé àti kan lè ní ànító àti àníṣẹ́kù láti gbé dáadáa ṣe nínú ayé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan.
0: àwọn ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ wá ní yọ̀ wáyé aláìpẹ́ yìí.

0: elu lorin se eni ti ba si si osu ohun la le darapo mo yin abe ni ti o ba si si osu lasan nikan ni so meke le darapo mo yin atagbalagba e salaye arin fun wa
1: course merin kan be to joju lowo course ti awon eyan merin kan ma janfani bi idanileko na
0: course merin
1: be ni
0: e tun be ta awon yan janfani
1: be ni
0: iru course wo iru ewo ati wo ni
1: course akoko awon to wa fun ni awon salary earners
0: okay
1: e ri pe salary salary ni gbogbo eda to ba ti je pe ojojumo ni si setisin nawo fun ogbon ojo ti wa gbowo lekan losu awon to je pe ojojumo ni won sise ti won si nawo fun 365 days since the odun kan to si gbowo ni emejila
0: okay
1: seri olotu ijo ti no salary na mi mo n baje ju laye ijo ta ba fe gba salary ni to yi pe te ko mu elomi ninu 120 re 7000 no ma n ko lole course yi se pataki fun re da be ko wa ninu idanileko na
0: okay
1: tori pe iyan le mo gba salary ko mo gba salary ko mo gba salary ko tete achieve awon afojusun re to gbogbo eni to ba tin gba salary ti salary lo ba ti to na mo gbogbo eni to ba tin gba salary to ye pe ko su to pari ni je gbese de salary na won janfani ona bayo ni bi idanileko na
0: okay
1: ele gbodo wa nbe awon elekeji ni eni ti o nda sese ti awon le bo npe ni self employed
0: eni ti nda sese boya bi eni to ni shop
1: be ni
0: be ni to je pe oga ile ise re boya bi ise owo ni
1: be ni to je pe ti won ba si si ni bi ile ise won abi bi owo won won o le rowo ni jona o kan sa dede re won jo kan o re lowo won niyan
0: okay
1: so awon na ma janfani bi won se le fi ona mi kun ti won se ti ona agbari won fi mo ru gogo
0: okay
1: to je pe ti kini kan ba sele si owo ti won se abi se ti won se ti wa lo ni de ba won awon na ma janfani oju lowo eko ti o ma waye nijo idanileko yi
0: okay eleketa
1: awon eleketa awon kan wa ti won ni owo lowo to je pe won fe ni anito ati aniseku
0: okay
1: sugbon won o mo ona to le gba si
0: awon tun won lowo lowo
1: teyan
0: mo pe eni o nbe lowo re awon tun wa fe ki owo awon nko mo po si
1: be ni to tun fe fi pile oro faro omodo mo won
0: okay
1: a ma fun won ni idanileko nipa bi won se ni ona imoye lati mo ri owo
0: okay
1: awon elekerin e ri pe laye igba kan won ni bo ba kawe re o batare adun koko ka o bo ba kawe re o batare adun serere nile o olotu awon owo ni bata won dun serere nile nisin gbogbo awon graduate wa lelekerin wa fun to je pe ti won ba ti kawe pari elomi ni omo merin graduate nile ti o ti rise
0: o ti ma gbo yin pe orin ihun o ti change
1: oh wa orin ti change
0: ayi awon to kawe ti won ni result ti won o rise bata won wonle awon ni won ba won pin po lagbole
1: be ni
0: e to yi wa fa won na
1: o wa fa won omi tutu turu eja ti tun ti de
0: okay
1: elomi to tun je pe undergraduate ni to je student
0: okay
1: won ma ko idanileko to ye koro ni bi eto yi lati le je pe ku won to pari ilewe won won ti mo pe loro fun rara won la lai ni wa se kakiri mo
0: ah be ba sese ngbo mi nigba gogo won to ba ti raro ibi to ti rododo na leleyi o ma fi gba lare dola njo aba ti ri nkan kan eja mu ko ba ma le sa abasado gbogbo eleyi te wa kakale lati gba ti e ti bere lataro te idanileko yi ofe ni
1: olotu gbogbo course ta kakale yi te eyan kan ba attend re ninu awon merin ta kakale yi gbogbo anfani course yen ni o je anfani se wa ri course kokan ta ba ni ka gbe kale owo ti 50,000
0: ni course kokan
1: ni course kokan amo pa ba pa gbogbo e ko pe o da aso kale owo ti kiyan gba 100,000 naira se wa ri ge mo se so fun yin ni bere pe afojusun le se wa ni lati mu aye rorun fun awon omo lakeji
0: lati ran wa lowo
1: lati ran omo lakeji lowo 10,000 ni gbogbo awon tan ti ni ticket wa lowo mo ki gbogbo ayin ara le ti ni ticket wa lowo
0: 10,000 ni won ra ticket ni
1: be ni
0: okay
1: sugbon awa ti olorun lu eto yi fun ti olorun kadara pe ati janfani eto yi awa kora wa jo lati wa fi eto yi si awon eyan lanfani lori afefe
2: te ri ngba kan ti akoko gbe 3.0 ati 4.0
1: awon kan dagun lo awon ko ti ogbon pe na lai na lai na lai nigba ton ti wa ri pe na true lagbedani won ti wa tun keke won ti tun yaya lati wa get ticket wa awa kora wa jo yuka fe ran awon eniyan lowo la fi wa si le se radio pe gbogbo eni ti olorun ba kadara ko wa ninu awon eyan 100
0: 100
1: be ni
0: okay
1: to send message si number ta pe jade lori eto yi so eyan 100 yen 1,000 naira ni won get ticket ti won awa to olorun lu eto yi fun to ti fi se daada fun to ti yi igbesi aye wa pada
0: je pe ti ma gbo yin daada awon to ti kokko gba ticket yen 10,000
1: to jale
0: ti e wa ko ra yin jo e wo pe kile yin na le fi ran omo ilede yi lowo e wa so di 1,000 naira awon ti o tun wa wa so 1,000 awon 100
1: to ba kokko te atejise yes ni o fi ran se si number ti a ba pe lori afefe
0: number wo ni won te si
1: number ti won te si 080 84 25 9558 080 84 25 9558 lẹ́ẹ̀kan sí
2: 08084259558.
0: Anjo gangan na wa leto yo wa yi.
2: Ojo Thursday on the 25 June inu osu ti awa yi.
0: Ni dede ago melo ati pe gangan ni o ti wa yi gan.
2: Ni NUT Hall Asadam ni adojuko Aite 7 ni ilu Ilorin.
1: Ipele akoko to ma waye ni aro ni ago mewa gerege. Elekeji ma waye ni osan ni ago meji gerege lojo kan na.
2: Ni NUT Hall Asadam ni adojuko Aite 7 ni ilu Ilorin.
0: Abasado ko to di pe a ma murale number ti won te atejise si e to to so e ma gbo won ni ate atejise e lo si bi right message e wa sori number
2: 08084259558 lekan si 08084259558
1: eyan odun di akoko ti o ba tete ste atejise iranse si wa ko si oju saju nbe awon la koko ma mu fun anfani
0: okay 800 to ba koko te atejise awon ni won san 11000 so gbo mo fi gba la re dollar won na ya tete mu phone re baba wagu ojo ti lo number wo ni won te si
2: number ti won te si 08084259558 lekan si 08084259558
0: anjo gangan na wa leto yo wa yi
2: ojo Thursday on the 25 June inu osu ti awa yi
0: e dagbere fa won tin gbo wa lo titi gba mi
1: ah oruko mi ni Jimba Jamil a mo lo le photo ni iwo na tete ya wa darapo mo awon ijo olorire
0: bo ti mo na niyan gbo yin ara ti en gbo mi odigba kan na

mo ni soro ko fa mi lenu ya tori mo loba to ja lagbara aye ijimere kuku igi bibe o awolu leki pologbo ako itakun leki ni gbin lara beyin no ba wodo aroshin gbogbo eyin ota le ni madeyin were were e pada leyin wa te ba wa ko tele o pada omi ni o pa yin la pa fun ejo dagu tan yin la wa duro le eyi to san lori kafari eyi lo je cardboard lati ma pase kikirun ara kirun bo lohunnu ai kirun won o si bo lohun ko sugbon ilu ta ba pe ni kirun ka ba won lori awo 247 ko ti iburu ko ti papoju ase olorun.

0: quality programming all around the clock. With us, every second and minute counts when it comes to bringing you the best of programming on radio. Diamond 88.7 FM remains your best bet. Be it sport, talk radio, entertainment and music, one thing is certain, we've got you.
1: Want to know why we do what we do in serving you the best of broadcasting at Diamond 88.7 FM? Yes, you're worth it. We'll go the whole mile for you. Diamond 88.7 FM, we've got you. Bí a bá ń sọ nípa àgbékalẹ̀ ìròyìn tí kò lẹ́ja bá kàn nínú.
2: Ikọ̀ ẹ̀ṣọ́ aláàbọ̀ alájùmọ̀ ṣiṣẹ́ pọ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ti ṣàṣeyọrí.
1: Ètò eré ìdárayá.
3: Àwọn tí Ronaldo ní ìsìn yẹn, àwọn tí Lionel Messi náà bẹ́ẹ̀.
1: Ètò amúlùúdùn tí kò lẹ́lẹ́gbẹ́.
3: Akinyin o.
4: Akinyin akinyin àlùyìn lọ́gbẹ́nu. Lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà.
1: Mélòó la ó kà nínú eyín adípẹ̀lẹ́? Diamond 88.7 FM, ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ tí kò ní fi sílẹ̀ nígbà kọ̀ọ̀kan. Ní gbogbo ìṣẹ́jú àti wákàtí, lẹ ó fi máa gbádùn ojúlówó àwọn ètò ní.
5: Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM, Ìlọrin, ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́.
6: Ẹ̀ka sàn-án, àsìkò ìsinmi òní ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ló ń dé sí ètí gbòyìn láti kẹ́ni Diamond 88.7 FM nìlọrin. Àjọ INEC ti kéde oyè bámijí bí ẹni tó yáwó lórí ètò ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ Èkìtì. Aya ààrẹ ilé wa ti dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú àwọn bàbá láyàjọ àwọn bàbá. Ìjọba ìpínlẹ̀ Abia ti fòfin de àwọn kẹ̀kẹ́ alùpùpù ọ̀kadà ní ìlú Mwaya, Aba àti Ohavia. Nílẹ̀ òkèrè ilẹ̀ US àti Iran ti gbáradì o fún ìjíròrò gẹ́gẹ́ bí làásìgbò ní Lebanon bó ṣe ń dúnkokò má déhùn. Lẹ́ka eré ìdárayá orílẹ̀-èdè ti pé mẹ́ta o tí wọ́n fìdí ẹ̀ múlẹ̀ pé wọ́n ti já kúrò nínú ìdíje ife-ẹ̀yẹ àgbáyé tó ń lọ lọ́wọ́. Ẹ ṣinṣin fún bẹ́ẹ̀ sí darapọ̀ mọ́ ìkànnì yín tó tàwọn yọ ìyẹn Diamond 88.7 FM nìlọrin. Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ ní kò pẹ́ kò jìnà.
7: Ní gbogbo ìgbà la máa ń rò wípé báyìí ni ìpèníjà tó ń kojú ẹ̀dá máa ń múni ké.
8: Ọ̀rọ̀ ayé ti sú mi, gbogbo etí ẹ̀ ti sú mi, kò yé mi mọ́ kí ni mo fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀.
7: Ṣùgbọ́n lójú ayé ó tún lè fini hàn báyìí. Má ṣe máa rò wípé àwọn ènìyàn kò ní ìṣòro nítorí pé wọ́n ń rẹ́rìn-ín, wọ́n sì ń yẹ̀gẹ́nu ní gbogbo ìgbà. Ẹnì kọ̀ọ̀kan ló ní ohun tó ń là kọjá lábẹ́nù, kálukú labi tiẹ̀ lára. Máa bèrè àlàáfíà àwọn ọ̀rẹ́ rẹ sì máa ṣe dáadáa sí gbogbo ènìyàn.
5: Ìmọ̀ràn yìí ló ń dẹ́sẹ̀ tí ìgbọ́n yín láti ìkànnì Diamond 88.7 Ìlọrin.
9: Ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM.
6: Ẹ̀ka àbọ̀ padà, ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lẹ́ ń tẹ́tí sí láti kẹ́ni Diamond 88.7 FM nìlọrin. Ẹ má gbàgbé o pé ẹ tún lè darapọ̀ mọ́ wa nínú ojú òpó ìtàkùn ayélujára wa www.diamondfm.net àbí láwọn ojú òpó ìtàkùn ayélujára wa gbogbo. Ọ̀la àríwájú Ògúnníyì ló ní ìròyìn. Àjọ olómìnira tó ń ṣètò ìdìbò nílẹ̀ wa, wọ́n ti yan INEC ti kéde All Progressives Congress tó ń ti olùdíje rẹ̀ gómìnà Abiodun Oyèbáǹjì bí ẹni tó jáwé olúborí ètò ìdìbò gómìnà tó wáyé lánàá òde yìí nípínlẹ̀ Èkìtì. Gómìnà ọ̀hún ni wọ́n ṣe àtúnyàn sípò rẹ̀ pẹ̀lú ìbò tó ní eléyìí tó ń lọ bí 1,391,319,224 eléyìí tí ó ní tó fi tayọ àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ alátakò bí ẹgbẹ́ òṣèlú Olóbrada People Democratic Party ìyẹn Olúmayọ̀kún Olúyèdè àti ẹgbẹ́ òṣèlú African Democratic Congress ìyẹn Dáre Bejide ni ijoba abile mene di logon to wa ni kwenli on hon ni bati olu sa koso e turibo na tonke de o jokba de ni ke o ladiji ni enitin she giwa agba fon ili e kogiga fafiti futa to wa lakure okede sidibo na loro kutu o ni ojo aiko ni olu ule ishe ajwa inek to wa ni inyin road ni ilu adro ekiti tin so lulu ipinle ohun oni egbe oselu apc ni won ni ibo to je egberun lona okole ni odunrun din okan le okole lugba ati 319,000 to around 24 nigbati oludije egbe oselu pdp to ni ibo to je egberun lona ogoji ati oji lele degbeta odi mejo 40,533 nigbati egbe oselu adc iyen oludije won ti won ni oni ibo egberun mejila ati orinlelegberin odi mejo 12,872 bo ajo olominira to nse to dibo nilewa inec ni won ti kede ogbeni nwoku olaka johnson tegbe oselu people democratic party pdp bi eni to ja oluwori atun di mara ibo yen to waye ni ekun idibo ti gusu ilarun ipinle rivers to waye lana ojo abameta ikede na lo waye ni ojuko ikojojo ti ajo inec to wa ni bori ni ijoba ibile kana nigbati olusakoso eto dibo nibe ojogbon Rosemary Ogo ti Fafiti lu Port Harcourt to kede oro gbe agbejade sire nwoku Olaka Johnson tegbe oselu PDP lo ni ibo to nkare to fi die dini egberun meji dini adota nigbati eni to tele egbe oselu APC iyen Osaru Saka Ebenisa Erewari ti ohun je ni keji to ni ibo eyi to lo bi egberun kan ojilelegbeta le meje 1647 bakan na won ni Douglas Fabike Becker tegbe oselu alliance egbe oselu action alliance AA to ni ibo eyi ti o se be de ni egberun meje egbe oselu labor party no ludiye won Sam Kinasi Barikpoa lo ni ibo to je otalelodurun le meje 367 aya are ilewa olureme tinubu lo ti kan sara sawon baba o jake jado orilede yi ati jake jado agbaye fun ife to ni won ni ati ifaraje won fun awon molebi won o gebi awon omo le nigeria bon se darapo mole agbaye lati sajoyo ayajojo awon baba todun ta wa yi ninu agbe jade ise to fi lede fun ti ayeye olododun na se ni aya re lewa o sakawe awon baba bi opo to se pataki fun awon omo lori idagbasoke won ati idagbasoke mo lebi to fi motilu nse ni o woye pe se ni awon baba nko ipa to se gbogi lati ri pe won boju to awon omo won nipasẹ bi ojo waju won yo sere pelu didabubu won ati fifarajin lati sojuse won gẹbi oro re woni se ni awon baba ni won se be ko ipa ti won eyi to tayo oro inu le nikan oni se ni won tun ko ipa lati pe ki ilu ko le duro re nipasẹ iwo omolu abi ati ikure ni janu eyi ti won fun awon ogowere to nbo leyin Gomina nipinle Abia Aleso ti fowo si ifofede awon onikeke alukuku ta mo sokada laarin awon ilu bi Umaya Aba ati Ohavia commissioner to wa foro to lo nipinle ohun oke Kano leni to kede ifofede na lanojo abameta oni ifofede na ni o gbera so leye osoka bere lati ojo aje ojo kejilelogun osu ta wa yi nse ni ijoba ipinle on salaye pe ifofede na lo wa lara awon akitiyan to n lo lowo lati na woja itu abo ati ketu abo ko le wa fa won eniyan laarin ilu to nti ki igberu ko le ba ilana irinna to fi mo ilana bi awon tirinna nipinle on ati awon ilurinna ti yo le duro re lawon ilu lala gomina loke si awon aralu awon ti won se torinna to fi mo awon to je adari laarin ilu ati awon aralu gangan fun ra won lati fowo so wopo o pelu ase tawon alase pa na ki ofin na ko le ba re se wale ajo to ngbogun ti gbigbe ati lilo egbogi loro nile wa ndlea won ti nawo gan awon agbagba lokunrin meji kan o eleyi ti ojuri won wa laarin odun merin le ni 84 ati marun deni ogorin 75 fun esun pe se ni won pese awon egbogi oloro fawon akeko ile eko secondary ni ilu maya ni ipinle abia awon afurasi na nibe lati ri Godfrey Oji eni odun 84 ati Godwin Obolumbia Obiora eni odun 85 ti won nawo gan lototo aye ni atodo awon ajo na gẹgẹ bi apile ko ton fi lede latodo adari ajo ndele to wa leka ti royin Femi baba Femi si so Obiora ni won nawo gan ni ojo kokan de ni ogun osu ta wa yi leyin itani lolobo kan ti won fi mu finle re pe se lo be tin ta awon egbogi oloro na fa awon akeko atawon mi ti won lo egbogi oloro ohun ninu sobu to nlo bi anta ogun won ni ajo na so pe oji ni o je eni to je osise feyin ti towo ba iyen leyin ti won ri pe se lo npese awon egbogi oloro na fa awon akeko kan nile eko St Silas Secondary School to wa ni Old Umaya iroyin ekunrere lo nde si eti gboyin lati kan ida Monday 8.7 FM ni lorin a o lo fun idanuduro anpe ta ba parade e mo gboroyin un lekunrere
10: e darapo mo wa ni idakun kai lujara wa idakun ibado re Facebook Itakun abeyefo Twitter ati Instagram Lori Diamond 887 FM Diamond FM Shining Supreme
9: Iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
6: e kaabo pada iroyin ekunrere lo si nde si eti gboyin lati kan ida mori 8.7 fm ni lorin iyokuroyin re lati le okere abala akoko ijiroro dunadura laarin ile america ti round lati igba ti orilede mejeje ohun ti won ti bere si ni adehun saju ni kini ohun lo ni akodide o latari oro ogun to nsele laarin won papa julo ti won ni ijiroro ohun yo wa bere o loni nile Switzerland amo ti won ni awo to nsele ni Lebanon lo ndukoko ma adehun ti won ni igba kejare le US JD Vance ni o bale sile Switzerland ohun ni ojuko ti won fe lo ni Bongenstock ni owuro kutu ni ojo aiku lati lo si ipadepo pelu awon to fe dunadura nile Iran fun igba keje laarin osu to lo gboran die ti awo tin sele ni ekun Middle East ohun eleyi ti ondukoko mo oro aje ile agbaye Washington ati Tehran ni won buwo lu iwe adehun agbore ni yekan loro ku ni ibere pepe osu ta wa yi tin se osu kefa lati na woja oro kogun osimi lekun Middle East siwaju eleyi to bere lopin osu keji pelu bi ile US ati Israeli won se se akolu sile Iran eleyi ti o je ki oro idunadura ohun ki adehun re ko tun le gboro si je bi ara adehun ti won ni won se ni won ni ile Israel ati Hezbollah ni ogun tun lo nibe ni Lebanon ni opin ni won gbero ki opin ko deba sugbon ti ile Iran ti won ni awon yo ti ojuko Strait of Hormuz si won pada o leyin ti ile Israel nsi akolu to si je pe ko ti si akolu otun tuntun ta ti ri gbo nile Lebanon lati asale ojo aba meta bakan na nile okere nse ni iko kan to je ti awon oloko nile Mexico ni won ti gunle oro iyanselodi lori oro owo osu ati owo ofeyinti ti won ni opin ti wa deba ifeunu won ni anojo aba meta leyin ogun ojo eyi ti won fi gunle kini ohun lawon adugo nibi ti won ti n gbero pe awon yo se idiwo fun eto idije fe yi agbaye ton lo lowo ni olulu ile na awon olopa ni won ko di awon olufeunu won na lati mo se wo agbegbe Mexico City yen ilu kan ti won pe ni Ateca Stadium nibe eleyi ti won gbalejo ife eye agbaye orisirisi to fi mo awon iside ife eye agbaye laarin ile Mexico ati ile South Africa awon eleto abo ni won ko di kawon oluko ki won de agbegbe ti won pe ni Sokalo ti se agbegbe to je pe o je ontaja nla fa awon ara ilu tero mo npo si nibi ti awon to wa fun ife eye agbaye tan je ololufe ti lo mu awon first awo tele awo sorun won ni eleyi ti are Claudia Sheinbaum na to ti salaye pe ijoba ni awon ko ni kawogbera lori oro to nsele ohun tawon yo pe fun idunadura leka tire idaraya okere tan meta ni orilede ti won ti ja kuro ninu idije ife yi agbaye ton lo lowo gabi awon orilede mete ton won se pe won pe Tunisia Haiti ati Turkey orilede Tunisia ni orilede to se darapo ma won to ja kuro ninu idije ohun baba wo pelu iwoye agbekale re idaraya ti bọọlu alafẹsẹgba ninu dije ife yi agbaye ele ilo aye leyin ti won lu won lami ayo merin sodo lato ile Japan ni Estadio Monterrey ni Guadalupe loru okuto ni won ni ele lo jade latari pe ile Tunisia ni won ko ri ami point kankan mu ninu idije ifese won se meje ojo ti won gba ni eka ti f1 e bo si sai pe won ko le tesiwaju lo si abala keji le ni ogbon ninu idije ohun won ni saju okile Japan to di aje won se ni iko agbabolu Carthage Eagle ni won padanu so won lami ayo marun so kan ni iko n padanu ami ayo marun so kan so ile Sweden iyen nibi idijo to je pe orilede ile Ariwa ile Adulawo hun bayi o ti darapo mo ile Haiti ati Turkey ti won fi jako ninu idije ife eye agbaye ohun ka to ma lo fun royin e korere to ni kokore ta menuba le kan si ajo INEC ti kede oye banji bi eni to ja oluwori eto dibo gomina ni ipinle Ekiti aya re da wodun nu pelu awon baba o layajo ojo awon baba orilede yi ati lagbaye Women ijoba nipele Abia ti fofide awon ni keke alukuku ta mo si okada ni ulu ilu Umaya Aba ati Ohavia nile okere ile US ati Iran ti gbaradi fun ijiroro gebi la sigbo to sele ni le balon se ndukuku madeun leka ire idaraya orilede meta ototo ni won ti fidi amule pe won ti ja kuro ninu idije ife yi agbaye to nlo lowo Injo jama pe layajo ni lodun 1994 niko Super Eagles ile Nigeria gba ifese won si akoko won ninu idije ife yi agbaye ti won gba pelu le Bulgaria ni eyi to waye ni Dallas ni Texas nile America konkon to ba sele lagbegbe yin te fefe to yara royin wale ti e pe sori 0916 0627526 0916 0627526 abiodun akewumi on lo koro injo de gese o lari waju ogun leyi lo tun lo ka lede abinibi si ti gbo yin e sinse won fun be sin te ti gbo ikan niyin eleyi to ta won yo
11: iroyin ekun rere lati le ise Diamond FM
12: ni ilu ilorin to rewa yi ni ikoni yi wa ti o lelegbe eyi sibe ke je gbadun re Diamond 88.7 FM. Ikoni ti o lelegbe.

0: Ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo. Ekorin titun si Oluwa, ekorin si Oluwa gbogbo aye, ekorin si Oluwa fi ibukun fun oruko re. E ma fi igbala re han lati ojo di ojo. Sorogo re laarin awon keferi ati ise yanu re laarin gbogbo eniyan nitori ti Oluwa tobi o si ni iyin pupo pupo on li o ni iberu ju gbogbo orisa lo nitori pe gbogbo orisa orileede asan ni won sugbon Oluwa li o da orun ola ati ola nla li o wa ni waju re ipa ati ewa nbe ninu ibi mimo re e fi fun Oluwa eyin ibatan eniyan e fi ogo ati pa fun Oluwa e fi ogo fun oruko Oluwa mu ore wa ki e si wa si agbala re e ma sin Oluwa ninu ewa iwa mimo e wariri ni waju re gbogbo aye e wi laarin awon keferi pe Oluwa joba ni tooto o fi di aye mule ti ki yo le ye ohun o si fi ododo se idajo eniyan e ke haleluya eyin Jesu Kristi logo adupe fun ore ofe ati anu nla tarigba lati wanu awon alaye niyan ti yo ma yin oba awon oba loni yi ti se ojo isinmi keta ninu osu kefa odun 2026 atun wa dupe pe o bo si ojo ayajo awa baba eke haleluya o
1: haleluya
0: eyin tinu yin badun sa baba e ba wa ki haleluya Haleluya. E mo ke haleluya yi. Eyin Jesu logo. Ijo CAC Okeyin. Surulere Zona Headquarters langba lalejo losan oni. Gege bi e ti mo pe akoko ori eto yi o tun ti po si 45 minutes. Ni a se papapa ki Oluwa Olorun Olodumare ko ran wa lowo awon akorin ijo wa ti wa ni yara igbon sa fe awon olorin jankan jankan ni Olorun fi ke wa ni ijo CAC Okeyin Surulere Zona Headquarter latori mama wa arabirin
2: Mrs. Victoria Olaitan
0: arabirin Victoria Olaitan
2: Olu praise
0: arabirin Olu praise baba wa Akuba Jesu at ati Olamide God bless you in Jesus name awon oga akorin wa na won wa lori duru awon oga evangelist gangan won di gangan mu eni yo tun dun yato bodan ni olu ilu electric loni praise the lord
1: hallelujah
0: mo fe ki amu okan wa ki a se dada ka si yin Oluwa eni to fun wa lori ofe nla yi ki se bu mimo se ki se agbara wa gbogbo eyan to wu lati wa loni ko ni won ni ore ofe lati wa ni ipo ti awa ati yin wa e je ka yin tinu tinu wa o ya o CAC Okeyin okay.

0: ẹyin Jesu Christi logo laarin iseju kan aya si eka ipolowo oja ta ba ti de lati eka ipolowo oja aro yin gbogbo eyin ti e o ti darapo mo wa e wo bata ti o mu ki jo ro yin lorun eyin te ba lagbada nu eyin okunrin e lo wo agbada yin o ke fi jo si oba awon oba ti ko ba bo si bi to ti le di awon eniyan lowo e mu sekere yin dani e mu tambourine e mu atewo yin bi a o se ma yin oba awon oba ta ba ti de lati eka ipolowo oja
1: Arewa kini asiri ewa re ti iwa atawon omo re fin dan yoyoyo bayi
2: Zegba Enshe butter ni asiri ewa mi ati idile mi ati ilera si body lotion Zegba Enshe butter dara fun irun ati gbogbo ara o mu ara jolo o mu irun dagba daada asi tun dun wo be lo nsamukuro gbogbo abawon ara ati awo ale ifo eela ati stretch mark danu
1: bawo ni ti ilera si body lotion
2: ilera si body lotion a je ki ara yin mo yo amu dark knuckles ati dark spots kuro natural beauty ni awa yo daada
1: Ilera Care Limited lo nse ZYN Shea Butter Ilera C Body Lotion Natural Fairness ati Ilera C Body Cream amara jolo to dara fun gbogbo ebi ile ise won wa legbe Mama Ifeoma Texas ni Taiwo Oke Ilorin Kwara State lati ko lopo yanturu e pe sori ero 0813 547 8295 lo awon ipara to njade lati ile ise Ilera Care Limited

0: Amen. E je amu kan si e yo kan ka wa korin lati nu we orin wa. Orebo. Gbogbo eyin ti en wo wa ti e de nse ogo yin yo tan kari aye loruko Jesu. Eyin ti e ti atejise si wa lori WhatsApp to wole ise yi Mr. Eyin Ade Collins lati tanke Ilorin. God bless you. Daddy Lucius lati se ti oke yin. Samuel Ilorin, God bless you. Seyi lati Kilanko, God bless you. Gbogbo eyin eyan Olorun to ku agbadura pe Oluwa yo bukun fun yin. Olorun yo tewo gba pe awa ati yin loruko Jesu. Oya orin lati nu iwe orin wa. Ese ikini ikeji ati eyi to gbeyin.
1: Orin imu ta n ko o wa ninu iwe orin CSE im 66 efiyin fun Oluwa.
0: Efiyin fun Oluwa e wa ninu atoka iwe orin ijo ti yin na.

0: ko da wa ni de ko so wa di ominira ka de labuku fun nipa oro re Jesu Oluwa wa
1: amen amen amen loruko Jesu mo ki wa bi ti a tin gbo mi ni agbaye pe a loruko Oluwa a o ma ife Olorun
0: amen
1: a o si le se
0: amen
1: nitori na ni kan aye wa a gbo ka bo omo odo rere ohun ti a n gbe yewo ti a n kiesi o na ni ojuse temi ati e gege bi onigbagbo ojuse temi ati e gege bi onigbagbo ya ba lo wo nu we Matthew ori keje e ja bere lati ese 21 opolopo eyan ni lo le olorun loni opolopo eyan ni lo ipejopo loni nje omo Jesu lojo lo kokodo
0: ki se
1: elomi ti en gbe bible dani nka bible ohun elomi ti en gbadua gan ti won mo pe aladua lele elomi nko ni ninu ile ni yara ni ta ni passage ninu toilet gan bo wa nbe ile we gan bo wa nbe o sugbon se igbe aye won ojo ti omo olorun se isesi won ojo ti omo olorun se won se ojuse won koda ninu ile olorun gege bi eni ti olorun mo e ka bibeli mami
0: ki se gbogbo eni tin pe mi ni oluwa
1: e gbogbo ki se gbogbo eni tin pe mi ni oluwa
0: oluwa
1: oluwa
0: ni yo jogun ijoba olorun
1: ni yo jogun ijoba olorun
0: bi ko se eni tin se ife ti o baba mi tin be ni orun
1: bi o se awon tin se ife baba mi tin be li orun e ri bayi ife olorun o de nira o ife olorun o nira o omokunrin yen to Jesu Kristi wa kini ki emi ki o se ki le jogun ijoba olorun ninu we Matthew yen na ni chapter 19 kini ki emi ko se ta ba wo lati ese 16 Matthew chapter 19 from verse 16 e ja sare wo ka wa pari ese ato ba apostle ka wo okunrin olola kan eni ti o na nka bibeli eni to je olufokansin sugbon ti o loye ti nka yes
0: sikiesi enikan to wa
1: enikan
0: o si wi fun mi pe
1: o si wi fun mi pe
0: oluko ni rere
1: e gbo gboro yo oluko ni rere
0: o rere kini ki emi ki o se
1: eni ba o rere kini ki emi ko so mo pe oluko ni Jesu o si mo pe eni rere ni tori bi Oluwa ti da emi ati agbara le lori eni tin kiri isore in se dida gbogbo arun ati awon ti so npon loju nitori Olorun wa pelu re so omokunrin yi mo nipa Jesu o nguro Jesu o ngbo eko re sugbo wa o fe mo si ọpọlọpọ lọ wa n chochi lo ni ko fe mo nkan kan mo ko fe mo nipa olorun si bi en waasu yo jade lo bi en waasu o le ma soro ọpọlọpọ bi en ti en waasu lo wo le ma te fonu fonu ti o ti jara ba ọpọlọpọ eniyan bi asa awon ara ilu wa bi eh sugbon ti en ba ki pe ku si mi oni e ku si oni ba wo n chochi adam lai mo pokan lo fi akoko re sufu lasan ni láìmọ̀ kọ́kọ́ ọkàn sì wọ́n lọ lásán ni mo gbàdúrà àwọn tó ń gbọ́ mi láṣálẹ̀ o ní jẹ́ ìròwòrán nínú ilé ọlọ́run
0: àmì jésù
1: o ní sì wọ́n lọ lásán lónìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ń lọ sílé ọlọ́run ṣùgbọ́n ṣé gbogbo wọn náà ń fa yọ padà bọ̀ ẹ̀rí ẹ̀ka bíbélì mọ́mí torí
0: àwọn èmi kí o lè ní
1: iye
0: àìnípẹ̀kun
1: ẹ̀rí this is the focus of this man before coming to the Lord Jesus Christ he want to secure internal heaven he wants to get to the kingdom of God. This is not the focus of so many people in the church of today. Kese afojusun opolopo eniyan ni lone lati de ijoba Olorun. Idini most of one church lone ise etara farahan, ise etemi na farahan. Ko se ni to wa nipa ti ara to le wu Olorun. Praise the Lord.
0: Hallelujah.
1: Lone afẹ se fenu ara wa, afẹ se bo se wu wa, se bo Olorun se fẹ niyan. Eh? Bi a o ba ti le yonda aye wa patapata fun Jesu a le dejobo Olorun eri bayi ta wo ba si dejobo Olorun o ni awa la to si julo awon ti o lowo laye awon ti o lowo lorilede won eso lo si eni o so Jesu nu lolusi eni o so jobo Olorun nu lolusi so nitori na ki ni ki emi ki o se kemi o le jogun ijobo Olorun
0: o si wi fun pe
1: o si wi fun pe
0: e se ti wo fi n pe mi ni eni rere
1: e se ti wo fi n pe mi leni
0: rere eni rere kan ko si bi ko se enikan eyi ni ni Olorun
1: praise the Lord
0: yes sir
1: yes ma
0: ṣugbọn bi wo ba fe wo ibi iye
1: bo ba fe wo ibi iye to ba je
0: pa ofin mo
1: bo ba je pa fojusun re ni ijobo Olorun anti boda mama pa ofin mo ofin re onira won bo win church won to sona o sa so pe gbagbo o le eh olohun ororo e kaka o pa ofin mo gbogbo ti eni omo se lo nse gbogbo ti won so pe olohun ofe le wo lo le wora wole o lo modernize world lawa se is there any

0: heaven that is called modernized heaven.
1: No.
0: Eh?
1: Kosi.
0: O ye ko gbe aye re yewo. O re kini kemi o se kemi re de ijoba Olorun. O si ni bo ba fe wo ibi iye na e tesiwaju mo mi.
1: E pa ofin mo.
0: Pa ofin mo.
1: O si bilere pe ewo Jesu wi pe iwo gbodo pa niyan
0: mo pa yan
1: iwo gbodo si san saga
0: mo se pa saga
1: iwo gbodo jale
0: mo se agbe mo gbodo
1: jeri eke
0: mo
1: fun baba ati iya re
0: mo fun baba adupe ojo baba lodi
1: gbogbo awon ti o
0: ati iya re yes
1: ko ke se wa ladugbo re bi ara re
0: wa ladugbo re abayan to so pe le pa alaafia pelu gbogbo eniyan ati iwa mimo laisi eyi ko se ni ti ori olorun onigbagbo ni o fe dejobo olorun o fe ri olorun injo n pa gbogbo ofin won imo injo n feran omo ni keji re gege bi ara re injo ti e n le pa ati mo olorun si injo ti e le pa ijobo olorun abajo ni e tete kokko le pa ijobo olorun
1: ati ododo
0: re gbogbo to ku la fi fun yin sugbon ta ye nso loni ni pe e te ye ba je le yo gbe fo keyin o to lorun aye la kokko se bo olorun se bo to ni ye boda se bo olorun se bo to ni ye anti on to ba ti le pa ijobo olorun gbagbe gbogbo to n le ninu aye na o because bele so pe ibari aye isota olorun o ri bayi e tesiwaju mo mi
1: o si odomokunrin na si wi fun pe
0: odomokunrin na si
1: gbogbo nkan won yi ni mo ti pa mo
0: e kesi odomokunrin se gbogbo nkan won yi ni mo ti pa mo
1: lati igba iwe mi wa
0: kini
1: o ku mi ku
0: kini o ku mi ku
1: nje won si wi fun pe
0: nje won na nbira re lere mi to wa ye boda nje won na nbira re anti nje mi na nbira mi gege bi iranse olorun pe oluwa mo ti se yi kini o ku mi ku o ye ka mo nbira wa lere idi ta fin pejopo njo sunday ni idi ta fin wise bible study njo tuesday ni idi ta fin pade njo wednesday ni ki lo ku mi ku opolopo ala mo to ku wa ku eri ngba ti jesu nbo si bi oku lasaru maria lo joko lese jesu o nkeko si gbogbo osoro yi ko normal thing ni ko le sai mo wa o wa ni yo lo ma ta nlo saniyan bi tin sare soke ni sare sodo ni ndana o tu wa lo fejo sun Jesu o ti e ba arabere mi wi bi mo se se wahala to ko su si mi e gbo ti Jesu wi ni o ni Maria ati yen ipa rere ti enikeni ko le gba lowo re o ni sugbon iwo nsa niyan pupo ohun to ko ba ye wa loni loni ni a nsa niyan ohun to po abajo bibeli so wipe e ma sa niyan te je emi ojo nje lo e ma sa niyan te wo ara ju aso lo aniyan kile nse loni ti oni ju ode jobo olorun sa aniyan kile mi nse to le gba ijobo olorun so lowo mi se owo se moto se ile gbogbo nkan won e la ofisile e tesiwaju mo mi tori akoko mi
1: jesu wi fun pe
0: jesu wi pe
1: iwo ba fe pe
0: iwo ba fe pe
1: lo town ti oni
0: ki
1: o si tore fun awon talaka iwo o si ni isura ni orun
0: o si ni isura ni orun
1: si wa ki o ma to mi leyin
0: ma wa to mi leyin
1: sugbon nigba ti odomokunrin na gbo oro na o jade lo pelu ibanuje nitori to ni oro pupo
0: nitori akoko mi ti fe o lo pelu ibanuje nitori pe o se kini
1: o ni oro pupo
0: kini o gbajobo orun lowo re daddy kini o gbajobo orun lowo re mommy kini kilo ti gbe gbogbo aye re le lori so ni fi le bayi e ja wewe fa Ethiopia yi ninu act of apostle chapter 8 yen e
1: sa ba
0: verse 29 yes
1: okay emi o wa emi o si wi fun okay emi si wi fun Philip pe lo ki o si dara re po mo kakeke yi Philippians si sure lo
0: yes.
1: o gbo o si ka o gbo ti o nka iwe Isaiah o si bi pe ohun ti iwo nka ni o yi o o si dawon wi pe yo a ti se ye mi
0: nigba ti o
1: se ti o commission biko se pe enikan ba to mi si ona o si bi Philippi pe
0: o si bi Philippi
1: ki o goke
0: leyin gbogbo nkan won yi o lo mi ni nigba to wa asu fun nipa Jesu Christi o lo mi ni ti mi bomi o yonda gbogbo fun Jesu mama bi wona se ngbo mi baba bi wona se ngbo mi nje wona se ta ti yonda gbogbo fun Jesu lai je po yonda gbogbo fun Jesu o le de jobo olorun lai je po yonda gbogbo fun Jesu isoro yo le tan o lai je po yonda gbogbo fun Jesu ekun yo le derin o lai je po yonda gbogbo fun Jesu ibanuje yo le dayo iran lowo ti mo mu to wa loni pe Jesu setan o fe yanju isoro re o fe tan ni re o fe sekun re derin o fe soro re dayo to ba le yonda ara re fun yo sun gbogbo ti se ti e la se pe loruko Jesu oluwa wa
1: amen
0: e ma ja pa gbe e ja pa de lojo Wednesday ni eye nkorin ago 9 si 11 ni otito lere Thursday loko erebi wakati ayi wa lase yori 9 to 10 wakati kanani number mi ni lekan si 08233748289 mo gbadura gbogbo eyin te ngbo mi isoro re tan
1: amen
0: idamu re tan
1: amen
0: mo sure fun obi baba wa rowo olorun
1: amen
0: mo sure fun le ise yi e ma ri se o
1: ugo
0: olorun yo ma di mi ma
1: amen
0: e ni jebi waye
1: amen
0: e o ne kaba ma e gba iran lowo latoke wa
1: jesus
0: oluwa wa mo reti re fun testimony
1: god bless you jesus
2: mo gbagbo wipe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi eja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o

0: Eja se be ka ma kire wa pe kule ni bi 30 layo lanfani lati ma 30 si eto yin eto wa ta pe ni ona bayo ne kan diamond 88.7 fm ni lo ti lorin akiyin o lokunrin lobirin ni omode lagba to n gbo wa jake jado le agbaye to sin gbo mi gbo won enu mi ni dede akoko yi en lebe won ekule ni e kan si bo oluju ojo lodo ti yin eto ta pe ni ona bayo pa pa julo ti egbe oselu olo brother people democratic party pdp ti won si agbatero ni ori kaniye ona lati nse agbeyewo awon ti onise pelu igbese ijoba bo ni won siri se lasiko ta waye isejoba re nile nigeria njuti esese abi osese baba wa ni awo bo ni oro se nlo si ba se mo pe to dibo odun 2027 on sumale to se nkan le kun gbangbangban ibo lagbigba bo lati se ti gbogbo yo fi le ijora won lorilede ye tara yo fi tu teru tomo lorilede ye eja mo se be ki mo ki awon asoju fun egbe oselu olo brother pdp kabo si yara gbara fun ti osan tuni kebre lati odo comrade yen comrade yakub haron kanike baba iban kawo yan le kabo yin
1: aki gbogbo olutete se wa pe ni e ka san se dada ni abayin
0: adupe o to ade ki gbogbo awon ti won jo ko worin pelu won bi alhaji muhammad Al Mubarak ati honorable Tajuddin Onikeke aki won na kaabo lagbon be tori akoko wa fun toni eje on se be kin pada sodo comrade Yakub Kanike lodo mi bi baba eja jo wo ta ba so ni pe egbe oselu PDP gbo ala mo pe o je oka gbogi ninu egbe oselu alatako lorilede ati ni pele ekora lowo ta wa ye sugbon egbe ye ninu aipe lai jina ri pe ijoba gomina ti Abraman Abrasak won ko iwe ipejo kan to je yi to ni se pelu ibani loruko je ti won ko po ko taku adari egbe oselu yin ni pinle yi ninu egbe oselu PDP ni pinle yi eja wo ni soki tori oro to ba ti wa le ejo emi ki fe ka menu le pupo ju e ka ja wo ni soki bo le sire oro iwe ipejo ibani loruko je isisa
1: won dupe lo atokun wa gege bi on ti fi gbeyan oro nipa pe oro to ba wa ni ile ejo ko ni da ki awa ti
0: ka tu su e de sale ko
1: ka tu mo but ka ma committee tan pe ni sub judice abi kini awon ni awon amofin pe in view of this eri pe ni ejo ti gomina le yi Malam Abdulrahman Abdulrazak ti won pe oga wa Dr. Abubakar Bukola Saraki yi ko ni akoko ejo ti an koko pe ninu osu kan na yi to koko jade gege bi ipejo akoko ti won serve oga wa ni we pe adajo fe ri e on ni pe gbogbo isele to sele ni lu ofa bi odun mejo seyin ipe ni oga wa ni owo ni be tori pe na awon mo ti won lo le ti won lo le dan kan wo nibe yen
0: ta lo digun jale lohun
1: ti won lo digun jale abi ti won pa yan ipe ni pelu mo si Dr. Abubakar Bukola Saraki ni ile ni won pe ti gbogbo na se nfi oju lede pe ni gbogbo jo ti Olorun ba ka dara pe ejo waye awa ti prepare ara wa ga ta si mo pe oga wa mo awa na si mo pe oga o le boleru ara ilu na si mo awon ti nkan sele si ni lu ofa awon gan mo ipe ni Dr. Abubakar Bukola Saraki ololufe awon ni so ti nisin bo si jo ololufe awon lawon na jo ololufe re
0: se ile ejo lo so pa awon mo ni abeyin kan ro be
1: mo so fun yin ni so ti nisin awon arofa na reti nipa pe nti won so yi ko ri be pelu eni tori pe nta awon mo lojo tuti pe ni ko je danru ewo so awon ti ajo mo fa gangan jade nipa pe ni abumo ni ka to wa pe ni awa ta je eya Dr. Abubakar Bukola Saraki. Unfortunately for them, ngbati ile ejo ojo ton da to pe a ri nkankan a wa lo a re nkankan ti ti o bi wa ni nkankan
0: se ni ile ejo
1: ni ile ejo so aba lo aba bo lilo ta lo ta ri ojutu e mo ni yi to tun jade leyin lele keji tun wa jade latodo Malam Abdulrahman Abdulrazak to je gomina pinle Kwara ipe ni Dr. Abubakar Bukola Saraki won ba won lo ko je won wa la won defamatory case ni won wa gbe wa nigba won ke se pe ni robbery case mo
0: se ele to para jade bayi ta
1: to pada jade eyo kan na lo bi elekeji
0: okay
1: ngba ti won ro na lo ni bi ta koko ni won a gbe tele keji wa reaction oga wa si ta koko yen lo bi tele keji fun won ti won fi wa gbe wa lo lele keji ti won fi gboga lo lele keji
0: lo reaction wo
1: reaction pe oga soro nipa pe en to ba jina leko to ye koro to si ni certificate to le prove pe ni mo kawe mo gba wi eri kan ti o so ru oro bayi o si so eyi un lo ta gomina lara ipe ni Dr. Abubakar Bukola Saraki o fa buku kan o ipe ni un ni wi eri in view of this defamation of character ipe ni ibani loko je ki won ase kini kan a defend re ni court to ba ye pe na ba ni so gege bi oro ta so eyi e soro ngba to ti wa nile ejo ka ma re ti abo na ba ni certificate
0: eh
1: tan ba ni certificate kan ko pade wa nile ejo ti won ba ni gbogbe ni otu saraye ton kaluku omo n ta se ti le fi jo
0: eyin ro pe oro certificate gan loro ibaniruko je
1: yi that is the source of the
0: oro to wa le
1: eh eh ko ju ba yen lo nipa pe ni Dr. Abubakar Bukola Saraki so pe ni kawe ni wi eri that is it
0: into wa lori oro
1: into wa lori o nanu ko ju ba won lo ni ti a gbe jade sawa boya nkan mi ton be ton pada ma ha di ma ta ba de lejo gbogbo na ni gbogbo wa jori awori ara luri bi to ba ja si
0: ka sa duro ka ma won ti
1: lejo da
0: oda ka ma gbenu lejo soro tori a gboro gbenu won soro
1: bo ti ri ni
0: won da duro leka ti won ni eja wo baye ka wa pada wa lori oro isejoba to je ti gomina ni pele yi gbogbo na la mo ge bi a se mo pe ni aipe lai jina lowo ta wa yi isejoba yi won lu odun meje lori ipo ni aipe lai jina ta mo si ojo kokande ni ogbon ninu osu karun odun ta wa yi so lori igbele su won ti yin bo le se sayewu isejoba gomina abraman abrasa ti pele yi si ta ba ni ke wo lodo ti yin sa
1: atokun mo wa lere to kan ni ana iru bere bayi to je mo bayi o jade ninu ti an ti si mi
0: okay
1: nti mo so fun won ni pe ni ara ale na ni o joji
0: ara ale ni o wo
1: ara ale ni o sakun re leyin gba ta wa ba salaye faraye to ba je pe ijoba te le fun 100% ina ni e fun to ba je pe ide fun ni 10% out of 100% ni eyin le fun gege bi mo ti so gege bo si ti ri bo ti ye ko ri gbogbo e ka kokan ni won ma fin rate ijoba ni joba to ba je ijoba ijoba gidi to je joba araalu tan pe ni good governance to ba ri nkan taraalu expect ati gege bofin ti laale to ba ri gbe jade definitely eni yen ilu gaga ni rate re ba ba rate re nisin an ton wi ni gbe ni akele ni kun wi e bo position ni won so ta wa ba wa sala ota ni ku doya mi to da sinu ama won areas kan be ta fe ki gbogbo araale ati gbogbo lu tete si wa lasiko yi kun wo sakun e
0: okay
1: nta npe ni good governance ni pe ni ijoba re ijoba re yi ko wa le da duro o ni awon eka to gbe duro ta npe ni pillars of good governance o wa po rekete enu won ba tasiko ba gba wa lati ka ta ba wa nka ta yan na e kara le omo george re to ba je pe ni ijoba wa yi ba deserve iye percentage to ba deserve kan fun awa ko la so pe ni iye percentage bayi ni ko si iye ta le pe ti won so yi pe na ri pe
0: eyin no pada pe sugbe e mo laye yin na e salaye
1: la koko won pe kini kan ni transparency won se pe kan ni accountability se gbo mi jeji bayi akoyawo ati gbangbala santa pe ni ta se re o bo ti rire o tun fi haye mejeji no eleke ye tare oni won pe ni good governance oni won pe ni respect for the rule of law ka bo fofin ka ma du ni do pe ni ajofin lo nti ile ijoba wi nti ile ijoba da ka gba ipe ni bo ti ri ni nti ofin ilu ba gbe kale gege bi constitution of the nation to ba gbe kale abi eto ijoba mi ati se tan ba gbe kale ta ba tele bo ti ye ka tele in la npe ni good kini npe respect for the rule of law responsibility oju si eni ka moju to ipe ni to joju se mi ni nje mo ri se nje en ri se araalu araale on ka luko joji responsiveness nipa ipe ni ti nkan ba de bawo la se n karamasi kire ipe na nta won lagbaja la won fe yi eje ka fun won now nta n pe ni transparency akoyawo nje ijoba Kwara ni ibere ni fun gbogbo olu tete si wa ijoba Kwara ni ni gbogbo ona ni won si fi ni akoko akoko n ti won fi ni ni ipe ni in ti joba ro mo ni pe ni ijoba to da duro fun re ti o reti owo latoke abi ijoba ti o le da duro fun re tin reti owo latoke lati fi se nkankan ogbodo wa transparency si awon tin rulu si awon tin dari nipa pe to awa ta gbe emi wa le oke pe ni toke ba se tan ba pinle wa lowo ina la fi sise fun yin o oke fun wa ni pankan pankan o nta fi sere ninu transparency lo wa gbogbo jo ti joba yi ti de won o so fun wa pe ni toro la won ri gba latoke won o so fun wa pe pankan la won na ninu toro yen won o si so fun wa pe ye bayi la la ri ko jo nile ta n pe ni internal generated revenue a mo ye tin wole a mo ye tin jade a mo ye tin fi se awon project
0: sugbon won lo wa loju opo itakun
1: so oju opo lo ye ko wa ni eyan melo lo le woju opo awon iya tin taru loja baba tin ta so ni ojago melo lo fe mo ben se operate awon ijoba ta ti lo koja se be ni won se se bi kwara ta na tin se niyan gbogun won ni won se media chat lateri muhammad alabila wa lolon ko ba wa ke baba yen o fi dori dr abubakar bukola saraki o fi dori dr abdul fatah ahmad won lo sori radio won lo television gbe ipe ni losu yi o won fe balu soro ibi abasedere interfere ni kin araalu reaction araalu awon eyan ma npe wole direct sodo won nigba na ipe ni gbogbo eyin te je radio stations gbogbo yin patapata le join won eleyi o sele mo a mo bo wa se nlo a mo bi se nbo eninu
0: elekeji ke to le lekeji eja wo lori elekini te mu yi a mo wo le si sentele na ni se le ro pe ka kede pe iye bayi lagba losu yi iye ta na ni ko da bi keyin o gbowo yi ko si na bo si ye ko na
1: en tin benbe ni pe ni interview bodo kede o ni pe ni ijoba wa ara wa la nse yi ta npe ni democracy o faye gba ke je keni te ndari ko mo bi tin lo bi tin bo la fi npe ni ijoba awara wa
0: iba ma na
1: government of the people made by the people and for the people government of the people ni pe ni awon eyan le fe dari ke salijanu ke sa awon eranko awon eyan ti won ni census ti won gbodo mo bi ti lo a si wa ni so ijoba soja ni ase malu oun ni odo lori pe ni bo se wu mi ni se nkan mi igba to ti ja pe ni gbogbo alateka ika temi te ti wo te ina lo gbe won debe o di dada mandate wa loso awon doga won si bodo respect mandate wa yen lati ma fun wa ni feedback lori bintin bo ti o ba ti wa si feedback definitely won so ra won di joba mi ma wa lonu ke se democracy na nse
0: o leto kan ma jabo
1: o leto labi ofin tin ta npe ni democracy
0: ofin lo so be ni abi ofin
1: mo fi ni good governance ise joba re bo se gbodo duro ni e to ba ti wa ya pa yin ijoba won se ijoba re mo ta ba wo ijoba Kwara leni se bo ti ri lana ni e se bo se ri ni jeta ni e in lo fa to fi di pe ni ngba ti wahala wa laye Dr. Abdul Fatah Ahmed nipa shortage of the funds tin wa latoke e ri pe ni governor lo ni pe ni en te en bere lowo mi ye se te me ri pe ni won bere time ni fi so di pe ni gerigedi won san kini kan won san update wa abosi ta won ti won wa job ni joba le ni fe se ni jona ni won fi so di nkan mi mo wa lowo pelu awon aralu lati keyin wa sira won abosi ni tori pe ni ko se ni ti o mo pe ni to fa gerigedi lana gbogbo Nigeria lo affect ke sa wa nikan bo se affect osun lo affect Oyo lo affect Niger lo affect Kano bo se affect everybody across the world across the board ni e tori pe ni to affect Kwara ke se Kwara lo affect Nigeria as a whole ni nigba ti Jonathan kuro ni joba to fe ole elekeji ti o wole mo esi ma pe ni monopolistic kini la nlo ni Nigeria so ti anything nipa pe ni oil ni kan na la fi se base resources wa epo ni kan la gbe mi le awon jan se pan epo yi nbi ta tin pan epo yi jade ilu Jonathan ni awon omo ya re ni won dide won be si ni be gbogbo ope epo lori sirisi gbogbo sirisi to sele nigba na ta si ma pe ni ta ba ta epo jade n ta ba ri nbe na la fi se to gbogbo lu kokan la fi pin ti state kokan le won lowo ko wa si state kankan ti o affect in ta won fi pariwo ni Kwara yi en gerigedi ni kini kan ni o ye ka yin awon ijoba ti won ti gbogbo yi pe ni state won je won lowo kan local government and parastatal ni kan ni ijoba Kwara je lo njo na be ba lo yo mo wa lo yo ni gbogbo gba ti wa la yin sele wallahi li azim muslimin mi mo ma yi keyan pe wa like you keyan fi bura so ti anything ajumabi in his blessed memory o je parastata o je state o je local ko se ni ti o je flat rate lo je won amo gba ti ijoba makinde de osu mefa si marun to banjo na o san o sanfani fa won eyan re lekan na ni o sanwo ohun fun won kalukuri nkan gbere fi se awon ti ijoba Kwara e bere bo won na se sanwo na ti ese peni job owo ti fata iko lo le baba re the same thing lo sele loyo in be lorun awon ara kogi disin almost 27 months ni won je ti won orisan won o tori re sojo ba won lo ko bu ama won kwara nisin e si ri pe ni APC lo se joba nigba ti ajumo bi wa nbe PDP lo gba joba lowo APC nigba na to n ti be na won o soro won lo ko bu o believe wi pe ni government is continue because e inherit nkan meji ni asset and liability
0: in turn so ni
1: se yen nigba na e be ko distract wa tori bi tin lo
0: ibi ta nlo na e ke to te waju tori ibi te gbede hun
1: emi
0: na gbodo wa lati salaye in turn so ni pe ijoba yin gba na ti Abdul Fatai nigba yin ni to je pe egbe oselu yin ni nigba yen in turn so ni pe le fiwe te gbe to wa lode lowo
1: le fiwe
0: o daju te gbe oselu to wa lode ni
1: pelu ogun olohun
0: o da e te waju bi te bari
1: now so igba ti irun wa sele to wa di pe ni won wa so di gerige di ola pe won fe jogba joba tulas ebi joba tulas na fe gba na won ti gba yi on ka luku na ti foju ri bawo la na ri bawo le ni ri kolohun sanu wa lori bolo o se daju gugu e lo ina pataki nta wa fun responsibility oju se joba oni ko je pe ni nte mo yi pe ni ko ni di karalu o so fun yin pe ni nira n ba wa lori nkan bayi ehin ni ke dide ke tete se toyin ke wa wa responsive nipa pe ni taralu ba n fe oni ke fun won lasiko ti won fe e mo fun won ni teyin di tami lemi lodo ti yin nti lu ba demand ni ijoba ma nse
0: ninu oro
1: yin ninu
0: oro yin te so nse ni
1: so gbogbo kini ni o wa si pelu ijoba ti toni
0: comrade ninu oro yin
1: na
0: eni nta mo gbadura ni pe ki ola o daju ana atoni lo
1: be ni
0: nte n gbiyan jo so pe ati ana atoni ko se le to danu mejeji
1: no ilu tin george bo la na ri won si ti mo bo ni na ti ri ola un la mo gbogbo ara la ma so adua ipe ni ko lon je ki ola wo dajo ni lo ntin so niyan ipe ni ko la wa ko tun better ntin
0: a je pe ana to ni oda
1: oda ta ba ni good ani better ani best ara le ni o wa judge good better ola la wa so ko lohun so di better be best ma lo bayi
0: tori pe ni ejawo eto abo tori ya
1: eto abo ninu ta n so
0: eto abo ninu ta n wi
1: eto abo
0: ninu te ba gbe joba yin so lo su won ati isejoba ni isejoba ni te nsobo ati oro eto abo ta ba ni okay e ja ko gbejo ka ti e wa gbejoba e suri osun won ka wa pe okay e ba wa mark paper won laarin 1 to 10 kile fun won sa
1: seri
0: life oro oselu si o tori gbuwa na omo ipinle Kwara ni wa eto abo si ka gbuwa
1: gbogbo ntin sele patapata koda gbanjogbanjo re ti wonu central ni Kwara central eri pe Kwara north lo ti koko bere kutu wo Kwara South ati Kwara South ati Kwara North ko seni to le foju le runsun manisin asun diju osi lodo won iru re ti tun wa fe ma sele lodo ti wa na ni central nisin ni jerin to kojai won la won ba won bororo ni bi awon Fulani ni Olorun lo ma awon tan koja ti won ni leyin school kan won ni won we la wa ni koja awon ma lewe tori pe ni gbogbo to kaluku lori social media ni Kwara yi ibanuje nla ni mi asen koyan ni gbogbo gba tan pa won yan papupa yi eru lo ba won mo pe ni eh awon bandit ni bo se fan kanu pe ni eh bandit wo Kwara bandit wo Lorin bandit wo Lorin so ka won agbofinro to wa gbe jade pe ni won e se bandit ko kaluku o fe mi bale emi o kaluku o bale mo emi o kaluku o bale mo e wo kaya mo le ni yasikira oba ilu yen won gbe yawo re meji won ko awon mo re bi meta bi marun won be lowo won nisin awon ti an tun wa nbe lowo lowo lowo ti an wa ni kaya mo side yen nisin bi 173 di sin won o ti ri won gba le o
0: tan wa lakata
1: tan wa la wa leyin akata won awon ati lawi ati lan se joba e wo n to sele ni Kwara South very recently oba ilu kan tan pe ni layinka e wo demand won without the government intervention baba yan pada ku sakata won ni to n ti gbogbo wo ati gbogbo dukia bebere re tan gba lo won gba machine won gbowo won gba millions of naira asi ni joba pute je pe gbogbo alama wi pe ni tin sele ni Nigeria lasiko yi o ti de general phenomenon won kaluku lo affect ama won kan se kini won muju to lu won jo wa lo
0: bi awon wo
1: e wo run to sele loyo recently won wa kidnap abro abro me former minister of
0: power
1: and power so ti ni sin mo ti won mu ile ti won sawo ti won gbe omo benrin ya ta won mo re si leyin gba ti won mu won awon agbofin lo tan so dija la ni ara bi melo kan ba lo ninu awon atilawi awon to ku nisin won fa won le ijoba lowo ileun governor Makinde ni kun wo kan le ni won wo ileun kan le ni proactiveness ni won pe yun o si fi han pe ni emi araalu oja won logun e wo tin sele lodo ti wa le ni e wo tan lo lese ni woro ni kayama local government e wo bi an se pa awon eyan bi gbadde pe won du ran kale ti won pa eyan to fe close to 300 people. Now, what is the responsibility of the government on such? A ye lawyer ki bugbu wo kon ma fi se agbele won I pe ni you are on your own lawa ni Kwara bi Olorun ma fa buru se gbugbu wa loku
0: bayi so mo tan gbo ni pe won owo tu owo ti awon kan so won ro itu abo won pe won yin so
1: awon ti owo te sey kini kan be information o jade awon information kan o jade ni pa security ilu awon kan o si wa hidden reason ti joba ma fi n saba se I pe ni kawon kan wa hidden ni pe ti a ba tu gbugbu asiri awon ta fe kolu gan won ti pada gbo amo bi ti ka ma feed ara ilu back ko pe ni to ijoba tun ra amon tank fa won eleto abo wa o kikini eto yo le gbupon won tun se buy fun won o won tun se buy fun won o e dakun lati gba ti ijoba Malam Abdulrahman Abdulrazak ti ra moto meji control van abi kan patrol van ti won la won ra fa local government ti won sa won local government si come out ni gba won awon caretaker ipe ni owo local na ni won fi ba won ra o ke se state o ti gbugbu a se gbo e wo nto sele e wo run to sele lori oro baba nla
0: sugba gbo pe ijoba si agbe kale forest guard
1: mo nbo forest guard ti won sa gbele re kini kilabo kini lori kile mu nisin
0: won wa lawon ijoba bile
1: kan ibi ijoba bile o won wa lawon ijoba bile ni won tun kidnap awon yan doni kini won ri se kini weapons tan ra fun won activities wo le gbo nipa won e wo run to sele ni ifelodun local government ti won lo le ri oko local government ifelodun nu itira mani ra fun ojo kini ana ti won lo le ba pade ni Edo State
0: ijoba wi awiyan lori eleyi
1: ngba ti won wo lawon wa wi a lori re awon ti won mu njo na kini won kini kila gbo gan kila gbo pa won mo oko local government sani won si ni joba Kwara lo ni loko ko fa won oga Victor lo fa won ni iban who is this of oga Victor injo ti sele oke ode sele la mo tan pe ni Victor awon ara ilu awon vigilante ilu jade won jo ye gbugbu ara ilu pe ni oga Victor ti joba ran sa won to je intermediary la ni government and the people especially awon local hunters won ohun lo withdraw gbugbu bon la fe lo le service iban o gba iban lo some hours later ni awon atila wiwo luwa won pa gbugbu awon people almost 15 people na 15 vigilantes na pa
0: se le ro pe awon eyan gbabode won ni o je ki se
1: number wa ngbaju number wa ngbabode oju se ijoba na ni ko mu berebere ko gban ni waju ko si gan leyin intelligent gathering wa ni bo lo wa te ba na o si di re e re si ayo nbe security vote n bo le lo si kin le to te se fa awon agbofiro kile to te se fun gbogbo awon mo lomo tin temi won so for on daily basis yi e ba eje tin be lara temi ti e ina ni be lara awon olopa ni be lara soja te ba se to ye ke ye se fun won o possible ka mi o mama bo ka mi o mama bo ni bo kan ba se kan jade si wa kan so fun wa pe to ta won se ni an bi won kile to te se ah ni e to asiri be se fe kena pe mechanism te fe lo te fe fi mu won abi te fe fi arrest situation yin ko ni ka ni e tu fun wa intera te fi support won ni jamo
0: e mo pe ijoba ko awon ologun lo sawon agbegbe kan lawon ekun tan wi o e lero pe ijoba na won gbin ju agbara won
1: so ara ile omo ba wa george yi o
0: pe ara ile ni owo leyi
1: oda
0: eja pada sile tori akoko wa nsure tete eja wa sori oro igbarade egbe oselu people democratic party pdp eto di bombo lona egbe oselu yi gbe ti se ijoba ri na ni ipinle yi e si ngba lero na pe to e tun fe pada sipo agbara ni ipinle Kwara
1: pelu ogo
0: ehn awon igbara ru le tin se to je pe ara ilu le mo aba won to jo lulufe yin aba won to je omo egbe oselu yin awon igbara ru le nse legbe oselu ta ko ni pdp sa
1: adupe folohun akoko igbara di wa ni pe ni enu wa sokan ani oga ta gba fun to na si respect opinion awa ta jo mo leyin re nigba tolorun ti ni kenu wo so kan ta ya para wa ti dede wa laarin wa eyi la koko gbaradi tu ya ara ilu fi mo pe ni definitely o ese tan e fe gba joba eleke ji ni pe ni te ba jade si gboro leni ntin jade le na awon ara ilu ni pe ni PDP e ma bo pelu ogo lohun asi detan
0: pe nta won yan so
1: o ti su awon eyan kini o ni su yan ninu gbogbo nta bi ta ti bara pelu awon APC kwara
0: ibi te wa ba de eli enu yin so kan e ma gba pe lenu jo meta agboroyin to jade wo nipase oyin kan lara awon agba abi ekan ninu egbe oselu yin ti eyan elade asan ta won na ni awon lawon wa nipo eni to fe dije dupo gomina o e si lenu yin so kan
1: enu wa so kan
0: eyan meji ma dupo
1: wa lo si sin be ti mo ba salaye tin sele fun yin e mo pe nenu wa so kan lade asani on lo jele karun awon ti won dide ti won lawon fe wa gomina ni kwara
0: ina won tun wa po gomina
1: iba on lele karun ninu won enikan on withdraw voluntarily ki alaafia o le joba so ti enisin
0: agboye
1: oni ola se ni ibiwoye san tan wa lati kwara south awon withdraw ni awon meta won lawon lo under consensus ipini be nkan ba ti imagine wa adupe fọlọrun
0: o tawon lorun
1: o di melo o di merin enikan eniketa enike enikarun ohun ni lade asan ohun lohun se kini won lo primary ni o wa lo primary inu awon meta ti won lawon lo on consensus en to imagine won la npe ni engineer Suleiman Bola Kaleka o ngba ti engineer Suleiman Bola Kaleka o ti imagine lade asan to hun do lere pe won lo prama o si leto tori pe ni new electoral act ti won baba tinubu sese sign na ni pe na meji na la ville de bonisi direct primary or consensus ngba to si de lo won lo primary ta consensus ti ta different kan kale o di dandan eni tan fa kale lo nda consensus ni lo le merge mi ni ti lo le contest pelu eni ti o fe lo primary so won lo primary lade asan ori 3135 I mean 2,135 votes. Engineer Bola Kaleka wu, only 98,998 votes. So ti anything to e ko ti foju mumu ma, on ka ku ti ma bo nti ma. Leyin igba ti won wa kede, ta won ti o wa national body egbe wa wa lati Abuja. INEC witness zero, ni state party, yes. Ni state won wa declare winner laarin awon mejeji pe ni lade asani o ori 2,135 vote. Kalekau ori 98,998 votes. Won wa declare winner. On kalkuna ti men to win ni. Ngba ton wa declare winner tan. Ni lade asani se wa proceed pe ni faction kan be to je ti PDP won to fe lo le gba another form to won tun fi contest as governor.
0: E je nbere bere sa. Nigba ti won declare tan sa. Iwe kan wa tan ma nbuwo lo. To mo pe aya iwo na buwo lu pe mo gba pe mo ti ko o concede mo ko seed eleyi mo gba pe mo lule eleyi mo gba pe emi ni mo jawe olubori
1: awon ti mo buwo luwe hun awon ti ba lo under consensus ni
0: okay ni won ma buwo luwe
1: awon na ma buwo eni ton lu tan lu lalubole nbole nbole ni o ti roju raye pe won buwo luwe kan ama ton lo under consensus won sign agreement ni on ka voluntarily o awala decide pe ni consensus la lo lagbada lo imagine awon ti mejeji ti won concede fun engineer Suleiman Bola Kaleka wu won buwo luwe teyin wi so the honorable yes honorable Umaru Bolaji Gambari o buwo luwe professor Ali Ahmad o buwo luwe tori pe ni awon meta won na ni won jo se consensus bo ti so fun yin tele pe nikan withdraw ninu won en to lo won lo primary ni won lu lalubole so no I expect ko won bowluwe kankan
0: ṣugbọn ta gbọ ni pe awon mararun won pada bowluwe kan iwe wo na bowlu awon mararun
1: bo se ri ni mo ti so fun e ma tun je yin owe si time ko si we kankan tun wo bowlu tayo ti
0: ati so lara awon megbe yin na lo se le jade lo je
1: ki won eni to so isoguzo ni so in to ye mi si I'm a party man I know what I'm saying and the fact of the matter is what I'm discussing with you
0: pe ko bowluwe kankan awon to bowluwe la awon to lo awon
1: etiquette so ti anything eni ti o do lori pe won se consensus lo won lo primary we clear expect ko bowlu so awon ko dara re loju niyan
0: so bo ti leyin eleyi bayi ka won ara le ko le wa ye won
1: laipo ni kokalu ko wa le mo
0: ta wa ni omoye
1: omoye wa ohun na ni engineer Suleiman Bola Kaleka wu ti oba oba lu lori me martaba zirkin ilori ti won fun won ni dan iyageri oye to ye pe ni o ni se pelu ije omo oba be royal son to agba omo oba ina ni mo gbe oba jo mo le oba won ni fun ni dan here ni odo ti wa yan so ko se wa ari wa ni so bo se ri nu so hun lo wa e match to be the candidate of our party for 2027 general election
0: inshallah oruko wo lawon yan mo
1: Engineer Suleiman Bola Kale Kawu
0: opolopo le mo pe
1: Dahia Giri
0: opolopo mo pa tani tun wa nje se se Ladia Sabi Bola Kale Kawu
1: Engineer Suleiman Bola Kale Kawu
0: la ruko ndada
1: oda Dahia Giri
0: oda eja wo bayi tori akoko wa ni role toni opolopo baba ten wuye yen Engineer Bola Kale Kawu agara ten wuye opolopo mo pe baba nepa bi mo se mo bere yin ori to eja o kin lo bi eleyi jade se oluwapo gomina yin Engineer Suleiman Bola Kale Kawu to jade lati dupo gomina labi ase gbe oselu PDP nipele Kwara opolopo mo pe baba nepa se ebi bere mo ni se won se nepa ri ni abi won sise to ni se pelu ina mana mana ri
1: se ri ibi ti oro baba nepa oga nepa ni won mo npe awon awon APC na fe tag re ni oruko lati fi se abuku e
0: mo le se mo pa awon APC
1: an ni bi to ti jade social media gbogbo n te ba ko nisin mo ipe yin le ko ko wa idin rara so awon na gbe wa oga nepa awon fe so di efe Olorun so da panle o si so di tori pe ni eni ta nso yi immediately pe ni eyan pari lewe ise nepa lolorun koko jogun fun won si se debito lapere
0: won si se nepa
1: be ni won si se nepa dada
0: ti na mana mana to si je nepa
1: ti je nepa ti je nepa ti e ti di
0: PhD ti o ti
1: gbogbo rada dada to lorun ni oda loni
0: e mo pe aja e mo ja pe rada
1: dada e to olorun so wa pele pe to gbogbo to ko to di olorun ka dara ko di loni so igba to wa voluntarily resigned ti better offer tun wa from Abuja lati Ministry of Energy na wa ko ni bi se nepa ti won se ni won fi wa lo Abuja Abuja ti won wa lo yi Olorun wa sanu won ba ise una lati bi tan ba de titi to won fi lo 35 years in service
0: ni energy
1: gege bi director yes neria
0: okay
1: that's the Rural Electrification Authority won wa di director nibe ko to di pe ni retirement day so adupe fọlọrun ọlọrun ba oruko ọmọkunrin yi je nigba to wa nbe ọlọrun ba oruko re je nigba to ku nbe ọlọrun wa se leni to lọni ko bukata luki lu bukata re gbogbo oluko kan ta ba ni ka ma so Kwara South Kwara North and Central leni ipa ọmọkunrin yo se kokere nipa awọn ti won wa ninu kunkun ri bidun to yi pe ni ọlọrun ka dara po wo ja ijọba dodo won lori oro transformer o pin debe in ti wa nbele ibo ke so ge so oro dun mewa sisin ti o ti e ni emu pe ni o di joba be ni solar light
0: se le fa wa lapere bi awon bi ti won pe de ngba na
1: ni ti o ni bayi lo mo be ni le maintain ba yin soro yi ni oja gboro awa gbe yo kan okelele won gbe yo kan gambari district ni ka fun yin o so ti enisin okelele won gbe yo kan ni ilorin south ko niye
0: la be sakoso
1: re nigba na so ti anything awon ara gaosi bi won wa dupe oju mi na fi wa dupe bi won se won wa kaakiri gbogbo le nke wa se lorin nikan o bo se sele ni lorin be lo sele lofa bo se sele lofa be lo sele ni lafiaji currently bayi irrigation farming ni won se ti o ba ti sojo mo nton fi power irrigation kini won nisin wa like true engineer Suleiman Bola Kale Kawu ni on lo se kini solar panel yi fun won ti won fi se to omi won won se to fi ntana
0: ni agbo
1: ni lafiaji so bo se wa se kakiri ni e ti o ti e ni emu pe ni ohun fe se joba abo ohun fe di gomina
0: se gbogbo ten week se pe boya wa lati senatorial boya latodo senator abi nkankan lagbe
1: ti awon senator ti won pin awon ti won je senator atawon ti won je rep kadla male kotuka opolopo won sasa be office re lati ri nkan se
0: lati gbe awon kan
1: ba lati ri nkan gbe jade opolopo won sasa be office kale kawo nigba na tolorun fi sanu opolopo won now so e wa mo ipe ni ka wa pere ni oni baba nepa ko to wa ko ni nepa imo yo mo ilu tolorun ti ni ko nu ofi lole ta won na di nepa tan doga nepa leni ai wa mo yo mo ilu tolorun ni ko janfani re ni ria lawon ti an je contractor sinu awon omo wa ni Kwara ke se ilorin nikan in tin so yi ba yan ba pe wole mo testify si
0: pe ki se ilorin nikan
1: in to clear ni e wo Dr. Abubakar Bukola Saraki ma tan wa ni senate president awon step down meta kan be ti won gbe wo Kwara in conjunction with this engineer Suleiman Bola Kale Kawu olorun ni ko rorun meta ni awon step down ti an gbe wo Kwara ti an fi boost electricity Kwara yi especially ni ilorin so ti anything okan wa fun awon lo ni south okan wa fun lo ni west okan wa fun lo ni east eyi to wa fun lo ni south o ni gbe si ga aye labo leyin gba ta ba ku lokolo ta fe mo loke moro ti bridge re ja tolorun ka dara pe ijoba wa ti sin ti ri nkan kan se lori e
0: ya ba ko ya siko sin jo kon na se jo na se bridge
1: nigbo no se
0: asin pe is sin kon na se bridge ti pembe ki se
1: bridge nigba to wa pe se ko wa ni ko se ko se tun se ni o ba pe ju be lo so ti lo ni east o ni won gbe segbe zango ni ni bi kulende estate ti lo ni west ni won gbe sinu stadium no stadium complex in bembe nisin project ko kan yi nigba na o le ni 77 billion over 22 billion ni project awon stebra meteta tan gbe wayi in conjunction with engineer Suleiman Bola Kalekawo olohun saanu olohun lu oga wa dr abakar bukola saraki won jo so fowo so opo olohun ni odun bi won se wa se kaakiri ni e tolohun fi saanu wa so eni to se ru eleyi to wa jade losan gangan to wa jade wa pe ni ohun fe se kinan pe ohun fe di gomina te won kan wa do ni corner kan te won pe ni oga nepa en baba nepa ah baba pe baba nepa a mo pe ni nti bi ngba ti gbogbo wa nkekeke tan ba muna di single insele sa won omo awere ni tan ba muna yon kaluko so opne pa inu kaluko dun ati mo pe ni okunkun ku o
0: imali o wole comrade yakub kanike ko to di pe won lo sori koko tin fi si ojo opole fun toni mo so kan kele kan mo le mark paper baba gbe joba yen sori osun won nje won te won lati 1 to 10 elo le fun ninu isijoba laarin odun meje seyin
1: pelu awon explanation tin ti si late
0: yen
1: so ti eni sin in fe fo ara mi re ti won se
0: awon ara le se ti won
1: eni su eni suru eni suru mo fe le kini kan se yin ta ba re ti joba awon area meji kan wa very very important ta ti koko gbodo re ti joba issue of security and economy of the state
0: gbogbo na le ti wo
1: mo nbo wa in ti oro economy e wo tin sele le oro kwara awon microfinance businesses ta ni ijoba yi ti so won da ku rete ni joba to yes ijoba to wa
0: lo na wo sa
1: e lo le wo post office le ni ke wa wo lo challenge e wa ko ba tan ku ba omo lo ma tan se tan jo won jo won be won ma le di won ni
0: se to rate abo ni joba se le
1: apo kini kini se le nbe e wa lo inu jare e ri tan so pe ni close the entrances block the entrances gbogbo won ti won gbogbo won ya gbaragba to pe ni won ti lo retirement bi apere to awon mo wa invest fun won pe ni e ma ta mineral e ma ta bread lojo na won ni won ma close gbogbo entrances awon people ye just because of what e bi Kwara Hotel investment government ni kilodate close yun inu jare lo na sa wa so gbogbo won ti won ri toro kobo tan fi ran mo lewe to kaluku fi so mo luabi gbogbo le close entrances won
0: e lo le wa fun won ta wa ni ke fun won ni
1: market in bo wa ti joba ba nsise ilu tan ba se project ilu gbogbo an tan je local contractor ni o ma patronize awon local contractor wo ni joba to ni patronize e wo awon na ti won ha ti won la won tun se Kreneborg ni se so ma lu wa ni local contractor wo ni o le se ninu awon mo wa ti won ti won je engineers ti won ti lamilaka ninu engineering kenan pe me lo lo mo lu ti ro jeje mani bi joba ba si se ti won patronize awon local contractor lo wo fi flow ninu lu a ri amo weather tojo mo wa a ri vulcanizer tojo mo wa a ri bricklayer tojo mo carpenter gbogbo kaluku won ni osise toro kobo won mo flow won kaluku won mo ru awon ta nso ni Kreneborg ni sin gbogbo tan ba ko jo nkwara won ko lo lu won ni
0: nigba ti joba yin na wa nbe je lo awon to je local
1: to pobo haya ona ti o jade ladugbo mi isale kanike ori ategun ni mo wa yi eni tan gbe fun Millennium Company Alaji Tijani omo ofani company re nbe ni Stadium Road ni bi omo ofani aruna kanike to lo le ja si opo malu so ti enisin Alaji Ganimanjo contractor ni omo omo lorin lohun eyi to lati gambari to lo le ja si Fimaus omo lorin lo se Lukman Atanda omo lorin ni mi an se won gbe fa won mo kokan nu ton kaluku won na won rise gbogbo an ta n ka le ni gbogbo na ti sako lorin o eyi ti o wa Labuja nbe ni Kaduna eyi ti o si ni Kaduna nbe Leko
0: eyi ti ri tan sako lorin
1: eyi ti o si Leko nbe Logun
0: kelo de tan fi sako
1: lorin ninu awon tan je contractors nigba na ti mo daada ti won opolopo won nisin ogun ni won ti
0: nse ba
1: nigba ti won o ri patronage government to ye ko sanu won now
0: oda eja lo so yin ti ko lori ibere mi kin to lo si
1: so di anything an issue of security e lo lafiaji ke lo le wo ntin sele pelu awon olopa nibe mo fi ti ara mi gbo lori program kan ni joni omo lafiaji lo complain ipe ni lafiaji to je sona headquarter of kenan pe fa won nibe yen ko si won ni kenan pe mato tan le fi le nkankan ko si eyo kan lere to ni mo ti gbo bo si wa wa kaakiri nu bi federal government yo ba seto to ra mo pe ni gbogbo eto abo lo federal government lo wa ama kan ni o le support won ni won fi release tan pe ni security vote fun yin ki le fi ti wa se ti a fi jun kaluku bayi tara fi na yen tan fi pa yen on daily basis bayi te ri pa ja lori re so ta ba ni kan re ti joba hun is left for us to give the people at home right to vote
0: gaga bi ti yin gangan te je gbosu
1: le ba reti ke mi o te ba reti kin reti won se nti odumo yin ni fi reti won
0: ti e so boya yo dun mo mi
1: ko le odumo yin tori kin ti mo ti kakale yin na yin o ti mo yin pe ni bi ti n lo bi ti nti mo ri ni nti mo ri ni
0: se o ba tele lewa fun won
1: gbogbo n te ba ro gbon to si e ba mi fun won
0: a je pe won sin kankan rara nu
1: ato yin ku lo yin pelu won
0: oda eja wa sori oro pvc ehin iforuko sile tori akoko wa ti lo iseju bi marun to ku yi ko tori pa fa awon eyan lanfani ati pe wole pvc iforuko sile re sin lo lowo lowo ta wa ye ke bi egbe oselu alatako ipa wole yin na nku lati pe eran ojo anek lowo lati pe awon eyan ti won o papa julo boya idanileko ni o boya na tawon yo fi ri gba ni o ipa wole yin na nko lori oro permanent voters card pvc yi fun iforuko sile re eja mu lati be na
1: akoko nti awa nse ni ipa ni pe ni awon megbe wa ta mo pe ni bona fide members egbe ni won gbogbo won lati so fun kon kaluko lo le gba pvc re o si da mi loju pe ni by now kora ta ba ri 100% agbodo ri 90-95% ninu omo egbe pdp ni kwara to ti ni pvc
0: ni gbogbo ward abi
1: ni awon ward kaakiri so at one plea dis awon aralu iru eto ta wa ina pe ru opportunity de fun wa ina ni ntio ba ti ni elomi wa disturbed nipa pe ni kini nfani igbo tan diun na e ma wo ba hun bi lu oba da na interni lo na le fija o na ni weapon yin afi kun kaluku ni pvc lowo a tun lu opportunity an lu asiko ya fin so fara le na ipe ne dakun awon mo wa tan ti togbo di ni o e je kun jade kun lo le gba pvc because without this pvc ijoboda e kan ma janu assembly lasan ni oro abe ji ni o e jade ke se toyin e digbo ke si duro ti gboyin won yi won se gena ke fi yun le fọlọhun awa na duro de unkaluku ni eni ti o yi gbo wa mura kin lo fe fi yi in to se kan o ni je ma lasiko yi oju unkaluku ti la e lo le gba pvc yin e si digbo e duro ti gboyin gbogbo ojo pade ọlọrun sanu wa kwaro si better ju bayi lo
0: oda lori o pvc ke to ko nbe e ja wo imara wo le ni fawon to je tori ki omo egbe yin nikan le nso nsin awon kan wa to je pe won yin so megbe yin
1: mo ti so tawon aralu na
0: ya to fara alu awon kan wa to je pe won yin so megbe yin won kan je pe won ni fe egbe yin awon le na elomi o gba pvc yo ni to ba ti gba tori bank abi tori kini kan lo se gba elomi o gba yo ta elomi o gba
1: elawon
0: ati gba ko loja igba mi elomi o gba sugbon to tori e gba gan o le mama ituma to tori e gba
1: elawon ti won ti won ni fe egbe to eni to ba believe pe o ni fe egbe wa o si ni fe awon candidate egbe wa ko sona kankan to le fi fe won han afi ko soju se re gege bi o si fi cry ti ni ko kaluko lo le obtain ni voters registration voters card then to ba ti wa obtain re ke se pe ni ile won o ti lo injo dd nijo election gaga lo nkaluku jade lati lo lati fi support awa tele nife inife wa won o ti to bi ke soju se yin gege bi omo ilu ke digbo nijo to ye ke dige si duro ke duro ti gboyin ko lohun fi sanu wa ko gbe aleke gbogboru
0: intin se o da ko to di pe won o si ojo opo le jawo bayi awon eyan ti mo pe e ti so le ke ni honorable Bola Kalekawo agaka na ni oluwa ko gobina labia si agbe oselu yin ni pele Kwara gabe ko oselu PDP ni pele Kwara ta le yin ba lo ni ipo are ni igba to ba di asiko eto dibo to nbo to sumo yin ta le gbele si ipo are orilede ti e fe ko dije labe ase gbe oselu yin abi e darapo megbe oselu mi ni
1: iro o a darapo megbe oselu kankan o PDP da duro to ba si ti tasiko gege bi oselu gege bi egbe oselu to si gbodo ni are ti e ipe ni are ta telere so are ta ba tele
0: ti egbe ba se to dibo abele koja ta le gbe kale
1: be be eh seri awan lo zone lodo wa ora ipe ni gbugbe egbe na lo se nlo so anything south it may be south south it may be south west it may be south east so ti anything but ba se gbo nisin so ti anything other ipe ni south east la wa lo
0: bi e se gbo abi bo se ri
1: ba ba se ma ke conclusion o jade nti ati le ta ati le fidi kan le ka do leri gbogbo awon ta na yan nisin afi ti INEC ba print out to ko jade ti won gbe list gbogbo egbe kokan.

0: ti wa lo nepa to bi se gbogbo n to se e le mura o e wa on party bi lana ibi ti governor APC ti wa e wo bi party bi ti jade tan eyin e ma sun o olorun je je ja
1: amen oda oda gabi wuye ti won na nu lori eto ejen wo elomi tori akoko wa ojo isi lo ojo isi nlo a fi oro moran na a fi lede tori akoko wa ti kini on sure tete ni ori eto fun toni a fi oro moran na a fi lede ejen wo otiku me oda comrade Yakub Kanike imoran ni soke ka ma fi se lo ni die die
2: imoran ni pe ni gbogbo eni ti o ba ti ni voters card e dakun nta le fi jomo Nigeria rere oni ka ni voters card wa ka gba ka si lo ka si do ti igbo wa olohun o gbadu wa better Kwara tan wa pelu ogun olohun PDP ready lati fun wa olohun si se ni ronun
1: to oda adupe pupo lowo comrade Yakub Iron Kanike ati Alhaji Muhammad Mubarak ti won wa nbe to fi mo honorable Tajuddin ni keke won na ni won jo ko rin pelu comrade wa si ori eto adupe ti won wa soju fegbe selo People Democratic Party PDP lori eto fun toni e ja mo face lo se tin bo na la ma pade lori akoto eto on ta pe ni ona bayo pelu egbe oselu People Democratic Party PDP lori ito won olariwaju ogun ni yopa ibiti loruko temi bi mi se ma so fun wa gbogbo oro ati iwoye awon alejo wa iwoye egbe oselu PDP pele Kwara ni o oni se pelu ikani Diamond 80.7 FM ni lo ti lorin gbogbo ta alejo wa wi iwoye ta alejo wa ni koni se pelu ile ise ti wa titi igba ta ma pade opa ibiti o di gba kana o

0: adupe lowo olorun oba to je ki emi ati eyin kari ojo esimi toni e je ka sun bi radio wa e je ka mu bibeli wa omi ati ororo wa ki awon ba ka lo nu eto aluyo toni bi ti a ti ba wa soro olorun na ni iwe jacob ori keje ori kerin ese keje jacob ori kerin ese keje nitori na e teri ba fun olorun e ko oju ija si yesu ohun o si sa kuro lodo yin e je ka teri ba fun adura oruko jesu
1: amen
0: a fe gbo oro re ba wa soro
1: amen
0: ninu oro re ka je alaboko fun lai ni oruko jesu kristi oluwa wa
1: amen
0: loni ohun ti a ma gbe yewo ohun na ni bi a se le segun esu lori koko oro olorun ti a ma so loni na ni bi a se le segun esu a ri pe esu je ohun ti o wa ta ba ni ko se su iro ni esu je ohun ti o wa ida kan ni olorun na lo si da ko to di pe awon aye o ko re pada si esu sugbon ko tobi ju olorun lo esu ko tobi ju olorun lo nitori pe si owo olorun sugbon nipa ese nipa se je jesu kristi onigbagbo ni ase emi ati eyan ni ese ati isegun lori esu nipa se nipasẹ Jesu Kristi lemi ati eyin la fi ni ase lori esu nitori pe Jesu lo se kini o lo segun esu fun wa ohun lo je ka le ni lo fun wa lo ba wa segun esu o je ka ni ase lori re nitori Jesu je alagba wi wa o je olusegun o je olugbeja wa loruko Jesu Oluwa yo dara fun emi ati eyin
1: amen
0: Olorun ko pe wa lati ma beru emi ati eyin gege bi onigbagbo gege bi Christiani Olorun o fe ka ma beru sugbon lati ma gbe bi asegun o fe ka ma gbe bi asegun gege be nti olorun ti segun fun to ti di ominira o fe ka ma gbe be te ba lo wo Rome ori kejo ese keta din ni ogoji oni ninu gbogbo nkan won yi awaju asegun lo nipasẹ eni ti o fe wa ta lo fe wa o na ni Jesu ohun lo fun wa ni isegun ohun lo ja bori ogun esu loruko Jesu emi ati a bori ogun esu won awon ona bi melo kan ti a fi le gba segun esu so mo fe ka gbe yewo ni akoko yi o to bi ona bi marun ti mo fe ka gbe yewo ohun akoko na ni pe fi ara re sile fun olorun submit yourself to God fi ara re sile fun olorun iwe Jacob ori kerin ese keje yen na o na lo so be oni nitori na eteri ba fun olorun yemi pe agbodo fi ara wa se ka ara wa se e ko ju ija si esu yemi pe amo gbesu laye nu aye ohun o si sa kuro lodo nigba ta ba ti ni nkan esu ninu ile ta de yara fun esu a ri pe esu ni le bori emi ati eyin nitori na eteri ba fun olorun e ko ju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin ti a ba ti gboran si ase olorun ta ba ti gboran si olorun lorun o je ibere isegun wa emi ati eyin a need lati gboran omo to ba gboran inu olorun ma ndun si inu olorun ma ndun si agbodo gboran agbodo je omo to teriba agbodo je eni agbodo je omo to ni irele niwaju baba wa olorun yo ran emi ati eyin lowo ohun ikeji na ni lo oro olorun use the word of God oro olorun se pataki a ri pe ti a ba wo oro olorun yi ni Jesu fi bori esu igba miran ti ogun ba de a need oro olorun gege bi omo olorun lati lo a ri pe esu o beru awewa Jesu na gba we ogoji osan ati oru o gba a ri pe ko ni ba ni esu la ko jo esu loju sugbon adanwo a ri pe ngba ta adanwo a ri pe o ti mo pe bi npa oni ko so okuta di akara ko je awa ri pe Jesu na da lohun idan Jesu si idanwo re akoko na ni ati ko pe eniyan ki yo wa ni laaye nipa akara nikan bi ko se nipa gbogbo oro e wo ba gbogbo oro to ti enu olorun jade wa gbogbo oro iyan mi ka ayo ki si oro kan gbogbo oro to ba ti enu olorun jade wa yami pe ki se ni ponje nikan yami pe oro olorun se pataki olorun Jesu se kini o fi oro ko loju o fi oro ko loju emi ati eyin nu aye ta wa lo opolopo idan ko koja to di Jesu da idan ko koja sugbon koni bori wa en ti o ba ni oro Olorun ninu awon oro ti o toro ni wa fi gbe ko ni waju ni odo olugbala re a ri pe inu idan wo keji na o ton gbe lo sori temple sunso ni ko be sile pe Olorun yo ra wa angeli re lati se kini o lati tewo gba sugbon Jesu o se be o fe so Jesu di magician ni Jesu o se be Jesu tun wi fun o Jesu tun wi fun pe ati ko pe iwo ko gbodo dan Oluwa Olorun re wo Oluwa Olorun re wo opolopo awon eyan lo dan Olorun wo loni opolopo awon eyan lo e wo bayi nigba ti eyan ba wa anu ogun orisisi nkan lo ma sele sugbon e ma je ka fi ara wa fun idanwo e ma je adonu Olorun labe butu le kori be na ni keta a ri pe idanwo meta lo wa si waju Jesu e ri pe odun lo o ti fi gbogbo oba ile oba aye o fi han omo remere o fi han Jesu pe ndi on sa na ni sa ti o ba ti to ba ti teri ba fun mi to ba ti teri ba Jesu so fun pe pada kuro lo leyin mi setani nitori ati ko wi re pe Oluwa Olorun re ni ki iwo ki o fori bale fun o ni kan soso ni ki wo ma sin ri ba o ni Jesu si fi sile si sa fun sa kan o fi ile emi ati eyin inu aye pe a ni ri la koja e ja tunu sugbon ta ba ti duro lori oro Olorun ta mo oro Olorun ta le fi koju awon ogun ti a ba nla koja igba mi ko nkan mi le gbe isoro mi le de bi igba to je pe o le fe mu iku lowo to ni wero le mo wa sodo re gege bi omo Olorun iwo na so pe mi o ni kuku kan bi ko se yiye loruko Jesu Oluwa yo dara fun emi ati eyin mo ni yo dara fun wa ewe Efeso ori kefa ese keta ni logun ni ki esi mu asibori igbala ati demi ti se oro Olorun oja awon ija wa asibori igbala ati demi ti se oro Olorun oro Olorun o se pataki awa gege mo Olorun e ja fi ara wa sile lati ma ka oro Olorun lati ma gbe oro Olorun wo ni gbogbo igba ni igba de igba loruko Oluwa yo si dara fun emi ati eyin oro Olorun yi je o ija wa lati koju ija si agbara okunkun lati bori agbara okunkun loruko Jesu yo dara fun o miran na ni ma gbadura ni gba gogo agbodo ma gbadura ni gba gogo praise always ari inu we yin re ti luku ori keji din logun ese kini oni o ye ki a ma gbadura ni gba gogo ki a si ma se sahare yen mi pe ko gbodo re wa nitori pe oju ogun ra wa ona kan sosira fi le bo Olorun soro na agbodo ma gbadura ni gba gogo adura mu agbara emi wa lagbara si adura yen yo ma mu agbara emi wa lagbara o si n ba ise isuje adura wa mo n ba ise isuje Olorun yo rin mi ati eyin lowo ohun miran ti mo tun fe ka wo na ni pe asegun nipa eje Jesu ati eri wa nipa eje Jesu ati eri wa lo fun wa ni isegun lori Jesu ifihan ori kejila ese kokanla oni won si segun re nitori eje odo agutan na ati nitori oro eri won won ko si feran emi won ani titide oju iku a ri pe won o feran emi won nitori pe kini won du onu Olorun won gba pe Olorun lo le se kini o lo le segun awa onigbagbo agbodo je olotito ninu agbodo je olotito ninu aye yi bi a ba fe bori satani agbodo je olotito nipa agbara eje odo agutan to so wa di ominira agbodo so agbara eje odo agutan lo so wa di ominira agbodo je olotito ta ba fe bori ogun satani ninu aye nipa bi ati pinu emi ateyin ati pinu lati je agbenu so fun Kristi ati pinu nipa ipinu lati sin Kristi ati pinu ni ipo kipo to wu ti ti ale wa eyi ti o je eyi gangan lo je ri wa ipinu wa yen ta ti pinu pe a tele Jesu ohun ko to ba de ba wa Jesu Kristi nikan na la tele la ma sin o na la ma gboran si lenu o je ri wa loruko Jesu yo dara fun eje Jesu lo fun wa ni isegun lori ese Esu ati lori gbogbo ifi sun ota eje Jesu lo fun wa ni isegun ohun lo fun wa ni isegun ohun ni o je ko ta ko lagbara lori aye wa nitori nipase eje na la fi ni isegun yo dara fun emi ati eyin ohun miran ohun na ni wo gbogbo ihamara Olorun put on the whole armor of God wo gbogbo ihamara Olorun we fe so ori kefa ese kokanla oni egbe gbogbo iha mo olorun wo ki eyin ki o le ko oju ija si arekereke esu gbogbo iha mo olorun oni agbe wa wo gbogbo iha mo olorun gege bi onigbagbo agbodo gbe otito wo agbodo gbe otito wo je iha mo ra o je iha agbodo gbe otito wo otito ojo nti ale ti an fi rin ojo ojo kan ninu ti onigbagbo ma fi se ogun le ndo to sugbon to ba duro nu otito wa ri pe wa bori agbodo gbe igboyawo ami agbodo gbe igbagbo wo agbodo gbe igbagbo wo agbodo gbe igbagbo wo igbagbo yan na ni faith agbodo gbe wo yan mi pe ta ba ti nigbagbo agbodo nigbagbo nu Jesu Kristi Oluwa wa pe on lolugbala wa olulugba wa agbodo nigbagbo nu re igbagbo yan agbodo je oye iru re ni awon sedak mi sak abi nugo won nigbagbo won nitori awon ofori bale fun ere oba nitori pe won nigbagbo nu olorun ti won sin agbodo nigbagbo nu Jesu Kristi Oluwa agbodo gbe igbalawo that is salvation agbodo gbe wo yan ni pe je en to fani salvation na ni Jesu Oluwa wa on lo fani igbala on lo fani igbala oloja ni igbala agbodo igbala yan agbodo gbe wo agbodo ma wo Jesu Kristi gege bi alase pe igbagbo wa agbodo gbe ododo wo yan mi pe ododo agbodo gbe wo nipase Jesu Kristi na la fi le ododo nitori pe ododo wa o da bi ori bi akise elegbin sugbon nipase ododo Jesu la fi tikini o la fi di olododo agbodo gbe oro olorun wo agbodo gbe oro olorun wo agbodo gbe oro olorun wo the word of God agbodo gbe wo agbodo nitori o se pataki agbodo ni nigba to gun ba de o la fi doju ija ko esu ati awon omogun re yo si dara fun wa ati segun esu tele nipase iku ati ajinde Jesu Kristi ati segun nitori na duro sinsin ninu igbagbo eja duro sinsin ninu igbagbo eja gboran si olorun e ma gba eja ma gbadura nigba gbogbo ki ja si gbekele agbara olorun eja simile agbara olorun e ma ja wa agbara miran lo sibo miran eja duonu olorun olorun yo si rin mi ati eyin lowo nu we iwe yin rere Johanu kini ori kerin ese kerin oni omo mi ti olorun li eyin si ti segun won eyin si segun won nitori eniti nbe ninu yin nitori eniti nbe ninu yin tobi ju eniti nbe ninu aye lo kin ta le eniti nbe ninu wa o na ni emi mimo o na ni emi mimo iwe mo so pe emi mimo ngbe ninu onigbagbo yen na 1 Corinthians 6:19 oni emi mimo ngbe tabi eyin ko mo pe ara yin ni temple emi mimo ti nbe ninu yin ti eyin ti gba lowo olorun eyin ki si se ti ara yin a o se ti ara wa mo nitori pe emi mo olorun ti wa ninu wa ohun na loku ti o mo se kini o ti o mo dari wa nipase emi mimo a le segun ibi to wa ninu aye pelu ese nipase emi mimo a le segun esu a le segun idanwo ibanuje inu ni bi ni ati eko eke a si le fi isegun gba ipinu olorun fun aye wa nitori pe kini o nipase emi mimo oni so emi mimo yen ni o fun ani ipinu oni o fun ani isegun lori gbogbo awon nkan wonyi olorun yo rin mi ati eyin lowo olorun yo wa pelu wa so bi a se le segun esu a le segun esu nipa ru awon gbogbo awon nkan wonyi ti mo daruko olorun yo si rin mi ati eyin lowo e je ka du oni olorun meja ko boju eyin a je gbe ha mo ran olorun wo olorun yo si fun ani isegun ki oluwa ki o ran wa lowo ni gbogbo igbesi aye wa yo si dara fun wa amen
2: Have you heard about Dele Ajayi Foundation? Oh yes. Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family to be with.
0: Ekwe wa si ori line 091-36-55-69-52 091-36-55-69-52 Oruko yin ati bi ti e ti npe E ti wole
3: Alaafia fun yin o
0: Alaafia fun baba
3: Yes sir God bless you journey
0: Ekwe le sir
3: Aku Father Day ni o
0: Yes sir
3: Emi asopo e
0: Ami o
3: E gbadura fun mi ati family mi o
0: Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Ogun Esu ko ni bori yin.
1: Amen.
0: Le oruko Jesu. E o bori ogun Esu.
1: Amen.
0: Ateyin ati idile yin e ma bori ogun Esu.
1: Amen.
0: Gbogbo ila koja yin agbara emi mo yo ran yin lowo lati bori e.
1: Amen.
0: E o si ri iyanu Olorun. Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ti wole.
4: E kuro le sir.
0: E kuro le o.
4: Yes, happy Father's Day.
0: Yes, ma. I say, ma. God bless you, ma. Amio, amio. Ola kusere. Eje kagba dua. Oruko Jesu.
1: Amen.
0: Mama, ora anugba.
1: Amen.
0: Ogun Esu yo se niwaju
1: yin. Amen.
0: Agba Olorun yo si jibo yin.
1: Amen.
0: Emi ma ko ni fin sile.
1: Amen.
0: Emi yo ma tan yin.
1: Amen.
0: Gbogbo ise buburu okunkun ko gbina so ni niwaju yin ka si ranu Olorun gba. Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ti wole. E kuro le. E pele. E gbo yen soke oruko Jesu.
1: Amen.
0: Oluwa ko gbadura fun yin.
1: Amen.
0: Ke ri iyanu Olorun. Ka ri tu sile Olorun. Ogun Esu ni bori yin o. Ogun Ota ni bori. Ogun awon ikayo ni bori. La oruko Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: E ti wole.
4: E
0: kuro le ma. Yes mama. Ami o Jesu Olugbala.
4: Ife na ma
0: Ami o.

0: Eje ka gbadura oruko Jesu.
1: Amen.
0: Oluwa ko wa pelu yin.
1: Amen.
0: Oluwa ko da bore bo yin.
1: Amen.
0: Awon ogun te nla ko Oluwa ko ba nse.
1: Amen.
0: Oluwa yo mu ibore ogun Jesu.
1: Amen.
0: E o ni segun lori Jesu.
1: Amen.
0: Okan ya bale.
1: Amen.
0: Emi Olorun ko ni fin sile.
1: Amen.
0: Emi Olorun ko ni dagbe fun. Ta ba ri awon ogun ko gun to te ti wo pe bo le se ma se nitori pe gbo oro ori radio e gbo wa so ori radio e se tun darapo mo wa nu adura loruko ogun na wo le be.
1: Amen.
0: O si ri yanu Olorun. Jesu Oluwa wa. Amen. Hello.
2: Okay.
0: Ebele.
2: Gbele sa ku si
0: wa. Yes, Oluwa ku se re.
2: Yes sir. E da ko gbadura fun mi lori ogun aisan.
0: E je ka gbadura oruko Jesu.
1: Amen.
0: Le oruko Jesu.
1: Amen.
0: Ogun aisan nu aye yin Oluwa biwo.
1: Amen.
0: Ogun aisan na gbedana.
1: Amen.
0: Alaafia Olorun wo nu aye yin.
1: Amen.
0: Itusi Olorun wo nu aye yin.
1: Amen.
0: E o ni segun. E o ni segun. E gba alaafia.
1: Amen.
0: E si di ominira. Loro ni dojo si ko ba n pade ke si ri iyanu Olorun lai loruko Jesu Oluwa wa. Amen. Ki eni keni ma se pe mo e je ka gbadura je ka wonu adura lo e je ka dupe lowo Olorun fun ore re fun anu re oba to ka wa ye to ja ri Sunday to ni adura ope
1: Jesu
0: loruko Jesu loruko Jesu Oluwa ose o Oluwa ose o fun ore ofe ti a tun ri gba a
1: fun
0: fun se keta nu so Oluwa ose o ati awa ati awa ta ni lo n gbo re Oluwa ose o Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose ayeraye ose eyin ose Jesu ose oba awon obo ose bo adura Jesu Oluwa wa.
1: E
0: je ka so fo Olorun Oluwa dari gbogbo awon ise dede wa jin wa o ya adura
1: Loruko
0: Jesu loruko Jesu loruko Jesu emi Oluwa dari gbogbo awon ise dede ati awa ati awon tan dari don gbadura Oluwa dari jin wa dari jin wa gbogbo ise dede wa Oluwa dari jin Oluwa dari jin wa Oluwa dari jin wa Oluwa dari jin wa bo adura Jesu Oluwa wa. So fo Olorun Oluwa ro wa ni agbara re ija fi rin ajo aye wa o ya adura
1: loruko
0: Jesu loruko Jesu Oluwa gbe agbara re wo wa gbara mo re ija fi rin ajo aye wa ta fi ni subu loruko Jesu Oluwa gbe wa ati awa ati awon ta jo gbe to agbo ro ala gba jo da agbara re fun wa o bo adura Jesu Oluwa wa. So fo Olorun Jesu Oluwa fun mi ni segun lori gbogbo ogun ti mo nla koja mi ni segun lori egun esu ati ese o ya adura
1: loruko
0: Jesu loruko Jesu loruko
1: ah
0: Olorun awa ati awon to n gba adura yi o ati awon ta jo n gba adura Olorun kan fun ani segun lori gbogbo ogun ti awon eyan nla koja lori ogun esu ati ese
1: la
0: fun ani segun fun ani segun fun ani segun fun awon eyan re ni segun fun ani segun fun ani segun bo adura Jesu Oluwa wa. So fo Olorun Oluwa gbogbo ogun ti mo nla koja Jesu ba mi sewole o ya adura
1: loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu
0: gbogbo ogun ti awon eyan re se nla koja ti awa ati awa Oluwa se ogun na fele won so Olorun ba se wole ba se wole Oluwa se wole Oluwa se Oluwa se wole Oluwa se ogun na wole ogun ti awon eyan re nla koja Oluwa se wole Oluwa se wole Oluwa se wole bo adura Jesu Oluwa wa. E ja so fo Olorun Oluwa Oluwa gbogbo agbara okun to dide si awon eniyan re Oluwa gba won lowo gbogbo agbara okun kan na ko si pa agbara okun kan na run o ya adura loruko Jesu loruko Jesu loruko gbogbo agbara okun to dide si awon iranse re loruko Jesu Oluwa pa gbogbo agbara awon ta jo gba adura Oluwa pa gbogbo agbara okun kan na run aye won gba gbogbo agbara okun won gbogbo agbara okun ni ta isan ni ti wahala ni ati be be lo awon agbara okun to jo aye won len ti won te le so Olorun pa gbogbo agbara na nu Bagbo bagba ran nuna aye won bo adura Jesu Oluwa wa. E ja so fọlo Oluwa ran mi lowo lati duro sisin nunu re ma je ki agbara mi re ko fi mi sile fun mi ni isegun lori esu ati awon ogun re o ya adura loruko Jesu loruko Jesu ah wa ta don gbadura ati awa Oluwa fun ani isegun lori gbogbo agbara esu ran won lowo lati duro nunu re sisin e ti won fi ni boju eyin e ti won fi ma wo iwo ni kan so gẹgẹ bi olugbala won Oluwa ko ran wa lowo ko ran wa lowo ko ran wa lowo Oluwa ran wa lowo bo adura na Jesu Oluwa wa. So fo Olorun gbogbo eyin te ni aisan kan ninu omi ara tabi eje o ye gbowole inu yin e so fo Olorun pe Oluwa gbogbo irugbin aisan ti nbe nu ago ara mi Oluwa parun Oluwa fun mi ni ominira re o ya adura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu gbogbo irugbin aisan ti nbe nu awon eyan re loruko Jesu Oluwa parun Oluwa parun Oluwa parun gbogbo irugbin aisan inu omi ara nu eje inu efo Oluwa parun Oluwa parun Oluwa parun adura Jesu Oluwa wa.

0: egbadua so fo lohun pe gbogbo eji tin jaye mi oya ijina je ogbe je kin ti omira ninu re oya adua loruko jesu loruko jesu gbogbo eji tin jaye awon eniyan yi loruko jesu ijina ko gbe je kan ti omira inu krisi loruko jesu alaafia ko para sinu agbara won tu ko para sinu agbara won loruko jesu olua se be gbo adua na ni loruko jesu olua wa so fun olorun so fun olorun pe oluwa oluwa wo mi san ninu egungun wo mi san ninu ara wo mi san ninu eje da lafia ara pada sinu aye mi o ya adua loruko jesu loruko jesu awon eniyan re oluwa wo won san ati awa ati awon to gbe oluwa wo won san ninu mi ara ninu eje ninu ofun ninu edo ninu kidirin oluwa wo won san oluwa wo won san oluwa mu larada oluwa wo won san gbo adua jesu oluwa wa so fun olorun pe ororo ati omi ti e gbe kale ko di eje jesu ko si se agba ti e ba tin lo ya adua jesu loruko jesu loruko jesu ororo ati omi ti e gbe kale yen ko di eje jesu ko gba agbara ti e ba tin lo keri yanu keri tusile keri dande lai loruko jesu oluwa wa amen eje ka teri ba fun adura loruko jesu agbe oga lopo gba ope wa oro na ta gbo je ko mu aye oro na ma jo da wa labi ni ikeyin olorun gbo adua awon adua gbogbo won ni ta ti gba oluwa jo gba gege bi ife re oluwa jo gba gbogbo irugbe asan ni omi ara ti eja awon eyan ko gbe da ke ri iyanu olorun omi ati oluwa oluwa ya si mo oluwa so de eje re ke ra anu gba kori be ko se be lai loruko jesu oluwa wa amen
1: o da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin latenu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere siwaju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

0: wa awa iko ala aba kala foye oda ala jipe ewo kagba nibe ewo roye nibe oda kala fuwa aba kala fuwa aba kala fuwa
1: oya boko mi ni Sulaiman Alima alo alo alo kilo koja wa joba ti o
0: Oni kilo koja wa joba ti o ko ba
2: kalo
0: oya
3: boko mi ni Ibrahim Abiba Ijahun si aloyin agbara
0: agbara ojo efun latewo oya elomi
4: oko mi ni Jamiu Abdukoyu alo o alo baba fari to ko banko
0: kilo fari to ba to ba ni ko oya
5: oko mi ni Jamiu Salama idahun si aloyin ni abe
0: abe patawo fun oke yan ka pere
6: oko mi ni Jamiu Abdulrasheed alo o
2: alo
6: o abimo loni o dagba loni
0: o la abimo lojo o dagba lojo ta lo mo oruko e
7: oruko mi ni Hassan Yakub idan si aloyi ni ekan owo
0: baba la lo sogba o ye fun latewo o ya
8: oruko mi ni Ola Ibrahim alo
2: alo
8: alo
2: alo
8: wa gbo mi gbona kana o ma bute ribo kini
0: alo baba la lo iga o ni won gbo mi gbona kana omo buruku tori bo
9: oko mi ni Abraham Abiba idahun sa lo yi ni
0: omo rogun ita ti pale kan na ni o ye fun latewo e jada duro nbe o ka bo si abala alo aladun
10: afẹ palo fun yin afẹ palo
11: alo baba agba
0: ni igba lai lai ni igba ti eranko ata awon eyan ti won gbe papo ijapa ati aja ore ni won ore timotimo ni won o wa sele pe ninu ilu won awon omi wa ati awon ounje awon eranko ronjeje awon meni ronjeje onikaluku omoge won gbe ni atara airi ounjeje adelebo agbalagba omode be kaluku owo omi ati onje yi o ndamu kaluku won sugba gogo bi o se le koko to yi ko le lodo aja o aja ndan gberin ni atohun ati dile re won jeun ajeyo ati ajese koko da won bun yanje o ma ijapa na wa lara won to ma bun je o wa sele yi pe ni ojo kan bi aja se nfun ijapa lo nje ko te ijapa lorun ojo kan ijapa wa to aja lo o ni ore mi aja bi gbogbo kaluku yi bi won se ronjeje won ri pe ko dodo titi e o iwo nje aje yokoda o tun bun yan je mo fe ko ko mi bi won se npeja mi fe ko fun mi ni eja je mo aja ni iwo ojapa mo mo e o lasiri eyan ba fa siri si e lowo gbogbo araye lo ti gbo ni ore mi gbogbo sadehun enikeni oni gbo se to fe fun mi lona ati je e tu wa ma so fun gbogbo eniyan enikeni oni gbo to ba ti fa siri yi won mi bayi menu ni enikeni oni gbo gba to ya aja ni ko mo lo le oni to ba ya o pada wa o se ni lowuro ojo keji aja lo kokko ijapa lo kokko wa kalekun odo aja ipe ko dakun ani ko fun mi leja ani ko ko mi bi won se npa eja ni ma fun mi leja je mo aja wa ni o ya kohun mu lo tori pe inu oko kan lohun ti ma lo mu ounje tohun nje ati dile ohun ni ilu odi keji yato fun inu ilu won won gbera rei rei rei ati aja ati japa won lo won de ilu ti aja ti lo mu ounje ninu oko loko o debe o wa nawo sibe o fi won ijapa o ni bi tohun ti ma wa mu ounje ninu oko loko yi ni o sugbon ohun yi mu koja ara won o dede nkan tohun o je lojo ohun lohun ma wa mu to ba tun dijo keji ohun a pada wa bi ijapa se ri gbogbo awon kan wonyi oju re ran si aja tun mu wonu ile kan won ri inu ile bi ahere ti oloko ko sinu oko oko isu sibe bamu oko gbo awon nkan tenu nje sibe bamu igba ti won wo be inu ijapa dun o dabi wipe gbogbo isu to wa ninu ahere yi ki gbogbo e ma tele lo le ni ijapa wa aja wa so fun pe ohun ki mu ju isu eyo meji to won ati dile ohun o je lo o ni ohun gbo aja rora mu meji dede to mo mu o mu o di o ti fe mo lo wa so fun japa iwo na mu dede nkan to ba le gbe sugba oju kokoro ati okan jua ko je ki japa le di isu eyo meji pere to wa di isu si gbogbo ara re gbagagbagagbagagbaga debi pe ko le rin mo aja wa so fun yi pe tete je ka mo lo o oloko ti fe je o tete je ka mo lo sugbon ijapa o ririn rin o n gbe ese leyo kokan aja ti rin si waju waju waju ijapa si rin o si rin leyin leyin kaka koko gbogbo isu yen kale ko mu dede ntagbara re le gbe oju kokoro je o sa ntelo jeje ibe lo loko ti yo si oloko se yo si bayi ni ehn ase wa lo mo waji isu mi wa ni gbogbo igba ibe ni aje ijapa o wa nke si aja o to di pe oloko yo si wa nke si aja won so fun pe o fi orin so fun aja won so pe aja e mo so pe fere ku fe kini mo wi
12: fere ku fe
0: o wa se aja

0: Eka bo lati abala alo aladun eja wo bayi ja sejo pole fun ara tori pe ani akoko pupo
1: koko re wa lo re
0: 09136556962 lekan 09136556952 ojo ko te gba wole nu lati da si eyin owe awon bere
1: phone awon bi e si yonda phone o fun woni
0: e ba tin ko wole esun ko legbe
1: eloyi e ma so wuye wuye fun
0: ke si tabi ke yin le en tori pe eti e gbeji
1: pa
0: 09136655569552 alo e kale o
2: e kale
0: oruko atarugbo to tin pe
2: o fa garage
0: oruko re lekun rere tai lolu kini
2: sanusi
0: tai lolu sanusi class wo lo wa nle ko
2: Yes, two.
0: Pa lo apa mo meji ti awa baba la lo pa ni bere to iko si fe ja won tin di. Oya, tai lolu ejire ara asokun.
1: E tai lolu
0: omo edun origi.
1: Ah! Awa pelu re tai lolu
0: o ti lo. O ti sa lo.
1: O ti bo
0: le bu. Eh opaka sonu o tete ya sa.
1: 09136556952. Eka le oruko atadugbo te ti wole.
2: Eka le
1: oruko re.
2: Oruko re ni Abdulrahman Ali.
1: Iwo na yin re ni eka le sori pe ho Abdulrahman Maliki latadugbo wo.
2: Apatale yon kori.
1: Class wo lo wa nle eko?
2: Yes, two.
1: Alo meji ti a ko pa labala, o ko lori eto yi photo ni. Pa alo meji ko le ja won.
2: Adi ni legbe. Adi ni sale.
1: So ko legbe radio re si ona gbo bi se gbo ri bi se n da pada.
0: A n gbo.
1: A wa pelu re o.
2: Sale o ni pe owo mari na.
1: Olorun Marina
0: kile ja re
1: oda rumo oya
0: eh
2: kanga
0: olojun ori ta ni kanga elekeji oya akoko nlo iropo loju ola ah ikeji pakaso
1: o
0: paka
1: o gbe je tin so pu mo
0: eh abdumi eh ani tori akoko wa papapa eh papapa eh dagbe latodo re nbe
1: awon ti won te da pa o mo ani ojoko Facebook e se wa mo ri yin Abdulal Maruf Oyewumi
0: e se
1: afamilara Abatode
0: e se won
1: wa rere afano this Arabi Olowo Abatode Akinola lati kun yo sunu oke ni itaiwo Imam Abdulrasak Logo ati Abolaji Tejide
0: be ni damilara Abolaji Tejide
1: ti ojo meji samu padura ko ti to alo agba Abdul Momin omo to so sa omo to so present alun dagbere pe ipade wa o tun dojo mejo
0: to eyin idile anti mi ni lu agbankala ati ni lu okanla akwara feraku egbon mi dada anti mi ajarat amasa to bodorun ko kile o ko sorun re olorun ko ba te enere safere Abdul Fatah Remu omo lokan lawon odonigi kokolama won ni ta baido baba yam be ina lamo yo baje apade lojo mejo
3: Don't do too. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

0: The time is 9 o'clock.
1: Ago mesan tilu.
2: Ah! La wole sun. La bala so sita.
3: Hello, ekale o. Oruko mi ni eni tolo mo. Mo fe so sita ni o.
2: Se eni to ba dake. Tara re ba dake ni.
4: Mo ba ya nkan to su mi. Iku o se ku fun mi ni. Pe pe ku ro mi fun mi ni. Lati ni ki n bi ka je.
5: Mi o ma boju ogun laye o. Ba ma ti mura sile.
2: Mo dake. Ma fi ronu para re.
6: Ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan. Iku ira ti n wa.
2: Gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun. Labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de
7: walari won pejo ami la fi sheke
2: lawole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
8: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
2: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o oruko mi ni eni tolo mo mu fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe ko iku o mu fun mi ni lati ni kin mu fi kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: ma dake wa fi ronu para re
4: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon ma to bi fun mi gan iku ira ti
5: Mr. Producer.

Kalei. Bubu loba loba ni joye, lokoin lobein, lagbagba lomode tin benu lei, patan la kio, akinpe kalei. Akura koko ta wai. Aku ko le da ta mba kiri ni buru aye. Adura ta wa non ni pe gbogbo la la koko jojo. Kira kita ojojumo wa, ta fin se kini ta ngbiyanju lati le je ki gbogbo re ko le da. Adura ta gba o na ni pe laipe laijina yoda yodun yo larinrin lagbara olohun gbogbo awon ton ba sori tinu e so fun won pe kon wa ri o nibikibi to ba wa abi nibikibi to ba nlo kon fa mura kon wa ri o ntori orun tin be loju somo yi o si le de ka so gbe o Baba sing biyanju re nan, e je ka anon fi sapa abikon lo kan la wakwe to. Olon oba ninje odun baba lu, olon oba ninje odun o. E je akba la drabe, e ma je ka shokon ara wala re. Wipe ko si unto olon ole she. Ni mwa akba to olon ba njo olon, ko si unto olon ole she. E je ma fele ki bubun yi kwa suri eto la shale yi, la wole sun lori koni diamond 887FM ni du lorin lapa bi lata komole si gege bi oro temi ti ma so ngbogbo gba tomo ta ri un o tomo je ori ofe olohun ta ri na nu wi pe ba tin je na ni kekeke ina o nyo wa asin dupe lodo olohun oba a ba lori ebe lebe ti wa ito wa je lapa bi na la wa la fi gbadura lo olohun wi pe labe ori ofe re ta ji ta gba pa to se gbe labe ori ofe re ta gbe se to se gbe awa la la fi akofi bi enu pa wa labi ori ofe re na lati rin ta yan ti gbogbo arikiri ki satani to dofo lori aye wa oluwa o ma se o diamond 887FM lapa bi na la wa pelu precious afolabi fresh ba bao eja ma ki gbogbo awon baba lori eto yi gbogbo awon baba lori le de Nigeria lori le alaye eja ma ki won ka bere lati odo alase ati apase ikoni ta wa Diamond 887FM ka kiri gbogbo agba nlaye ka ma ki baba yi wipe baba Happy Father's Day ka si ma ki gbogbo awon baba wa na to wa nbe pelu wa kaki babo ye depo kaki mahosha wipe to e ka le yo Happy Father's Day kasi ma ki gbogbo awon baba to je pe won mo itoju se won mo ike omo se e mo binu awon baba mi wa to mo toju omo ati ke omo se ju awon iya mi lo won wa o won wa daada e ja ki gbogbo won wipe to e tesi waju awa no si ma gba ladura pe isu omo na yo jina fun yin ati je a si ma so pe gbogbo awon ohun ta le pe ni ka fi ohun to dun mo wa ka fi le ka bo sinu onira lati le toju omo opolopo ohun ti awon baba mi se ke han saya ko si han sawon omo o je ohun ti won ma nse to si ma wa laarin awon ati olohun oba wipe to igbejo oju temire o lori ile mi lori aye aya lori aye omo ti awon aya na si le ma mo sugbon ninu gbogbo bon tin se kira kita won awon biyin mi na awon ayawo mi na ma ri pe to oko wa n gbianju lawon apa bi biba tori bolon se seda awon okun inu gbogbo ohun to ba nla koja won lori ofe ati le ma so sita kaye le mo se lo ma fi ndabi pe injo ti e ni bukata kan abi erungba lati toju omo abi ati toju ile e ma ja ro be o e ja ma yin won eni ba ran ko rere e je ko toju e omo to ba ni baba rere e je ko ma dupe lodo olohun ko si ma san sadankata si baba re lara awon baba gidi bayi to je pe olohun fi jinkin wa nle aye baba precious afolabi nbe nbe olatunji
afolabi oluwa sesan bembe baba ti jade laye sugbon ni won ba igba ti ero re ba wa sokan mi gbogbo igba mama dupe lo re pe lara won baba ta le so wi pe won ma ku ise won ma mo toju omo se ara won na ni baba precious afolabi nbe loke lohun lapa odo olodumare ton wa a na mo pe to o nboju omo re isin rerin irenrin on deck ni peke adupe lodo olohun oba happy father's day si gbogbo awon baba pata pata lori le de alaye eje ma ki gbogbo yin pa abo pada sori eto wa lawole sun to je pe abala kan to nbe lori eto yi abala na la npe ni abala so sita gbogbo ohun to ba dabi pe to bi lokan wa ta n wo pe sadua ati ele si ti wa bayi ta n wo pe wa lai ma po njo lohun gbo temi bayi se wa laye o ni pa mi bayi gbogbo ru awon oro yi to je pe ngba mi na wa na gbianju lati so fa won kankan to si je pe ibi ta tin gboran ara wa o da ilu ton lu si wa na ni pe afefe fe arifura di e won si fi ngan wa la wa na wa fi lo lokan wa pe a leda laye kankan ta ba so tori ati so ri ngba kan ibi ta ti bara wa o da ohun ti to yi wa fun ni pe eni gbianju ati ori ofe lati le ba wa so gbogbo ohun ti e ba nla akoja bi ti to yi wa da si o na ni pe eni da uko yin e si din daruko ibi te ti n pe emi lagbaja lati Dubai abeni enmi olohun mo lati du tolohun mo ohun bye bye bye mo nla akoja o e lori ofe lati so e le pe si number wa number meji la ni gege bi ti ma nso number akoko oni number te le pe si tarata te fi ba wa soro latapa bi elekeji oni number WhatsApp e fohun yin ranse sibe ma jokoja seju meta atabo lo te ba ti fohun yin ranse sibe a gbe sita latodo ti wa nbe number akoko ona ni 0913 655 6952 0913 655 6952 Number elekeji 0913 655 6864 0913 655 6864 Tabi 0913 655 6952 Lashale ni binu siwa ni gbogbo eyan lolufe wa to je pe e ma ndarapo mo wa lati oju opo wo mi wo ti Facebook La Shale yi oju opo ogun rege ko do mara daada ni lori ofe lati le lo soju takun ti Facebook ni binu ni abeyin ni abeyin ni sugbon e le fun yin na abi ke fi kiki yin ranse sibe na ke ki wa sibe pe aku se be ba tin gbo wa e lo si Radio Garden e lori ofe ati darapo mo ani Radio Garden Radio Garden e lo si Google Play Store hapu Google Play Store e download e ke wate Diamond 887 FM ni biki bite ba wa lori le le alaye lagbaye pata le lori ofe ati le ma gbo wa latapa be e ja se ke awon baba wa abi bo le ti ri si e ja ke awon baba wa come on wonu eto wa lo lokankan lejeje ni sansan

0: Dado a tu columna, está subiendo tu paga. ¿Hello?
1: Mo agua Luisa.
0: Tukimo sin dado a tu columna, va mi cuba mi tu paga.
1: Lo hace.
0: Mo sin día hoy tan soy mi 2024. 2024.
1: Ok, o si, o no si, yon do mo kon fun yin bae.
0: Ben.
1: Shen yin, o do yin lo mo kon non, wawa bae.
0: O do, hello wa.
1: O do, aya yin e.
0: Ben.
1: Ok.
0: Ben. Yon mo sin ba da, konon ba, yon kare pa da. E yon jen yon kati yon ni fe.
1: Hmm, on jen yon konte ni fe.
0: Ben, ben. Amon to li, do di di che.
1: Imono wo le fe ki omo naija wa se fun yin bayan baba kuni baje oro yin ti yemi nitori ai le nito ai na ati ya nisheku yi airishe ti gbogbo ru nkan ba si ti yoju sinu gbeyawo sasa lo bin to le duro toko daada nigba asoro to ba ki bayi lara kunrin fi so pe to bi gbogbo re na ti ri laya won fa won le o pelu omo won si gbomo kan lo tori omo tona yonda fun won niyan oro to wa tu wa dabi pe o tun wa lagbara nbe na to mu ododo dani ninu erungba okunrin o na ni pe won ni awon feran yawo won yi adura ta won sin gba ni ko lo yi okan re pada sugbon iran lowo ti omo Nigeria ba le se fa won buya ni pati adua tabi ise gege bon ti so yin na ti gbogbo se so ise pe to e to ba le sele latarin ibe na o na ni koko ton si fe so sita pe ato e gba won o e ta wo gba won o 0913-655-6952 hello
2: hello
1: hello hello sir
2: yes
1: sir
2: yo wo do so mi bi
1: eh
2: o ba gba dura olorun yo bi e lo ton pa
1: kile so sa
2: mo ba mi ba gbogbo e gbadura kolon ko ba ya e pada
1: okay kolon ba yi okan ya na pada
2: ben o ta wa mi ra kana mo ra ki adura mo ni ma ni ni ti en ba si bi a o tan ni gbo
1: bo ti ma ri no
2: ben mo si ni
1: I'm going to go to the house. Ti Olorun ba se pe to kon wa kon jo wa po iru nkan ba ma sele daada won si kun fadua ni o won kun fadua kon Olorun yi okan yawo won pada awon gan papa kon Olorun ka won gan na tu kun fadua kon Olorun le da soro ti won na lata pa be jasari gbe ipe yi baba ti gbe a lo se ka polowo oja hello
3: hello
1: hello ma e kale ma
3: kale
1: yes ma
3: aba tu soro nisin pe bo ti se salaye olorun olodumore yo yan alaanu
1: aha mi olorun
3: o de ri ise alalubarika
1: ami ami
3: ko fokan sodo olorun ko ma gbadura nigba gbogbo ko ti tolorun o le se lo ara la nu sin
1: ami e seun e seun e seun adura na lo tun so lata pa be na to olohun ni daju adura ti wa o ma ma doju adura ti mi o olohun aje ka adura wa gba e sa sai lo si eka polowo oja ta ba de atesiwaju sugbon ko to di pe a lo fun awon to ba dabi pe won fe gbianju ati so sita abi gba won eyan ni ranju ti won ni number wa ton le pe si 0913 655 6952 tabi 0913 655 6864 eja lo eka polowo oja an lo wa nbo wa gbugbo ara bayi la fimbo
4: ni okowo kan teyan le kowo le teyan ni kabama o ni lera ohun atalafia omo niyan le se je go di tan bi alafia ohun lowo na wa le agba pelu mi e ba nki awon eyan ti won gbo wa pe won ku dede akoko isa
5: alati le se jerry gold ni aku akoko yi
4: yes sir
5: ni akoko yi a fe bara wa so nipa ora alafia
4: okay
5: awon product wo ni a le lo
4: fun alafia wa
5: fun alafia agwa
4: ara o fi bo se ye ko ri
5: ben o ni mo fe ka discuss
4: awon product wo ni yes sir
5: V Mass Ganoderma coffee a ma npe ni Ganoderma Lucidium coffee
4: V Mass Ganoderma Lucidium coffee
5: ben lati lu China ni won ti se coffee yen wa
4: ise kini yen sir
5: o se coffee to ni caffeine
4: ninu ko ni caffeine
5: ara is Ganoderma Lucidium coffee o ma boost immune system
4: o ma boost immune system eyan
5: o da fun liver wa gan
4: o tun da fun liver okay
5: then o da fun blood sugar
4: te
5: wa re nto wa se wahala lo lataro to fe sun e je ko mu Ganoderma coffee ko ra po tori ti ni
4: okay
5: o gbe ilura ko lo sun
4: a se wahala lataro
5: bene
4: a wa fe simi lale
5: stress bene
4: iya ke yo
5: coffee e gbe ilura ke sun
4: omi to lowo owo di abi tutu
5: okay Ganoderma coffee e ma fi sere
4: okay
5: e je lo wo google ke wo awon se ti Ganoderma Lucidium coffee to nse na elekeji gbogbo en te ni ipe ni ja oju ti no
4: ipenija oju
5: men iroyin ayo ti de bayi o
4: okay
5: boya glaucoma ni boya cataract ni e ke yi ni won gba ti oju yen o ba ti lo
4: ti e ti lo patapata okay
5: ile ise double plus o ti de Nigeria bayi
4: okay
5: awon ni won se quantum eye glasses glasses yen e ma ra
4: okay
5: o ma correct oju yen
4: ipo yowu toju yen ba wa
5: ipo yowu ko mo sai wa ni won gba ti ti lo tan be ni so ma correct oju yen
4: okay.
5: In fact glasses yen o wa transferable
4: ale lo a lo ton lo bi ma lo to sise fun emi tan o tun le fun elomi
5: be ni
4: ka to ku on bi glasses yen bo la se le ma oju to le sise fun
5: ni won gba ti oju yen o ba ti fo to si ri oye na pe ah ba tan mo na de o mo ri oye na
4: mo ri pe na wa
5: sugbon ti o ba ro oye na mo ko ma wo le ra
4: okay
5: ta ma se nroye na won le kun ra o ma correct oju yen be it
4: cataract
5: glaucoma or any kind of eye problem
4: okay
5: nkan to wa fun niyan
4: okay
5: the glasses is
4: 320,000 naira
5: be ni
4: okay
5: ile ise kan so lo nta ni Nigeria te ba ti ni the glasses yen e pe wa
4: okay
5: a ba yin send there lese kese
4: loju ese ni won gba
5: te ba ti make payment yin
4: okay
5: a eleketa oni amonsi say no to malaria
4: ka so pe rara siba
5: ike
4: irufa iba ti iba je
5: let me introduce you V Mass mosquito repellent
4: okay ogun efanu
5: ogun efani o
4: okay
5: sugbon won se bi perfume kekan rap spray si ara yin
4: bi perfume olorun didun ma se se
5: orun re o kin pa yan lara lati lu China lati ko wole
4: orun re o ni life kankan ko si infi mi mu pehe iko
5: ba te le lo
4: okay your
5: bedroom yin ni lo ya won mo ni fa ni traveling e fi sinu moto yin
4: okay
5: V Mass mosquito repellent
4: okay
5: gbe n te wa ni ilu ilorin te ba fa repellent yin e lo si odo Chupet cosmetics Chupet cosmetics e won wa ni Taiwo Oke
4: okay
5: ibe ni won wa
4: okay
5: se wa ri awon ogun ti mo ti pe lo saju yen
4: emi
5: ni mo fe ra Ganoderma coffee
4: Ganoderma coffee
5: ati eye glass yen
4: ati mosquito repellent yen
5: sheri eye glass ya correct yan yen
4: okay
5: eye glasses yen a ma ba yen order le se wa ni
4: okay
5: sugbon e fe ra Ganoderma coffee ati mosquito repellent o wa ni Aroma Care Pharmacy
4: okay
5: Wajue division o wa ni One Step Pharmacy
4: okay
5: ni Sunbe
4: okay
5: number 3 Oro Road Akolapo Moye Plaza off Taiwo Oke Ilorin gbogbo ofisi mo lárúkọ yìí ló lọ ni pátápátá ni wọn wà ẹ mọ gbàgbé wípé mo sọ wípé gbogbo ẹni tí a fẹ ra mosquito repellent nìkan ẹ lọ sí Chupet cosmetics
4: ni mosquito repellent nìkan
5: ló wà ń bẹ
4: okay
5: àwọn ètò kù yẹn wà láwọn pharmacy tí mo dárúkọ yẹn a fẹ alágbàtà fún oògùn ẹfọn yìí kaakiri ilu Kwara State ati Nigeria.
4: Okay.
5: E wa gbo mi. Eyike ipenja agbo ate banle boya sugar level yin ni, boya BP ni, boya inu egungun ara inu tin do yin ni. Our new wellness package, our products to ni chemical ta import lati China.
4: Okay.
5: E pe wa ilu Ogunmosola wa. Our ni Jerry Gold Wellness Center ni Odetomi Street, Odoru area ni Ogunmosho.
4: Number one le pesi.
5: Ki bi te ba wa ba nse we bi Ogun yen sibe.
4: Sibi ta ba wa.
5: Ko yin be se ma lo. E pe mi ta ke WhatsApp so number yi 080 0804 84 84 43 89 80 0804 34 84 84
4: 43
5: 89
4: 89
5: Alafia wa
4: kun fi afia. Ami atopolopo ami.

Olufẹ rẹ abuku ni fun ọlọmọkunrin wa gbe gbogi ti o mu ọkọ pada si ọkọ ti wọn fi kọ besu ti su fi tabobina abu adu baba duro dide are dakole abu olorogo mẹsan fẹyin ọkunrin meje ni fobirin bo ba ti rugun ile ise baba duro dide are dakole ọfẹ ni fi n se wosan fawọn ede ni e ta ba rugun lodo mi ti salaye betilu e si dupe fọlọhun wa ni roundabout gẹri alimi tabi ke pe mi sori number mi 070-570-65-491 baba duro dede are dakole awa roundabout gẹri alimi e be rasha omoto igbe gangan la wa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se dede olomokunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba tomo okunrin onile soju si gege bo si e ku soju si lodu aya re yo gbo kodoko ko ni le ro abuku la ni olohun oni sa ya wa laya laya o ba kan na to ba tin seyo to ri pe kan jade bi etutu nkan funfun jade to ki to wa fe dabi omi ta fi logbo logbo tin ma be laarin okunrin sa ya re ni wa nsofu die die nu tete ma bo wa do baba duro dede are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa ni wa njade pelu eyo re wala nbo ni e olohun ni jarugun wala tete ma bo wado baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so kun re a ma so obirin bakan na bi eda oro abi eda bule ni ba se wo obirin tete ma bo wo ba ri kan funfun fun to wa fe ma se bi igba tin tin gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wado baba duro dede abo nse yan wa nta o ara yiyun oju ara yiyun te yan fi yun ra fa ti wa fi dumo ti wa fi degbo tete ma bo wado baba duro dede ko to di nkan mi ibi afoju di aisan ni mo di kan mi si yan la ti nta n wi ta pe loyunju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le mo obirin mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa da bi gba ti yan gbo fun ara re gan yo mo gbo bi gba ti yan ba n gbo orun obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara pupo ju ti kini yen ba sele so obirin miran to ba bo si sale in ti n fi n je nkan olomo obirin o le ma gbe awon orun kan jade ti e so orun gidi ti e so orun daada kankan be si ni ke se ke latara aitete mojuto oyun ju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le di to loyibo n pe ni bacterial vaginosis adubo le yo loyibo n pe bacterial vaginosis olohun ni ja rugun re nkan to le nkan to buru ja ni to ba si peju a mo ja si nawo to pe ko to wa di nawo lanla tete mo bo wa do mi baba duro dede are dakole mo wa ni gẹri alimi roundabout e bere rasha muto ibe le ti gbe mi baba duro dede are dakole abi ke ma pe number mi yi 070-570-65-491 070-570-65-491 baba duro dede are dakole na le npe tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenu so ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wasallam a ni rugun afisi eyin olomokunrin mi olohun oba oni ja ti bi nkan ta fin jo olomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are dakole nkan to fin jo olomokunrin olohun oni to tatenu gbo bi owo tete jade si ayawa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere alimi ke bere baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo meje fokunrin be ba ti degere alimi roundabout e bere baba duro dede are dakole te ba ti de ile ise rasha o muto ke bere baba duro dede are dakole mo wa nbe ni gere alimi abi ke pe number mi 070-570-65-491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp oun na ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke temi lago sibe e ko ateranse sibe yin si fun yin lesi ni agbara tolohun gbogbo owo omo olomokunrin to ba ti wa gbogbo ti nso yi mo fi wosan le dola bakan na ayewo nbe fun yin ti gbalode ati gba ohun osise repete mo sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan lọgbọlọgbọ ti nbe lara omokunrin lo ba kere ni to se ko roju se to ye ko ori lara ere igbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti o gbogun koni si o koni si mara e daddy mommy are dakole ni e bi ri fun mommy
daddy ah ni faisan

0: 07057 06 5491 07057 06 5491.
1: La wole sun la bala so sita.
2: Hello e kale o oruko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
1: se eni to ba dake tara re ba dake ni
3: mo ba ya nkan to sun mi iku o se ku fun mi pe ko iku o mo fun mi ni lati ni kin bi ka je
4: mi o ma boju ogunlaye o ba ma ti mura sile
1: mo dake wa fi ronu para re
5: ejo kini ejo wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti nwa
1: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dede de lawole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
1: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

0: won tin bo wa lo titi gba mi
1: ah oruko mi ni Jimba Jamiu a mo lo le photo ni iwo na tete ya wa darapo mo awon ijo olorire
0: bo ti mo na niyan gbogbo yin ara ni te n gbo mi odigba kana.

0: emi na dupe fọlọrun mo bara mi dupe baba ta sin soro yi na mo ba won na dupe lodo lo e gbo ibi ti won fori oro na ti si ke ti tan o te ba gbo eni to ba ma gbe eni ko ba mi se daru leyin aro iyan to ba maluku eni ko se daru leyin osun eni to ba mo lekin leke eni ko se daru leyin efun baba ta gbo tan yi bo ni ba se da to ko je pe baba yi wa laye ba sin soro re lojo toni sugbon ojo ke 17 no su ta wa yi ni baba na lo fi le sa so bora o ni gbogbo ojo ke 15 won si wa ni bi tan tin se daro leyin Dr. Sikwande barrister leko nbo so pe okun sun koko akaso leri won sun ko ara won olon wa ni ko lojo na de talentan wi alhaji abdul aziz oladimiji ti gbogbo aye mo si love aziz lagirige tani love aziz lagirige agba oni fuji ni ta ba nda kan awon agbalagba ninu olorin fuji ko si ba se se soro fuji ti a ni ranti baba wa love aziz lagirige ina agbalagba to ni fuji tun wo okan lo tun lo yi to baba wa jina kolin ti an la kolon je kemi ogun baba e ko aseyin de o mo kin e ku amumara olorun je ki odun ko jina sira won seri alaji love aziz lagirige yi baba lo odun mo kan le ni 80 to le bon pe ni 81 years ni baba lo ko gbe se ki baba dagba ki se mi baba o dagba baba o san ku amọ bo ti wile kiyin o dagba to ti o re ti o si lori are koda bo wa lori are gan ni fe kuku ka ta pe olorun wa ni kuki ki iku na wa de lojiji bi o se de ba kanu ku lojiji bi o se de bi mi ati re lojiji koda ipa wo ni baba iko ninu ere fuji ta le ni ti baba yi tele ko to di po dadu omo seyin ni baba yi o seyin o ro mebe di mo kin gbogbo bi ti seyin ba wa lale ite tin gbo wa mo kin o mo lu yin logo enu ngba ti baba yi bere orin o bo orin le ni nigba to bere orin o tele gbaju gbaja yo ya yin lenu pelu oro ti mo fe so lale amọ meje ko ya yin lenu tori ko ye ko faja rara o da so ye ko faja ni tori eje ka so boro ba se ri yato si boya afin sapanle nikan yo boya afi tabuko nikan tani baba ite liri ninu awon olorin tori tan ba so pe iyan ni warele iyan ni teriba gbogbo lo njo ku fun baba alaji love aziz lagirige se wari okan to wa nbe ninu awon baba wa nle yi na se pe ta ba nda ko ta ba nso itan won ta ba ti ka po mo baba wa love aziz lagirige yi itan o ti pe talent mo wu esa mo ba wa ka lo olobo tin mi je ka tuwe wa je ka gbo won de ko to ri pe a fi ko
1: ise pa be ni kan ja
2: e je ka

Baba wa ke wa the ultimate to yo baba won ni ma foku mi sona ojo kan soso le yan ko kete ti baba wa ke wa the ultimate ti won release album yi e ma gbagbe e je kin so full album mi message ni o message lu album mi gan ara won tracks to kan wa nbe ni later play ele fe gbo ke fe gbo dada te ba fe gbo ke lo tonju mejeji gbo dada te ba ri full album e to imide album yi jade gbo aye ti gbo apolopa wa ta mo tin lo ni journal lo ati mo pe yes baba ti so ko sorule kon mo reti ohun ni le luku bayi alaja abasa kan do be se awon o se meni se mejo mara pa mo ni kilo subu ti awon awon no besu begba won begba se won o begba besu awon na jale tan ni ona won na gba jade tan a n so gbogbo ile a se gbogbo ko le yi wa pelu tan ba bo lateyin tori ewo oju te fi wo oro na o koja be la fin pari pe so e ko faja olobo ti ni mi ka gbo die ko to di pe asoju ko sile omo ara pala overthrow.